0: Kung dinilan, unta na mo ng tawhana, usara na kataw sila mga higala. Murnapay chance nga masway mga higala ang publiko. No? Murnapay chance mga higala ang mutuo ang tao. Pagka, right after. No? Pagkahuman nga pagkahuman mga higala sa ilahang hearing, nagpapriskonda yun. And they've been, exploiting this word, mga Ikson. They've been using this, abusing this. Gusto kasi ng tao malaman, sinong mga tao na yan? vague man kuna nga na mga igalang statement ba? Gusto daw sa tao masairan. Wa man tay barometer diya mga igala para masukod niya. Gusto gyud sa tao masayod anang ilang kuan. Okay, moment sa ilang gipanghawakan niya. Gusto ko no mga igala sa katawan nga ang impeachment. Alas 8:04 na mga igala. Nga kabalo ka nganong ang mga tao mga igala mas muingon nga mas na-appreciate na mo si Attorney Sheila. Nga naman, sa panahon sa hearing, sa committee hearing, ani mga igalang kalakiha, no? Nakita na namo si Luis Tro nga sigig pamanghag dito sa mga tanan nga mo attend mga kaigsuunan, sigig pangbara. Karon nga nakakitag katapat. Mamanay nakita, Gustavo, mga igsuon. Sige, basa daw ko dilig mensahe, be. Jay Promising. Kanang Salus Populi Doctrine, i-apply good unta na ni Luistro sa iyang kaugalingon kung kana nga principle, mas dako siguro ang tulubagon, ang flood control sa Salus Populi principle, walay integridad. Maura good na katong paggagamit sa legal, gigamit ni Kuan, gigamit ni Soto nga legal maxim gahapon. No, katong gigamit ni Kuan ba Soto nga legal maxim gahapon. Tama man to. Pero irrelevant sa topic at hand or case at hand mga higala. Tama man to nga Kuan. No? Sa ganito J Promising iyang giingon. Pero ang problema ang pag-apply ba? Ang pag-apply di mao ang na-applyan. Mao pud na mga higala sa muna na kanindot mga igsuos balaod. Muna na kanindot sa balaod. Kanang ginaingon nila mga igala nga Salus Populi est suprema lex esto, mga igala, kung imo nang timbang-timbangon, actually mas mag-apply ba yun na mga kaigsuunan dito sa mga kawatan. The welfare of the people is the supreme law. No? Ang kining kaayuhan sa katawhan mo, ginidapat mga igala kanunay nga panukaran, sumbanan, tanaon, mga kaigsuunan. Parera nas kurente de Rescuan. Davao del Norte. Che, game pa si ata ba ng member consumer? Wa man mabatis tao nga member consumer siya. Puro na propaganda mag-iapon. Member consumer niya. Di gani bisag konsiderasyon na lang. Alas 8:06 na, bagay galang tag na sa itong pagpanagumanuban. Dugang paminsider eh. Carl Bagay, maayong buntag diha ni mo sir. Good morning. Si Gerlin Leones, ayaw may apila sa imong kabuang Luistro. Jay Promising, school bukol man iyang school, dili daw lo school. Wagani, iyara ganing gi sipa na ganin niya tong kuan. Minutes of the... ha? Katong the Constitutional Commission? No? Eh, mamang ginamayagala. Basic, matama matingon nila kuan. No, Senador Alan Cayetano, basic sa statutory construction, nga kung wala giingon diha, di bubalik ta sa intent, no? Kung wala gi klaro diha sa balaod, no? Wala gi litok diha ba? Wala gi appeal ba? Bubalik ta sa intent. Ato ta sa intent. Sa nagpanday aning Constitution?
1: Bullseye!
0: Di, kay po research purposes lang daw to. Ingon si Itbulaga. Okay po. Oh. May point man siya po research purposes. But kung ang iyang pasabot is we don't give effect to the intent of the framers of the Constitution is wrong. Mali siya. Nga naman, mga igala. Dagkag kaso decided. Lambino versus Comelec, for example. Ang mga kaso, mga igala nga na-decide... na desisyonan mga higala nga adto mobalik ang Korte Suprema no, pagtan-aw niya mga higala nga it's not clear in the constitution mobalik sa ditos framers mobalik sa ditos gapanday unsa gilaingon nila Father Joaquin Bernas ano ba no tan-aw na nila mga katropa pero na settled naman na mga higala atong ato ba nang diskusyonan it would render the issue mga higala moot and academic. Lingkod naman si Cheese and it's better actually mga higala nga si Cheese ang naadiha kaysa imagine mga higala kung si Sherwin ang nahimong presiding officer mas dako tag problema hinoon no at least mga higala si Gatsalian maklaro na to si Escudero klaro na to mga higala nga ang iyaha is kuan kanabang objective yun mga katropa hinaot unta oh hinoon ni promise man siya mga kaigsoonan now balikan nato ning unang sultada sa impeachment kami nga may mga gamayng background may gala sig basabasag balaod lahi po ng among appreciation sa katawhan mga higala lahi sad sa mga legal luminaries kani mga bright kayo mga higala diha sa natad sa balaod mga dean etc mga higala na ana sila yung mga lahi sa kapananaw lahi sa perspective ang ilang gitanaw mga kaigsoonan pero at the end of the day bisag unsa kakabanggiit ang legal luminaries diha sa isgutan ng politika isa ra kakabuto ayaw nagets ninyo akong point mga higala bisag pag unsa ka diha ka kuan pa ka diha doctor of law pa ka diha okay masteral sa balaol diha mga higala din pa ka diha. At the end of the day, mga higala, pag-abot sa politics, pag-abot mga higala sa usabay lintunganay ani because we're shaping it for 2028. At the end of the day, one vote ka, one vote sad me. No? Pariha rata. No? Di ba? Nga naman day og din ka, nga naman day kuang ka. Na abogado kag kabayinti, makabutar day kag kabayinti, di mampun. Kausara. Okay, yes, this impeachment is a legal matter. Tama na, legal process mo nang importante kay diha nga di ka magpabitin diha mga higala sa mga teknikalidad, proseso, aron di ka maisi-isi diha. And I think nagampanan ni Attorney Sheila, no, not I think mga higala. Based on bawal na din ang I think diha. Based on mga gipakita o mga gisulti mga higala kagahapon no makaingon ko mga igsoon I could say nagampanan pag-ayo ni Attorney Sheila Season ang iya pagka defense defense mode yung ka defense ko ka ngayon sila nga dinadaan ko no sa sindak very shallow no? Natural na nga sa defense na ang iya ginang appeal mo gudas package ba? No? Appeal na sa package mga kaigsuunan. Ya, napo isa ka abogado may galang bakla. Iyon siya nga gipaagi lang daw sa isog-isog kay para mo bilib daw mga DDS. Kay kuan kuno kanang excited na kuno kayo si Attorney Sheila Season nga ato nangutana siya og kanus sa mga magkuan og inyo mga witnesses. Yeah, wa ba daw ka basic rules on evidence. Hodi pa ko anak, no? Basic rules on evidence ko no. Comment bitaw si gi-share ni Attorney Torion. Ngo si Attorney Torion nga murag nakalimot galing si Attorney nga. Mo lagi na. No? Pagahuman og pasar sa barwa na. Nag-vlogger na. Unay nakapait. Kumano ang pasar sa bar, wa may client, ah, mag-vlogger ta. Pinawa! Oh. Anong kapait, kaya tuwa ba ganito ni Uban, kang BBM nga vlogger, asamot yung kaugok. Alas 8:12 na, mga igalandag, nasa tubag pa na guban-uban. Again, no? Lain-lain, mga igalag appreciation, lain-lain ng point of view. Yun sila, ano yung mga legal luminaries, mao nilang panglantaw, no? Na ang katawahan, mausan nilang panglantaw, mga higala. Ang impeachment, bisa pagbayungon ka, yes, it is a legal procedure. Mga kaigsoonan, pero at the end of the day, no, at the end of the day, mga higala, no, Dili katong kuan Jeep Ramising. Katong si Ace Del Rosario katong. Oh. Kuan niya po to. Sukla niya po to. Katong naasa. Abo taga-asa tong Santilmoha to. No? Kini bagay galang impeachment. Mga kaigsuunan. Tinood, prosesong legal, pero di mo ikalimod, political gyud ni siya. Magmatter diri may gala ang kabug-aton sa tao. Karon, kung mingon ka nga si Luis Tro ni connect sa tao, paningkamutan gyud niya. Nya naman. Mo man isa bagay gala nga purpose nila, no? Nadungog naman ato na aron masway ang public opinion. Mausab malubag ang tao mga gala, tanawa sunod ani. Unsa sunod ani? Surbe. Ang sunod ani mga igala survey nga mubuto pa baka kang Sara Duterte? Abi nimo malampasan ni Bibi Sara mga igala. She will shine like a diamond gab. Oh. She will shine like a diamond. Tinuod na eh. Grabe nga pressure ni mga igala sa gutanang politika. Pero pag malampasan niya ni bagay soon, ninot na siya mo barog sa babaw niya, pangpikatan niya ng iyong mga... Kay, sabi niyo, gabi ba yung pagtamay ka, Sara? Gabi pagtamay kang BP Sara nga, kuno di kamao, mga igala, na ay, gikwami siya nga, na ay pagkaana daw siya, na ay pagkaluag-luag, mga igala. No? Katawaan raman na ni BP Sara. Nga kaigsuunan. Ah, basta di lang kabangag ah. So, managlain man ang inyong opinion, no? Okay, legal luminaries man kada, judge ba kaunsa, at the end of the day, mga igala, it all boils down to politics. Unya, mamutar tang tanan, mga igala, sa 2028, isara ka kabuto, judge, isara ka kabuto, attorney, isara ka kabuto din, pariyasad na mo, tag-isara tagbuto. So, diri ang bahina, equal puting ta, puro ta Pilipino, ane. Bisan pag, na din kagkabainti. Oh. Bisan pag, na-attorney kagkabainti. No, aning sistemahan, eh. Isa ra gyud tagbuto tanan. Oh, diha man ang mga igala, mura na lintungan na yan ang tanan. Bullseye. Alas 8:15 na mga igala ang tag na sa buntag, maing buntag diha ni Tio. Big Madum. Di basta-basta ni akong gwapong uyuan nga naa diha sa kanto sa Domingo Village. Ay. Lagra ko nya, cho, kanang wa na ko ibasahon kay makiga kuan ko nimo. Ato ning istoryahan si Jerry Alvarez ug taga-asa ni si Jerry. Og si basta mga kuan dia nagayto si Isagani kay Juka Madum. Ay buntag ninyo diha mga tung mga kuan diha dilang kumululo kay ayaw. Matigulang mamugdali tiyo na lang. Alas 8:16 mga igala ang tag na sa tong pagpanagubanuban. Gab, commercial sa siguro ta o unsa ba? Commercial ta? Kaya lang, ako lang yung basahon. Michael John Libras watching from Bermudez Plain, Apokon, Tagom. Si Manners Vlog. Diretso na lang, greetings na lang ko, Mimi Boards. Si Luis Tro lawyer na sa mga... bright ba na sila, bay? Bright na. Yeah, tanawon doon ako ba sinaputi na ni akong kilid. May galaba sina Anay Laway nagbulat. Wa mampod, no? Bright ba na mga igsoon, no? Kaya lang, ang makamaot ni mo. Politika. Assistant Senate President si Chis. Sige lang, di ako na ko na siya ka ng si Windy Akaron, tao-tao sa Humayan. Mimi Board, si Masing Mikey, Maing Buntag, Jay Promising, once again, good morning. Rilin Navarro, si Roger Felicitas. Sumo naman ang naong ni Luis Troceroy. Tanggalo na to. Kuryanong Hilason, Soto Pataka Ragsawsaw, One Ball University. Di na daw kayo mag-technicality da. Di ngon Soto, ayan ang mga technicality. No? Ayan ang mga proseso-proseso na yan. Lain, sad. Kung di ka magbutang og rules diha. So, danimos mali, tapuson ginag mali. Bullseye. Alas 8:18, kadyot lang, maginawas ako bay. Kaya marang isa kauras na tadi mga igala ni saka na nga to ang libido dari. Alas 8:18 na, mo kalimot ha? Manginom ta may galang Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Para mga higala nga di ka ma-high blood, mamintinar mga higala ang ganang required nga dugo. Ayaw nagpasubrahin ang dugo. Tama-tama lang kay para dili mga higala manginit ang ato mga tangkugo. Unya, pag manginit na ba mga tangkugo mga higala, delikado na. No? Delikado na. Kay kanang sakita mga higala, mga ingon lagi nila, traidor. No? Traidor pa na sa imong presidente. O man ikasakit sa mga tao ang ato mga higalang baruganan, mabarug na yung mga inyo niya. Alam, mag-ipalablab ninyo sa ako sa BBA, mga higalang adik manjog ko. Bahala mo siyong buhay niya. Ato na lang kung Joko Widodo. Ato na lang kung Indonesia eh. Ay, saan na kung BBM? Ano di mag-yuga katropang Arnel? Liko lagi kay PBBM. BBBM, pabuang-buang man. Alas 8:19, balik ko, kajot lang.
1: Pusay, kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
4: Punta kentra, ani ata karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo! Si Nong taon tingga sa bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, anak? Bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
13: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
14: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
15: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
14: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
18: Dili na lagi.
17: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sa muka, oy.
17: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
18: I'm tired. Stress.
17: Dong.
18: Unsa man gyud?
17: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
18: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, usya may problema.
2: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting. Bullseye.
5: Oras may gala doon tayo, 27 minutos na pasado, alas 8 sa buntag. Kining oras atod, ganinyo mga higala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga higala, may design kini para sa mga katropa na to, nga mahadlok sa unang mo inom o vitamin C, kaya mohablo silang kutok-kutok. No, dili ka maayang nga higala, ang mabalaka, gumikan kay alkaline base kini mga higsoon. High in alkaline kini mga higala, manang lami kini. Actually, muna ginagamit na ko panahon, may galang amurag. Muungot na ba? Muungot, no? Kay, buguon ba yata, mga higala? Mabito yung ngons, Jerry Alvarez nga, diri ko sa... Pero abin ni mo, pagkabutang sa ako sa tagong may, bay? Dili ni silot sa kuwa, para na ko. Mas mabalaka kung kuhaon ko diri sa tagong. Lagi? Pag na, muingon, may galang management niya... ibutang ka sa laing lugar. Ibutang ka og panalitan Dabaw. Ay, kan-an ninyo ng Dabaw ninyo ini. Eh,
6: ay.
5: Berit, wala stress din. Andin

0: Ibutan kay di ka kabalo mag-discuss. Oh, may pa man si Kuan. O, dito ka paminaw. Ayun na, bunuogay mong sarili, Dinis. Oh, Dinis. Ya, Jiri. Niya magos Dinis Ibanez din. Itanaw tayo. Mapan na, Tungnans Dinis. Oh. Ano na, Jer? Kay og bugo ko, unya muminaw ka na ko, na wadyo kay makatuna na ko, Jer. Mulabaw pa kang bugo.
1: Pinawa! Oh.
0: Munang, ang hangyo na mo diri.
1: Hawa na!
0: Mga ganyan mong hangyo. Muna yung pinakatinood.
1: Hawa!
0: Ah. Mismo si Mr. President, gusto na mo hangyo sa imuha.
2: I talk to my worthy.
0: Ah, kamalo ka dili ni silot ay sa kuha. Tagom, kanindot sa tagom. So pa nakanig tagom. Gawas pa, naadri akong mga parin ako mga naadri akong lulo. Naminaw ron. Sa basta ni. Oh. Gagaw ni sa kong lulo nga bunguton. Muni mga di basta-basta sa una sa buringot. Ano bitaw, no? Tagom is a very familiar place. No? Ang kagaga ato ka sa unahan, pwede rang mabaktas. No? May kagato kag dagat, 30 minutos, maabot na kag mabini. No? Mako. Mako, 20 minutes, mako ka na. Ato kag kuan mga higala, pwede ba ka mula sa pantukan? Pwede ka ayo, lapad kayong dalan. Wa pa yung mga kuan ba, no? Mag-traffic lang, peak hours, pagkahapon, mingaw na. Oh. Nindot kayo siya, mga higala. Sabi ni mo ni magkatigulang ta, no? Kanang syudad, mga higala, impirno na para sa ato. Mas ganahan ta na yung hamugaway o hapsay nga kinabuhi. So ayaw isipa, Jerry, nga. Basi ikaw, tanaw ni mo, Jerry, gisilutan ko, kay gibutan ko. Ano sa may tanaw din ni mo sa tagom? Gibalaan ka na sa tagom? Kaya yun siya nga, mo din ang gitagom ra kagibutan kay di ka kabalo mo discuss. Tarantado.
1: Aya!
0: Basa tag mensahe! Shirley Liagas, Indiana, Alpano, India, Alpa November, Maraat, Maarat Guder. Nasuya ra na si Idol Alvarez kay nasubrahan na si Kabright. Eh, good for him kung bright siya eh. Malipay tanan natay amigong bright. Adi man pud mimigo ana. Kailangan eh. Wadyo kailangan niya bitaw tinuod lang ni Kalitra man nagsulpot diri may galag nag comment. Oh. Ibinisir si Chico may bakukang tingali sa utok ng dawana, sir. Basin. Christopher Artid Aterdnos. Puryagaba na si Mil Santa Maria Idol na ko na sa una karon puryagaba dili na. Ayaw dili lang. Ayaw lang. Maybe mga higala ang ilang opinion is doesn't wala mag-fit sa ato ang mga higala ang opinion, but it doesn't make them bad person. Ara no. Ang ilang opinion wala mag-fit mga higala labi na sa sagutan ng politika, no? Wala nag-fit mga higala ang ilang opinion sa ato ang opinion, pero wa nagpasabot ng mga daotang tao na sila. No, naapon sila kun unta pud inga na ilang isipon, pero luoy manggod pa labi nimo. Ang mga kaning mga supporter ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte. Tawagon in tawag bugo. No? Okay, tawagon daw og didilis. Kay DDS mga higala. Pero kay bao ka mga higala, unsay gipaghugutan ani mga tawhana nganong ang ilang kuana adi ha? Kinili man ni mga kaila. Bisag ako mga higala, I myself. No, never ko nagpa-picture ni bisan kinsa mga higala. Example, na-assign ko sa Davao kaniadto mga higala as reporter. No? Nahimo kong program director mga higala sa usa ka dako nga radio station. Kaatbang anang inyong giingon, Jerry. Siguro kabalos, Jerry, bano nga. Ako'y program director and anchor man sa Super Radio sa una. Kung pangutan o ni Mug Dabaw, Jerry, gikan ako da, Jerry. Kapoy kayo da, Jerry. Kapoy kayo da, Jerry. No? Wala ko nagkuhanan ng mga tawhana. Kung gani may gala sa akong panahon nga komentarista ako'y angkorman ko dito. Mo komentaryo ko nilang Pulong, oy mo komentaryo ko nilang Basti, mo komentaryo ko nilang Sara mga gala. Ngano man, kung ana man ko ta dapat no? Komentarista ka dili ka mga gala, wa kay account ngadto sa isa ka tao. Karon kung ang komentarista nga imong giingon nay account dito sa usa ka company nay payroll.
1: Binuang.
0: Binuang na.
1: Aya.
0: Oh. Aya ko istoryahe manager, ba? Ingana mga ingana, Jer. Kaya ako, hinlo ni akong dirada. Kung nakakuha sa una mga higala, pwede na akong komentaryo ang bisagin. Sa kadahong ginaingon ba, wako'y utang bulldozer ni whoever. Na ako'y loan. Sa among company. na na na ko ilon mo na.

0: Alaga, mingon ka, Jerry Alvarez nga, bugo-bugo ko mo discuss, at least okuya mo, no? Okay na sa ako. Okay. Dito ka sa mga maayong mo discuss, pwede na na. Ako, mingon yun ko, alag bugo-bugo niya akong discussion, wak makuya mo.
1: Ayaw!
0: Ang akong amo, kini akong company, maura na. Period. Maura. Wala nilain pa. Sige, padayon ta. Ilan po ninyo katong comment ba nag-comment? Irespeto lang, no? Kay panalitan, mga, di ba yan, basta-basta po ka na sila Mel Santa Maria, mga kuan pa na. Pero ang atong opinion, di man na mag-matter sa ila. Mga kaigsunan. Sagi lang. Padayon lang ta diha, mga kaigsunan. Morning, Eric Concepcion, Gomer Diaz, daghanon akong boto para nila sir na pulo kabuok, no? Si kinsa man ni Imsol Duites, Dennis Ibanez. Good morning sir, may na lang kay dili sipon ang nitulo laway ra, no? 113. May buntag nimo sir Louis Villarosa sir. Good morning.
2: Good morning.
0: May buntag og diya sa DMs car rental Tagum. Mayong pagpaminaw ninyo diya tanan. Katong mga katropa diha, no? Og katong mga nanginahanglan diha mga igala og sakyanan. Marintahan mga igala adto mo sa DM's Car Rental Tagum na imuta may gala sa may Pioneer Avenue, kantoan ng Cristo Rey Village, may gala sakop sa Mangkilam. I-like sila sa Facebook, i-follow sila, kontaka sila manginahang lang kagikas motor, paingos helicopter. Wala bitaw, no? Van lang van na ila mga kaigsunan. No, Yang Chen, dugaya mo balik, oy, nagmarites pa man siguro ka. Nara ko diri, oy. Ginawa pa ganita. Ginawa, Dilpin. Militon kadungog. Sa ni ingon ni Militon kadali lang ba yung ano man eh. Dol nagbula in taon ang baba ni Luistro kabalo na siguro siya. Kamamo na siya sa mga abogado ni Ma'am BP Dol. Salamat pra manukan sa Buanga. Kini nga nag-comment si Raimundo diri ba. Ingon si Raimundo Ribukas nga. Ako kung saan tayo dalhin ang ebidensya dito ako. Ano mga igala? Kada mo'y tama.
2: Bullseye!
0: Kana may tama mga igala. Ipakita yun ang yagyag na mga ebidensya diha. Sige, dawat sa kong balita kadali lang. Standby lang mo diha, bay. No, Mel Abukay, si Chico may buntag. Gatusan ka individual na linya sa opisina sa DSWD. Alang sa 5,000 nga ayuda. Sana all! Atong Seron Gobleto ni Tales Balita, okay na? Gabas, katropang Larsanyol. Live report.
3: Katropang Arnel Nining Kasampangan, anaasang katusan ka mga individual na naglinya gawas sa buhatan sa DSWD Provincial Authorization Office sa Maytipas, Magupuis, Tagum City alang matugta sa multi-sectoral payout o karumutaga obos sa AX program gikan sa DSWD. Ato ang nahipos ng impormasyon gikan sa DSWD, Katropang Arnel, gikatakda karong adlaw, no? Adlaw nga Martes, anaasa 800 ka mga beneficaryo, 600 ka mga beneficaryo ang makadawat ng ining buntaga. O gado na pa'y segunda ni ini.
0: Nga, yeah, Lar.
3: Yes, katapang
0: Adel. Mamudawat tayo na magkanag 5,000?
3: 5,000, katapang Adel. Nga,
0: nangmugot man lagi ng mga dagway nila.
3: Siguro, katapang Arnil, no? Siguro, di pa siguro sila, dili pa siguro sila kinaganing
0: sigurado?
3: Sure sa ilang mga ipangdala ng mga requirements. Kaya doon na pa may ipagayon diri ang pag-validate sila mga requirements. O gato ang hipos no nga impormasyon gikan sa buhatan sa DSWD, 600 ka mga individual karon ang makabenepis ang makadawat o gado na pay 600 sa Webes o laing 600 na usab sa adlaw nga Bernes o kindibuk ang naa sa 1,800 ka mga benepisaryo ang makadawat o tiga 5,000 ka pesos gikan sa DSWD katropa nga ayuda ipagayon diri sa may DSWD sa Provincial Operation Office sa Tipas, Magugpuis. O sa atong nahipos nga impormasyon katropang Arnel, no? Majority ni ining galinya karon is sa mga taga Tagum City. O doon na po ipipila ni ini nga mga taga laing-laing lungsod sa Davao del Norte nga di-endorse sa ilahang mga LGU, mga katropang kini nga mga solo parent, mga senior citizen, mga pipila ka mga PWDs o mga unemployed katong mga walay trabaho katropang Arnel, sana all kayo kay hatagan sila og ayudang pinansyal nga taga 5,000 ka pesos. Og sumala pa nga humani ini nasa 1,800 ka mga beneficaryo, wala nay musigunda pa og last karong adlaw umaabot nga Biyernes mga katropa.
0: Grabe, no? Mapod ini wate trabaho lar.
3: Ayan, so isa na sa ato ang nahipos nga impormasyon, no, pipilan ini magaling niya isa ka to mga unemployed nga mga individual nga gi-endorse nga gikan sa ilang mga LGUs nga mo pee out karong nga buntaga katropa nga Arnel.
0: Sige, mga kuan na siya. Din na sila membro sa Aguanta Partilis, mga kuan na sila membro sa Hayahay Partilis.
3: Yan, sa katulad na katropang anda, ito ang nahipos sa mga informasyon gikan diri sa gawas alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar sa Nyol.
0: Salamat, katropang Lar. Live report. Alas 8.39 na magaygalan, Dagnas Buntag. Next video gab, paliog ko gab, no, sa sunod yung video para mapasadahan na nato ni kay murag ubay-ubay na ni atong mga hisgutanan ring matapon og ni.
1: XFM Katropa.
0: Well, ginakontak ni mo si Katropang Bong.
2: Yung 18 Marines, are they suspect? Sino di na mo? Posibleng manggulo?
0: Di na mo? Asa mo na nabot magkada sa 18 Marines? Mo, dito ako na kuan? Dili, oy. Topic 3?

0: Tagumpay ang prosecution, oy. Akong topic 3, si Luis Tro. Si Luis Tro akong topic 3, ikaw kakalimutan na kaya ako nang gibilaran. May unas, Jerry Ron niya trawa. Hindi ko kalimutan, oy. Ako'y nabanay, ana. Memorize ko na akong hanay. No, sige.
1: Ang victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
2: And Janeska?
0: Tagumpay ang prosecution, tagumpay ang taong bayan. So muna mga higala, coming from the perspective of the lead counsel of the prosecution at congressman o congresswoman representative, mga higala, Luis Tro. Jinky Luis Tro, mga igsoon.
3: XFM Katropa.
0: Palakpakan ba nato ni Gab? Palakpakan na to. Oh. Hey, thank you. Palakpakan. I think it's too early to say that, ma'am. No, murag sayon pa kaayo para makaingon ka. Mao lagi na nakapait ba kay kinsa man ang ingon imong mga tao nga nahimong tagumpay kay tagumpay daw ng taong bayan na. Nga daghan mas mga tao mamuuyon na ng inyong impeachment. But anyhow, no, di naman tabi isgot ana kapoy naman kay naa naman ang impeachment, mao naman ang gipaabot na to magayagala. But ang akong na nabantayan, no, ngano makaingon ko, ha, it's my opinion, mga igsoon, ngano makaingon ko nga mas magbatter sa ila ang paglubag sa una-una sa tao. Tanawa, trial gamay preskon dako. Muna gyapon na sa katong ilahang mga committee hearing sa una, di ba? Ala, hearing kuno, hearing pagkahuman, di pag na matagbaw pagka Sabado napagod sila kapihan. No? Magpreskon bagi na sila mga igala niya. Ang tanan unod ang tirahon Sara. Pero despite niadto mga higala, no? Despite niadto ang rating mga higala sa vice presidente, no? Taas gihapon. Mo na ilang gikatinga bang ano man di man mo ubos? Basin ang number is very significant. Bisag asa ka mangutana mga higala. Why mo tuo? No, ay mo tuo ba nga? Tanon ang uban, mingon mga igala nga. Mutuo ka nga nangawat si BP Sara. Mingon man uban dili oy. Mas nako gikawat si BBM mo ana man. Sumo na ilang ginapaning kamutan karon. Mo na bantayan ako eh, no? Puro mo pa priskon. No? Mabay to tingon ni attorney Sheila Season nga grabe naman ninyong banat in the open space, in the public space, sama ini nga ni mga higala, grabe ninyong papriskon ba yan? Unya, maot sa kaayo. Attorney or Representative Luis Tro, ikaw rin magdaig-daig, simong sariling mo yung tagumpay kayo. Ipakita sa sunod nga mga kuan, nga ang inyong ebidensya, may pagka-present, ang inyong witness. Di na kinahanglan ng inyong witness isang pina kay inyo man ang witness. Ang inyong isang pina katong dili ninyo witness. Basi katong adverse ba or mga kuan sa gobyerno mo to isa pang sabina ninyo. Pero inyo man ang witness ka. Ha? Pataka ra baya mog butang pug witness pod. May gani kay ni supla dayon to si Abby Andres mga igala. Katong gi sumbag ni BP Sara. Kay tanan baya mga igala, kutkuton baya ang pati ang pas. No? Ila man kaluton pati ang pas kabaw ka. Ila sa ilang plastada sa pagpresent karon mga igala sa articles of impeachment, kuhaon nila. No? Kabalo ka sa ilang unahon. No? Ang unahon nila mga igala dili ang confidential fund. Unahon nila mga igala og hisgot ang katong naa sa article 4 yata. Kalabot yato mga higalang threat kuno ni BP ngadto sa presidente. Oh, di ba? Dungog ba mo ato mga higala kagahapon? And then bisan sa opening statement magaigsoon ni Luis Tro, karon pa daw ta mga higala nakabisi presidente og mupatay og presidente. Na ay amigo na higala nga hitman. Diba? Unahon nila to, anong unahon man to nila mga higala? Para nila, dali maguto nila mamamatudan kay labi na nga na ay video. Dali to nila mga higala ma-pruwebahan. unahon nila para madali nila malubag ang unahona mga igalas publiko. Pero sa tanan may igalang gisulti kagahapon, mora man na. Mora man itong gisulti sa una. No? Mora man itong gisulti sa una mga igalas. Nabaray bago. Kanto lang siguro Latin Maximo ay bago. Anyway, alas 8.45 na may galantag na sa bundag. Dugang paninigab.
3: XFM Katropa.
0: Dugang video. Sige.
2: Happy Kong?
0: Happy daw.
2: Happy, yes. Happy Kong, happy.
4: We're happy. We're happy. Sapagkat it's happening. It's happening. Remember, ang tagal hinintay ito na taong bayan, di ba? More than a year na naghintay. And finally, it's happening.
5: Presiding.
0: Oh, kaya may AX. Dahil kay speaker. Wala na ilaway niya, ma'am. Bubble bat. Ingon mo si Sarah ang magbubble bat. Naman lagi mga higalay, mga laway, nagbula. Murag kwa siguro ito kasi nakakaon, mga higalag ka ng detergent. Basi nakakaon og detergent mga igsoon. Galaway man. Or nanobra mga igalang rabis. Kaya may AX dahil kay speaker. O nasa na yun ang speaker mo ngayon? Kaya may tupad dahil kay speaker. Kaya may barangay road dahil kay speaker. Oh. Nya karon tindog ka diha sa hawanan sa impeachment unya. Mamasangil ka adtong Sara. Nya kahibaw mig kinsa ka? Natural, balik-balikan yun na muna. We know you.
3: Bullseye.
0: Sige, happy daw sila. Bahalag magka-laway-laway. Happy, basta happy lang. Next.
3: XFM Katropa.
0: Para pantay, oh. Direta sa kang attorney season.
6: This is your first impeachment trial. Parang yung mga prosecutors themselves are also under trial, parang gano'n.
7: Hindi po, just to clarify what I said, no, and I think you can just rewatch or replay, no, kung ano, sinabi ko. But it's true, no, if we're invoking the accountability measure under Section 1 of Article 11, that applies to all public officers and employees. And that's not something that I invented. Nandun po yan, nakasulat po yan.
0: Sige. Now, naay nasulti sa iyahang speech, mga higala, si Attorney Season. I mean, sa iyahang opening statement, rather, sa court, mga higala, sa iyahang statement nga, di na ito kalimtan nga, BP Sara was voted by 32 million Filipino, which is true, mga higala, no? Tinuod na. So, gitubag ni mga higala sa gitubag ni magaigsoon sa PICAS in a press con mga higala, no, unya ang appeal naman good karon diri si kanhing representative sa Surigao si Barbers. Muraga na send ba to na, I think na-send ako to diha gab, no, na-send ako to diha. Now kini mga higala man good ang ilang ginakonstru nga mura ba gigamit ni Attorney Season ang kamatuoran nga gumikan kay nagbutar og 32 million kabuok ang butante, immune na from accountability or exempt na from accountability ang vice president. Wala ing ana nga giingon oy. Nabaday ing ana nga giingon. Sige daw review daw ninyo. It was a reminder mga kaigsuonan that dili na to basta-basta hontanggalon ang usa ka tao ngano man gisaligan sad na siya sa katawhang Pilipino. And in fact, mas daghan og nibutar niya kaysa kang Marcos. It was that may gala, no? It was a reminder. Aron nga dili mga higala ma-weaponize ang impeachment, no? Dili mga higala himuon ang impeachment nga ground para pakaulawan ang tao. Dili himuon nga gining galamiton o taming o weapon, mga igala, armas para sa pagtapol down sa political opponent.
3: Bullseye.
0: I believe, mga igala, I strongly believe nga it was in that kini mga igalang purpose nga naka-sentro ang maong statement. Well, there's nothing in the statement nga nag-ingon, mga igala, nga gumikan kay giboto sa 32 million dili na accountable. Gibuguan mo anang abogaduhan. No? Makasabot ramang ganit ang estudyante na sa balaod, mga igala, ka na nabakahang trial lawyer na seasoned na. No? Makasabot ramang ganit ang og ni kuan ni Jerry Alvarez pa bugo-bugo ra ta. Diba? Wala man nag-ingon dito kay i-play da gud to gab, no? Smooth ramon daw ang according sa kang attorney Sheila. Ay katong naasi ka na usap balik ko nako. Na ato sa kuan. Mag-comment lang ko sa unsa ni? Asa na ko to nabutang gahapon na murag gani man yata to ha to. Na kadjut. Ato na si kuan? Na si Barbers. Apil-apil po si Barbers dayon. Wala na dire-dire gab abot asa na to na butang. Basig ni uli na. Di aram murag kani. Dili ay dili no. Ay na lang sagdi na na eh. Asa. Sige daw, sulay daw kumao ba na. Katong naa si kuan na si Ace Barbers.
5: Wala hindi ka
0: man. Kang kuan na ka attorney Michael Puwa na after. No, sige lang. Basta anyway, mga igala, no? Maunin ang gawas ng mga statement karon, even sa mga komentaryo, maingon nga, dili ko no lisensya ang nga gumikan kay gibutaran kag 32 million, dili na ka-accountable. Who said that? Na pwede ningon anak di ay. Dili man yun, no? Dili man yun. Nga nung, it was purposely mentioned, mga igala, nga nung gi-mention tong 32 million, aron mga igala, i-remind mga igala, ang tanan tao dito, even ang mga senator judges, not to haste, mga igala, no, dili magdali-dali, that they should not be influenced by, no, kinsa man ang na yung mga malita diha, in voting, no, or in judging, so may tawag na hinampak na the case, mga higala, o BP Sara, ni ini mga higala nga trial.
3: Bullseye!
0: Nga naman, nga nung mentionon, maginato ang 32 million, it is for the people there to be reminded, mga higala, mapahinumduman sila. Respeto apod ning mga tao, tinuod, you are using the same people, you are using the same idea, salus populi est suprema lex isto, no? The welfare of the people, no? Ngayon yung ginagamit karon is also the same people who once decided way back in 2022 to put Sara Duterte in a vice presidential seat. 32 million of them.
3: Bullseye.
0: Mas daghan pa sa presidente. Kanaraman ang punto ana, mga igala. Mapara na ko ha. No, I believe may igala. Maura na yung punto ana. There's nothing in the statement na nag-ingon. Dapat dili na ni kasuhan kay 32 million ang butante. Oh. Ningon din na wala man pud.
8: Ay.
0: No? Dili na mao, mga igala, pasabot. Ang pasabot ato nga dapat, mga higala, si Barbers, ingon na, no? Hindi ko mas, nagpapreskon gapon na nawa lang dres ako ang kuan. Nato, di agap, pero pangitaunon lang, no? Dili daw license ka. Nga naman, 32 million ang nagbuto sa emo, di na ka accountable? Wala man sa giingon nga na, no? Accountable man. Ang punto naman, gi-appeal to, mga higala, is aron ang dili, malimot ba? Ang tao, mga higala, o magbantay, labi na po ka na sila diha, na diha mga igsoon. Ikaduha na ba yan yung attempt? Ikaduha na yung attempt, mga igala, og natuloy na yun ko, no? Mga yung happy si Luis Tro, kay happy, happening na yun daw. Ang ikaduhang attempt, mga igala, no? Sa rehash, mura ba yung sumbungan eh? Atong ilang gigamit, mga igala, last time, 2025 nga impeachment, Katong nahimo na hinoong jurisprudence karon. O jurisprudence man to kay abi ni mo ang Korte Suprema kung mulingkod na sila mga higala silang tanan and ginatawag na to na nga unbank or unbank decision. Ang unbank decision mga higala becomes a doctrine. And according to the Civil Code of the Philippines mga higala Article 8 that the judicial decision mga higala or the decision of the courts form part of the law of the land, no? So katong gihimo nila kan Sara Duterte mga higala actually balaod na to. Mamahimo tong basihan balik-balikan to mga higala sa mga future generations, no? Unbank decision ko to, no? Doktrina na to mga higala sa balaod. No, kaya kini mga decisions Korte Suprema particularmente mga higala, mamahimo man ning kabahin sa balaod sa nasod.
3: Bullseye!
0: No? Pero muna, siya pasabot, may higala nga, painumduman. Ah, painumduman. Wala, naingon nga. Ah, 32 million ang ibutar, dapat din inyo inganiyon. May saan mo mo-conclude, ha? Anyway, now, kung ato mga higala sa council, I mean sa prosecution, pato nila, victorious. Victorious sila. No, malampuson. Madaugon. Victorious eh. Madaugon. Ang aripod mga higala sa defense, simple ra ilaha, mga kaigsuunan. Sige daw, Gab, kang attorney Michael Poa.
3: XFM, Katropa!
5: Namin magbilangan ng ganyan, I think it's just that as long as we present our case and present what we want for the day, we should be happy. Hindi naman po kami yung tipong nagbibilangan pa sinong lamang, sinong hindi lamang.
8: Na-monitor po ba ito ng Vice President? Natanong po ang sabi niya.
5: Hindi pa po kami nag-uusap sa ngayon because I just came from the defense huddle. No? So, but... But siguro baka mamayang gabi or tomorrow makapag-usap kami.
9: Attorney, kasi yun nga, isa sa mga naging key points ng trial kanina is the elevation of San Francisco Cordero as presiding officer. So what's your thought about po doon sa pag-elevate ni SPG, ni San Francisco as presiding officer? And meron nga po mga claim, may mga po sinasabi na si San Francisco Cayetano na baka daw po ito labag sa Constitution.
5: Siguro.
9: On the
5: okay naman, it went smoothly. Actually, we're very happy the way the first day of trial
0: okay.
5: Went.
0: Kajot lang. Ato lang siyang ipundo si Attorney Michael. Balikan na to si Koan. Sila Luistro. No? Oh, katugab-katong press conda yun. No? Dito. Di na mao. Ito yung isa. Katong nag-comment ko diha. Mga itong imong nakitaan. Sige, balik ko na to. Dili daw lagi lisensya ang 32 million. Nga dili na daw accountable. Dapat din iingon ako. May nag-ingon na nagod. Ako lang ipadungog ninyo. Kaya basing mo ingon mo ba nga, kung ano nang kang katropang Arnel, kanang tumutumo o nang iyaha, no? May nang nai-resibo. OR ba OR? Sige, resibo. Wala pa. Sige. Ronald Lim Sacco, good morning, katropang Arnel. Arang kaluod ang ayaw mo tanawa ng laway pod. Albarico Vlog, good morning katropa karyo si Luistro Muraog Irbo gyapon din siya. Nagpabula ang ba. Ricky Misiona, da mga leaders na sa kandidato nag-pee out. Mel Abukay, si Chico, si Jerry ang bugo. Saan nila si Jerry? Okay na siya. Imsol Doitis. Oh, si Ana Lilara, mayong buntag. Si, isa pa hindi Adri, Jocelyn Tipon. Ang ayan, Jud, kaayo ka. Ipadajon, Jud, ng imong pag-eskwila na dol. So, ginoo ko in town. Parang arang lisoda rabagin in town, Ma'am Jocelyn. No? Romy Sal, good morning, idol. Na-late, Jud, ko kay walay kurente, diris amo, dol. No problem. No? Wala siya. Gabay na lang? Okay. Sige. Atong paminaon taon-taon, mga kaigsunan. Okay na. Oh.
3: XFM Katropa!
10: Well, una, hindi naman license yung 32 million votes, no? Na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas. Lalong-lalo.
0: Op! Isa may mga surigaw nun dire, mga igsoon. Marajaw na buntag sa ijo na hurot, mga lumon. Panalinga anay kamo, an ijo, ano ini? Congressman. A former, baja, former congressman. Ari na isab si Congressman Kwentong Barbero Ace Barbers. Oh. Ang laong ninja nga dili ko no lisensya gumikan kay Jaoy 32 million voters ang kan BP Sara na muhimo na si si Janan mga anomalia. Oh. Pangutan o na to si Barbers kay Surigao noon man siya. O man ba dya, Congressman, taglaong ba dya ni Attorney Season na gumikan kay Jaoy 32 million na butante si BP Sara? Lisensyado na lisensyado na si Jan na muhimo ng mga korupsyon? Siya may naglaong sa imo, Congressman. Pataka-taka akaw. Amin mo, sorry ka ano naminaw diha. Tama ba itong ako, ha? Kaya na, asa man siya gikan, anak, may galang gikonstru niya. No? Asa man kagikan, anak? Kagikonstru ni mo nga, nag-ingon, dahil ka 32 million, dili na, o, lisensya na, nga, kuan, uman ba dyan ka, congressman? Jari na sab ka, o. Bagan, na, nahurot na ni mo malita. No. Ay, pamilaw lang sa mo diha. Ikaw, Jerry, pamilaw lang sa diha. Kaya magsurigaw nun sa ako, Jerry. Hmm. Baga nahurot na, na ay mo malita, congressman. Ha? Kayaot ng imo wayong.
11: Pinawa!
0: Pero ang pinaka, ang pinakayaot gadyod na wayong, itong wayong ni Luis Tro. Daong pa'y laway, Jatis.
11: Ayaw!
0: Taga, taga Surigao man ako, sir. Ija Rajaon opinion. Waya sa mga tao. Remilita Rukulas. Oh, salamat ka, Rajaw. Hmm. Elizabeth Rio. Marajaw ka, Rajaw. Barbers of Lok. Ang pinakayaot gadyod na wayong, itong wayong ni Luis Tro. Amura na ng ayok. Sige, di na ito magsurigaw nun. Tama na ito. Mga na pasabot na ako. Huwag may naingon na. Ano ba naingon na? Oh, sa ito pa, magpapreskon yun sila to add up. Dugangan ba? Mudugang, makadugang, makadugang. Ano man? Para makonbinsi mo nga tama bitaw, no? Di na tak yung Sara, oy. Oh, di na tak. Kisa man ang kuhan niya. Oh, dito mong risa. Oh, kisa mo yung presidente sunod, bitaw no, ano ba, anang ilang approach mga igala ba? Na ay giingon dito sa korte, lahi na po paggawas nila sa preskon. Naminaw man yun mong kaha, naminaw man sag ko mga igala, no? Kabalota sa purpose, at itong anong giingon tamang ngayon itong may gala itong 32 million gabutar. Wa man itong maingon, kisa kung buong-buong may galang abogado maingon niya, nagbutar na ako 32 million, bahalag mangawat ko, way manghilabot. Dami nga na.
11: Ayaw!
0: May pagwa na lang mga igala, nagkuhag abogado na SBP Sarag, maumang galing na. Inga na rang kamada mga igala sa reasoning sa iyahang abogado. Wala mo yung ano eh. Pero ilahag, i-constru nila si nga na. Kasi na ingon. Yan yung taga Surigao, mga igala kasi Barbers. Oh, basta baja ka, congressman. Umay. Murag duhara ka buok Surigao nun akong listener diri ba? Kaya duhara may nikatawa. Imo mang gituis. Mao ni ilang gusto. Sumali akong point. Tuition nila, lain tong gisulti dito. Ilaro na po ni Barbers. Barbers, mangilad na po ka, Bers. Ilaro na po ni mo mga tao. Gatan na, oh, man, me. Niingon ba dahil si Attorney Season nga, 32 million ang dibutar sa iya. Dapat di na siya imbestigahan. Dapat immune na siya sa mga reklamo. Kisa mo iningon ni mo na? Paminawa na, oh, balikan na to. Paminawa siya. Pakita, ngita na po nig, pakita na po ni sa television. Gawa na may
11: mga.
0: Sige daw.
10: Hindi naman license yung 32 million votes, no? Na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism.
0: Tama na ka. Wag yung sud utok, may.
3: XFM Katropa.
0: Kung bugo man ko, matod bang Jerry Alvarez, mga igala, mas bugo sa ni si Barbers, no? bugo ko. Ya, minaw man sad na ko to si Jerry Alvarez, bugo sad to siya. Mas bugo pa gid ni si Barbers. Kisa may nag-ingon. No, kisa may gaingon mga iga, nabay ni introduce ana dito sa hearing nga. Gibutaran og 32 million, okay lang mabuhat og bisan unsa? Uy. Diba, Rizimor? Ay, gajod. Nabay naingon, ano dito nga? Sige, Your Honor, because my, the Vice President was voted by 32 million people, we will not proceed to this trial. Because everything she did is, katungod niya. Nangingon ba na si attorney, ano? Si attorney Season. Tungod lang kay gi-remind mo nga mas daghag nagbutar mga igala kang Sara kaysa kang BBM.
11: Ay.
0: Ingana na dayon inyong conclusion. Bibuo nga gud. Unsa gud ang utoka? Gituyo to dito for us to be reminded lagi. Balik-balik naman ni mga igala istoryahan ni. Eh. Aron mapahinumduman lagi. Nga dili ninyo basta-basta lang tanggalon ang usa ka tawo. Ngano man? Wala ba yan na siya natulog lang himong Vice President dayon? Gibutaran ba yan na? And in fact, mas daghan pa nagbutante kaysa imong presidente. So, kana ba nga statement? Nag-ingon nga, dapat din inyong kasuhan gani? Nag-ingon ba? Wala man. Do not assume unless otherwise stated, kuan? Kinsa ka? Barbers? Ayaw i-assume kung wag i-ingon. Baka nag-ingon diya. Ano mo ingon? Ikaw? Tanawa, kinsa unsay ilang kalaki, no? Ang wa dito ibutang dire kay para ma-pile up, gusto nila may gala mausab ang public opinion. Ang sunod lagi ani sultian ta mo, survey. Survey na sunod ani mga igala, no? Mag-survey na sad niya. Ipakita na yan, bahagyang bumaba ang rating. Hantud ana mga igala, mutaas na kunoy, mutaas. Mutaas na si BBM, ambot lang po, mutaas pa ba? Asa naman na yung si Rizimor nga, yakaw tagdaya ng itom na hangin. Adyaw, isab. Iton wayong ni Barbershop, Sir Arnel, kuyang nan isa kalaparo, grabe kaya ay buot pagkabugo gajon. Alas 9:08 na, mga igalan, tagnas buntag. Ano akong pasabot, mga igala? Lain ang giingon dito, lahiyo na sa nila diri. Ngayon naman, mas daghan man ilang priskon. Kani, adlaw-adlaw ni magpa-priskon eh. Kada human squad, priskon. For what? Nakita, mga igala, sa tao na, ang hearing is televised. No? Sa, bisag asa nga, adto mong cellphone na ang hearing, adto mong TV na ang hearing, Facebook na ang hearing, YouTube na ang hearing, radio na ang hearing. What else? Kinanglan pa ka magpa-special press con? Para lang yun ipasiata ba imong kaugalingon? Dapat nag-explain ka nung naglaway imong ba-ba, Luistro.
11: Ayaw!
0: May pa. Alas 9:08 na, may galandag na sa itong bagbanag-umanuban. Commercial tagab! Ibalik na to kang attorney Michael Pua bago tamo labyog sa commercial. Ibalik na to si attorney Michael Pua mga kaigsuunan.
3: Okay. Bullseye!
0: Attorney Michael Pua, go! Imuha na, attorney.
5: It went smoothly. Obviously, there were arguments. I'm sure yun ang mga napansin niyo, may arguments from both sides. But again, that's normal. Talaga namang inaasahan na magkakaroon ng mga ganyang opposing views ang bawat panig. But so far, I think it was a good first day for everyone.
12: Nakakalabang ba kayo?
5: Wala, hindi naman ayaw namin magbilangan ng ganyan. I think it's just that as long as we present our case and present what we want for the day, we should be happy. Hindi naman po kami yung tipong nagbibilangan pa sinong lamang, sinong hindi lamang.
12: Na-monitor po ba ito ng Vice President? Natanong po ang sabi.
5: Hindi pa po kami nag-uusap sa ngayon because I just came from the defense huddle. No? So, but siguro baka mamayang gabi or tomorrow makapag-usap.
0: Okay na.
3: XFM, so, Katropa!
0: Usay tubag may gala ni Attorney Michael Wesley Poa, no? Nga, wala may nag-ihap, anak, kung nakalamang ba may unsa. Dapat lang. No? Ngayon naman, let the people decide kasi naglamang, mga igala. Ngayon naman, dili may abogado. Period. Okay? Dili may pariya ni Santa Maria. Kinsa ba na, mga igala? Santilmo. it's true. Dili mi pareha ng mga abogado ninyo, no? Kami mga yanong lungsuranon, but di mi bulok. Ay bulok de ko ingon si Jerry. Sorry.
13: Pino ma.
0: Sorry Jerry Alvarez, bulok man de ko. Ay sige, ingon na lang. Dili man mi abogado. No? Kini sila gab, di ni sila mga estudyantes balaod. Di ni sila mga din. Si Sir Dean Ortiz na may Dean Pirmi, no? Sa DPWH. Oh. Dili sila mga eksperto. Pero dili ni sila mga bugo. Gawas na ko kay bugo man ko ingon si Jerry. Diba? Ako ang numero unong bugo, mga igalas kalibutan. Okay na. That's a big no problem, mga igala. Nga, kamurag, kadako na ba na akong honor, it's an honor, nga na'y maminaw na akong bright, kaya inon man kong bugo. Pwede naman kunin mo inong bugo, basta mas bright ka na ako. Pero mas bugo ka na ako, ayaw, sad lain sa kayo. Ayaw, sad, no? Ano ba? Kana makaharong na ka na ako, mag-istoryahan na itag Latin, mag-istoryahan itag Espanyol, mag-istoryahan itag theology, mga igala, istoryahan itag Bible, mga criss-crossing tag topic, mga tama nga topic, dili ng topic niya mga conspiracy theory. Sige, balik ta. No? Ano ba mga katropa? Ano man nga, dugangan pa man? Pariyasan ang wagi ingon dito, pasi ingon ni barbers, makalaw-gawra na silang trabaho. No? Makasamo ka na, huwag mo mapakita yun din nga, actually, ang ginaguba nila din may gala, one of this, mga exon, image yun sa Vice Presidente. No, gusto nila masway ang public opinion. That is why, ang narrative nila, mga igala, from the very start, hantod karon, the same, mga igsoon. From 2025, katong unang impeachment, hantod karon, ang nadugang lang di, mga igala, katong lang mga detret kunuhay. No, mora to, mga igala, huwag man to mahitabo. Sige. Ang mga abogado, man na sila, balo na sila na. Pero, ang akong punto ba, ang trial, gituyo siya nga, televised, aron makita sa publiko. Yes, dili mi lawyer, dili ni mga tao, dili mi abogado, dili mi legal luminaris, mga higala, dili mi genius. Pero sakto sad ni amo ang mga higala, gitagaan sa migin sa Ginoo bisag balisingko na lang nga utok or bahala na nang utok, common sense na lay ako. Nga makasabot sad mi sige panulti, mga higala. Kay bawo sad mi maminaw, mo process sa among ipaminaw ug mo sabot sa among ipaminaw. Kay bawo sad mi ana. Mga kaigsuunan. So makita na namo na dito. No, makita na namo na dito. Dili na kinahanglan mo brag pa ka nga kamoy labaw. Because at the end of the day, nakita na sa tao. And ang imong pag-ingon nga ikaw labaw, it doesn't add to the judgment of the senator judges at the end of the day.
13: Pinawa!
14: Katropang Arnel Cortez.
0: Bisan gamay, mga higala, it doesn't add to the merit of the case. No? Or your standing, mga higala, sa kaso. Ano? Mungingon di ay, mga higala, Senado, ay, usabon na to ang atong pananglitan, ha? Absuelto, Bipisara. Mungingon di ay, usabon na to ang atong kuan, kaya nagpa-press confirm si Luis Tro. Ano, dina? No, dili ba na yung ana, no? It doesn't add to the merit of the case, why matabang sa ilaha, no? Nga magsigilag, pasiata. Kung sa'yo ang purpose? Kung sa'yo magiging purpose, ana? For public purposes. No? For public opinion. Mga igala. No? Lain sa kaayo, Attorney Luis Tro, ikaw say lead counsel niya. Ikaw na po yung maingon, tagumpay po kami. Ayaw, let the people say that nga tagumpay kayo. Nagkalaway-laway ka dito, tapos tagumpay ka. Yan naman, oh. Kung sa'yo magkatagatagom kay tagumpay? Makita na mo, na, no, makita. Na ako'y nabasa nga mga comment nga, even mga igala, mga supporter o nasa PICAS, mingon gano'n sila nga, mingon gano'n sila nga. Well, ang defense, nagampanan gano'n niya iyang pagka-defense. No? Na yung mga, kuan, no? Nagpakita nila, i-appreciate nila mga higala ang, kuan, i-appreciate nila ang kinibang meticulous mga igala nga sense mga igala ni Attorney Season sa procedure, no? Na-appreciate nila na mga kaigsuunan, no? Sir, respect lang kay ila po ng taktika para magpapdili, sir, no? Sir Raimundo Ribucas, I beg to disagree with you ni ini. Gano man, if even if I will put my feet on the shoes of being BBM supporter or anti-Sara ko, sir, walay matabang sa merito sa kaso ang pagpapriskon. Labaw na kung sa priskon, musulti bagyog kag wala gisulti dito sa court. Tagaantagang example, oh, naminaw man jog ka. Tagaantagang example, niingon ba di ay, nga pagka 32 million, is it a statement mga igala or the argument of the petitioner, sorry. Wala na naman tanong ko ganing nag-receipt, no? It is the argument of the defense mga igala, oh, ni of the respondent, sorry, ni Vice President Sara Duterte, represented by the council, attorney season, nga nag-ingon, 32 million ang nagboto na mo, dapat di may kasuhan, dapat immune me from accountability. Naabay giingon dito? Wala. Nga nung gikonstruman karon ni Barbers, kaying ana, and then gipagawa sa publiko mga igala, what is the purpose of that? To sway the public opinion. To create an image. Nga bitaw, no? Bitaw, no? Bahala, gabutar ta sa una kan Sara. Adi, nalanta mo butar, sunod. We respect that, no? Magpapreskon, magpapreskon kayo na magpapreskon. Pero ako, akong punto ba? If I'm going to put my feet, mga igala, on the shoes of being anti-Sara, mayroon ko anti-Sara ko, sige. Ako tanahon, mga igala, i-introspect na ko. Makadugang ba ang akong kanang giingon ni Kuan? Kanang giingon ni Barbers, mga igala nga. Hindi naman license ang 32 million votes na pwede ka nang gumawa ng kasamaan, kalukuhan, o sabah, corruption. Makadugang ba na, mga igala, sa merito sa kaso? Dili. No, dili mga kaigsuunan. Ngano man, wa mo nagiingon dito, no? Di ba sad na mo ipasabot sa giingon sa defense mga igala? Klaro man. Alas 9:17 na mag-commercial ko kadali mga igala, ginhawa sa ko. Lani Waga, Maing Buntag, Daisy Itulie Tarong, Lorena Abasya Sawitan from Claveria, Misamis Occidental, og si Juna Albara. Puna Maligon, Carlo Jose James Torifranca, og si Albarico Vlog. Maing Buntag, Desta Gamawab, ha? Mga kita-kita tapohon karong 26. No, sa hapon, dito sa may Nuevo Iloco. Ako na itong iandam itong letter kay Nami Karaban, uban si Doc CJ Unia, uban tong mga tulo ka malang mananap, no? Si Inday Erika, si Tia Daria, o si Inday Tanini. No? Uyog sila anak mga katropa, muhatag saan sila lingaw ninyo. Libre na, ha? So, kita-kits na dito mga igala, magbidjoki, magdatag bidjoki, Gab, kay magbidjoki ta dito, Gab, sa Nuevo, para sa atuang, kuan, kining karaban na to. No? Health karaban, mga igala, daglingaw-lingaw. Alas 9:18, kadyot lang, mo inom sa kong tubig, mga katropa. Balik tahuman lamang niini, kadyot lang yun.
13: Pusay, kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
15: Kap! Ah! Gusto ba niyong isalista niyo ng eskapel, ya?
16: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
15: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
16: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
17: Exciting!
18: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
19: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
20: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
18: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
21: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
22: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
21: Ngano man?
22: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
21: Mali na nga kape ang imong giinom.
22: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
21: Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: makapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
24: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
25: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, diyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O niya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa jud kini.
24: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
26: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
27: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
28: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
29: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
30: Kung maminaw ka sa XFM.
31: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
32: Exciting!
33: XFM Katropa!
34: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez!
0: Oras, ato na tayo, 24 minutos pasado, alas 9 buntag. Kining oras sa hatod ganinyo, magahigala sa Santon Plus Gold. Ang food supplement, magahigala, makahatag ka natong healthy nga body o stronger nga immunity. Abini mo, si mangutana ka karon, magahigala, muingon ka, usa may pulos anang food supplement, Katropang Arnel? Yan sa kadaghan namang food supplement na ning kalibutan, no? Actually, maayo man at tanan. No, di ko moingon may galang dili ng uban. Pero uyon-uyon sad ni, uyon-uyon sad ni. Panalitan dia, sigag lamoy ana mga food supplement ni mo di may gala pila na kapakiti imong nahurot. Wajoy alibyo imong lawas. Ayaw nag nganong ni dugay ba man kadiha. Balhi na. Waga ka sulay mga igala ning Santon Plus Gold testing eh. Di ko moingon panulay testing eh. Lain man ang panulay. Testing eh, gyud mga igsoon. Subuki. Ay, tinood na. Kaya kini mga igala proven and tested katong dunay mga bukol-bukol. Wow. Papas gito mga bukol-bukol bay. Kuya gini. Now, how does it function? Unsa ni daga tropang Arnel nga tambal di ay na. Diba? Naman sila yung sila nga ang produktong ito hindi gabot at hindi bari gabit ang paggabot sa banong uri sakit. Ano man na sila no ipapaspas. Oh. Nanong ipapaspas mo na katropang Arnel, wa gamay na lay time para sa advertisement. Para ipaspas gyud. No? Dili man gina siya tambal. Ani ha? I-categorize nimo siya, dili na siya medicine. Okay? Kung ang tan-aw nimo sa tambal katong mga AMLO, no, katong mga lusartan, mga usa nang tambal sa ako ang TL. Diclofenac ba na, no?
2: Ayo.
0: Kalimot na ko si pangalan na. Sana nay tambal sa akong TL eh. Kana mo tukar nang makakaontag mga tag-asong nga yurik eh. Nay mga tambal, no? Manay mga synthetic medicine. Karon na ay mga herbal. Okay? O sa purpose niya, katropang Arnel. Ngano'ng tawagon siya ang food supplement? Ingon ani, mga higala. Ang lawas sa tao, ang ikinahanglan sa lawas sa tao, multivitamins and minerals para unsa. Okay? Ang lawas sa tao, mga higala, doon ay ginatawag nga self-healing capacity. Mabito nang matug ka dapat gyud bay ayaw gyud na ikompromiso ang tug mga igsuon kay mao gyud ay dahilan nganong mga dagag mga sakit mga igala gumikan kay moingon sila agmubo rang kinabuhi nya itug pa nato mas mumubo ang kinabuhi samot mga igala kung di ka matug tinuod lang sulay dog duty di mga igala kan street graveyard di ba mura kag zombie ngayon man. Ang lawas dunay kanang kaugalingong pamaagi sa pag-repair. Cellular repair ang tawag, no? Katong iyan atong tanggalon mga higala tong mga di na maayo nya mag-regenerate og bag-o mga igsoon nya para ung ingana man gud dili kapurma ang katong mga carcinogen, katong mga carcinoma, katong mga cancer causing cells, no? Tawag nila. Dito ka plaster. Kay ngano man always siya mag-regenerate mga igsoon. Pana ano kano sa na mahitabo karang matuga kanang relax ka ba mo na unay punto o mo nang tay mga igala nga ang lawas nimo magtrabaho sad ikaw natog pero ang imong cells mga igala sulod building blocks sa imong lawas sige trabaho para pagkaugma maayo imong paminaw, no? Maayo imong paminaw mo ito nang katugyog sayo ay sige silpon karon unsay kinahanglan mga igala sa imong cells para makatrabaho siya mga igsoon. Kailangan nimo siya pakanon. Unsa yung pagkaon? Multivitamins and minerals. Asa makuha ang multivitamins and minerals? Sa pagkaon. Ang pangutana ron, enough ang ba ang imong food? Enough ba mga igala ang imong diet o ang imong plastada sa pagkaon everyday aron nga makuha nimo ang tanan vitamins nga gikinahanglan sa imong lawas? Pananglitan imong dugo nang ginahanglan iron, dili na bakal ha, no? Pananglitan mga igala ang imong bukog nang ginahanglan calcium. Ang imong panit nang inahalag vitamin D, ang imong mata nang inahalag vitamin A, ang imong ngipon bukog mga igala nang inahalag calcium or vitamin D. Calcium, magnesium,

0: 啊，不过我嘴对。
1: 哎呀！
0: sa laktod nga pagkastorya, di nimo makuha tanan multivitamins and minerals kag kinahanglan sa imong lawas para mo properly function ang imong cells unya maka-generate og mo na mga sakit tagdali. Asa man nimo na makuha? Makuha nimo na mo bitaw nagituyo sa isa ka kapsula food supplement na siya. Tanan mga higala, tanan nga mga vitamina makuha nimo diha. Mao ganang gitawag siya food supplement because in the insufficiency sa vitamins dito sa imong pagkaon naay mo supply, naay supplement, no? Panalita, never in your ano, sa tawag na imong diet nga nakakaon ka og kay asluman ka mo kaon na mga citrus, nya source of vitamin C. So asa ka magkakuha karong vitamin C? Di ba na pwede i-blutot? Pwede ba na i-blutot ng vitamin C? Di man. Asa di mo magkuha karong vitamin C? Tumaran gini mo nagsanton vitamin C mga kaigsoonan para mabutangan kag vitamin C mga igsoon. Ano siya kasimple, no? O na, muna ipasabot sa food supplement. Munang muga, munang, uy, naulian man ko. Dili na murag ha, naulian. Yung kanga naman, kisa may nakaingon nga naulian ka. Your body. Ang imong lawas mga higala kay ni cooperate man siya sa imong giinom ug mo nay tabang mga higala sa Santon Plus Gold sa atong lawas. Nasabtan? No? Katong ako ang explanation na Jerry Alvarez binugo ra gyud taon to, no? Kung naay much better diha mo explain ug mo endorse about Santon, dito na lang ka paminaw, Jer. Ayaw diri nako, Jer. Oh, ako mga higala, no? Bisag ukayo ninyo nang ako ang hunos diha. Naagyo Santon Gold diha. Moinom jud ko, lisod pod. Di ko moinom, ako'y ga-endorse. Sige, kung pangagda ninyo, inom ta ninyo ani. Nga di ko moinom. Kabuang, di pwede na, moinom ko.
1: Ay,
0: Danny Barosa, mo nagsugod na pod ka ha? Welcome baya ka sa grupo, diri sa Aguanta. Ay, nagkasugod ya, Danny. Yung si Danny Barosa, Mon, nagsugod na po ka ha. Welcome baya ka sa grupo diri sa Aguanta Party List. Busa, ayaw pataka o comment, maluoy ka sa imuhang kaugalingon. Copy, sit down and listen na lang. Fernando Roa, good morning, Katropang Arnel. Round 1, 1-0 for BP. Sara, Dr. Ay, nandito na ito na iskuran, mga higala. Diri na, diri ta. Alas 9.32 naman mga kaigsunan ang tagnas buntag, no? Di tabo sundo. Eh, dapat ka ng defense. Dili sila musundog, may gala ng pikas. Nga magsigig pa priskon. No? Total, tilibayas man ang kuan. Tilibayas man ang hearing. Makita man di ang kinsay gilamon o kinsay wala. Di ba? Nya, malain dahi mo o isog o naong si Attorney Sheila. Nga naaman siya sa defense. Magamaw na kaingon ganit ko. Nagampan na niya yung pagka-defense. Eh. No? Mo interject kaya mga igala nga kwan ba mo na ginaingon niya grace under pressure ba kuna malig-on real talk ta dili solusyon ang impeachment ni BP Sara ang tinuod nga solusyon kung munaog si Bangag sa Malacañang 103% gyud tanang aligot-got o problemas katawhan sulbad kay Bangag ang hinungdan aning tanan kana tuo ko ana sir pero saan man nga di mata kabuot aning dagans gobyerno naa na man diha. Sa impeachment, sabayan na lang na to, tanaw na lang na to. Total, mga higala, at the end of the day, justice will prevail, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.33 na, ang takna sa buntag prior, mga higala, sa impeachment. At wala sa ning i-dedicate ning Adlawa, mga higala, para sa, unya, naana po na, tanawa na po ninyo unya hapon, unya, dirigya po sa itong page, mga higala, XFM Tagum, sa YouTube o sa ato mga higalang pages sa Facebook. No, naadya mga higalay makita ninyo. Naadya ito ang kuan. Mga hearing. Unya hapon, naanasad mga higalay hearing. Alas 2 gyapon sa hapon. Paminawa ninyo na. Mga katropa. Alas 9.34 na. Nan, before niining tanan mga higala, nahibong hisgutanan. Kung pila bagyod ang 2/3 mga higala, nga gipangita kay ingon man mga higala ang atong balaod ang atong constitution specifically nga walay ma-impeach nga kini impeachable official mga higala kung wala ang concurrent no sa 2/3 no of all the members of the senate mga higala

0: atong paminawon gumikan kay kagahapon na resolve kini mga higala sa paglingkod ni Senate President Presiding Judge Senator Presiding Judge mga higala Chis Escudero with his kicker Senate President Win Gatchalian at the right at the left eh. Nasa iyang gilid mga higala mura siyang sakuban gitakin kanunay So at the onset mga higala no na ay ginapropose sila Senador Alan Cayetano lagi nga dapat automatically the Senate President will preside mga kaigsuunan no kay based na sa mga presidents nga nagakahitabo mga higala although wa nagiklaro mga higala diha sa accountability and public officers mga higala sa atong constitution but matud ba ni Senador Alan we need to give effect to the intent of the framers of the constitution which has been of course basis mga higala of some jurisprudence like for example the case of Lambino versus Comelec mga kaigsuunan and so on and so forth no nga kundi nimo mga higala kung wala siya dili siya klaro dili siya mga higala clear in the letter of the law you go to the intent of the framers mga higala of the constitution and to give effect mga higala sa unsay gusto nilang mahitabo mga kaigsuunan. It has been explained, for example, basahon nimo ng libro ni Father Joaquin Bernas, it has been explained well mga higala ngano na siya, no, in cases mga kaigsuunan. But we will leave that to ano kung naay mo kaso ana mga higala, problema na nila. No, to sila korte mga higala and then natanaw na actual controversy, bahala na sila diha. Ang ato, pero mga higala, okay sad. Abi nimo nga dili si Sherwin mga higala ang nahimo nga kuan. Dili si Sherwin ang nahimo nga presiding officer. Tama ba yan po itong giingon mga higala ni kuan ni Senador Robin Padilla nga kung mauman dahil galing ni nga kuan dapat ikaw na lang dahil tanong among gibutaran isip Senate President para wat ay daghang lalis ka ron ikaw padiritso mo lingkod tanawa ka ron munamuran na mong mga kuan hinoon diha nga duha mo kabuok naglingkod and then anyway mga higala okay na siya humana na siya mga katropa and gidawat na nila tanan and nagsugod na gani mga higala ang hearing now karon pila ba gyoy kailangan? Ba? Kay mo naman ni mga igalita na una to karon. Pila man gyoy kinahanglan aron nga makonbekto, no? Pila man gyoy kinahanglan mga igala gumikan kay nadungog na to bisag sila Luis Tro. Nagpropose ani sa una may igala nga 13 is enough. Mga igsoon. 13 is enough. Kay magbase ra kuno dito sa present. De, ay sa no. Di ba? Nagkomentaryo ta may igala nga ay sa kay kung mauna usabon na to ang text mga igala's constitution. In the Article 6, mga higala, which is klaro kayo. Article 6 ba na? No, klaro kayo, mga higala, nag-ingon nga concurrent of all its members. And in the Article... itong artikulo ha to? No? Kalimot na ko. No, under the Constitution as well, mga higala, para dito masayo, anak na lang. Under the Constitution also states that the Senate mga higala shall be composed of 24. So what is really the number? Unsa magyo numero? So ningon ta mga higala kung ingon ang letras balaod nga 24, di na to himo ang 23. Bindalo na itawagan na bindalo. Kung nagingon mga higala ang balaod nga 24, dili na to himuon mga higala nga 22. Kung nagingon mga higala gi-qualify sa balaod, ningon mga higala ang Constitution all its members. Tanan mga higala, dili pipila, tanan man, ingon, all man. Kaya og sampay giingon, okay na. So, doon na yung mga school of thought, naglain-lain, nga pwede ko nung umsan, nga ibasi ko nung present mga higala. But again, mubalik na punta sa dugukan sa atong batakang balaod, nagingon, 2/3 lagi. Nya, 24 lagi. No? So, 16, giyon, equals. Oh, di ba? Ang konstitusyon nag-ingon nga walay ma-impeach kung dili mga higala butaran concurrent 2/3 of the concurrent of all its members no referring to the Senate mga higala. Now regarding the Senate also the constitution states that the Senate shall be composed what man buyo maybe shall man oh maybe man kung ningon tog maybe composed no it could be kuan mga higala compromise pero ingon magshall so insakto gyud siya mga higala oh eh, di man gud pwede balaod magirog-irog precise man guning balaod bay mo ni isa sa mga nakalisod mo eskwela kag balaod dili pwede mga higala perhaps no pwede naman agugma gud kuan gyud na siya definite na siya no unsay hunaw na daw magsilot kag tao mga higala magtanggal kag liberty sa tao magtanggal kag property sa tao unya ana lang ka basin.
1: Ayaw!
0: Oh, ang imurang basihan kay basin. Di ba pwede na? Mabito na sa kaso, mga igala, labi na sa criminal procedure. No, nga kinanglan, mga igala, ma-prove gini mo, guilty beyond reasonable doubt in a court, no? In a competent court, mga igala, ang usa ka tao. Kaya nga naman, hunaw-naw ni mo, magtanggal kag liberty niya, no? Magtanggal kag iyang, kiningiyahang, pati pag dumala sa iyang property, matanggalan siya, mga igala. Pwede ba mo pirma ang tao nga napriso, mga igala? Pwede ba maghimog mag-execute og mag-execute og contract ang tao nga napriso? Dili. Pwede ba nga dadto lang ang kontrata papirmahan sa prisuhan niya ibalik na pud sa opisina, mga igala, sa abogado panotaryuhan? Dili, pwede na. Because his or her liberty has been deprived. Period. Oh, pati ang iyang asawa, mga igala, gani di na siya kabuot. I mean, pag muduwa naglaing team iyang asawa, mga igala, mahibo dia. Pati ang pati mga igala kustodiya sa iyang mga anak, no? Wa gud siya mga igsoon. Ana, ya dili lalim, dili basta-basta nga usab-usabo na to mga igsoon, no? So, ila tong gi-introduce lagi nga paubsan kay total wa man na presyo man kunong uban. Karon sa ilang gihimo, gisamutan ra gyud nila, wa na chance mga igala of getting the 16. Na, ako aning opinion mga igala, ha? I am not saying mga igala nga dito magpaabot sa kining ebidensya. We will definitely wait for my girl. Atong tanawon, unsa nang ilang ebidensya yun. Pero, Abilino versus Cuenco doctrine, dili siya mo apply, sir. Sorry. Dili siya mo apply, sir, sa kining kuan. Kanang giingon ni mo sa impeachment. It will not apply. No. Diba, Jay, promising, sir? Kanang ingon ni Raimundo Ribucas nga, Abilino versus Cuenco, dili na mo apply. Ako dili siya mo apply mga katro. Mali ang imong ko answer kaso. No, si Raimunda, Raimundo. Dani Baro sa iyo lang pangilabot comment diya panggawas imong idea kana tama na. Pero Abilino versus Cuenco dili siya nga doctrine, dili siya mo apply aning 2/3 nga naman. Klaro naman gud ang balao dere. Ang mga statute, mga igala, or anything, mga igala, nga balaod nga mo, walay pwede mo supersede sa konstitusyon na to. No. No. Labi na, mga igala, kung self-executory, klaro ba, no? Klaro sa balaod ba? Nga pag imong balaod, 24, no? Di na pwede ni mo na imo pa nang i-define ng 24. 24 is 23 and a half. 24 is 24.1. 24 na siya. No, di. Mauna to. Muna to mga igala. Ya, klaro man na diyan nga, 2/3. Wala na. Kanang imong gina-refer dito na sa pag-elect o presidente. O sa majority. 1/3 na siya, dili 2/3. Sige, paminaw na to mga igala si presiding judge. Presiding judge yun ha? Senator, judge, and presiding officer. Senator... Chis Escudero.
2: XFM Katropa.
3: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate.
0: With emphasis sa all, di ba?
3: With 24 members of the Senate. A literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
0: Mm.
3: This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president, therefore there were only 23 senators. The court held, the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves, therefore, all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her.
0: Mora to, Gab. Mora to, salamat.
2: XFM Katropa.
0: So, mora to siya, mundo. I think katong giingon ako kanina, mo naman tong mo mo putong mga igalang giingon ni katong ako explanation mga igalas. I'm referring as well sa ginaingon mga igala ni Senator Francis Cheese Escudero. Literal interpretation mga igala, the constitution states that or provides that no person shall be impeached mga igala, no, without the concurrence of 2/3 of all its members, with the emphasis sa all. No, with the emphasis sa all, kaya umingog sam. With the emphasis sa all, and the constitution as well provides mga higala nga, ang Senado is composed of 24. Wala giningog 24.1, wasa ningog 23, and then ay kaso po mga higala niya na naitabo, no? Itong Bayan versus Samura mga higala, nga? 23 lang ang ilang kuan, pero pangipangita gihapon ang gibasihan gihapon is ang 24. 23 lang sila nga present. Kaya nahibo ng Vice President mga higala si President Gloria Macapagal Arroyo mga higala during that time. And then kini mga higala nga nahitabo, ilagyan pong gisunod, gibasihan gihapon latong 24. So naanay precedence, naanay jurisprudence. And jurisprudence is not just a precedence. Jurisprudence is a part of the law of the land mga higala. Balaod na sa mga ingon kag jurisprudence.
2: Bullseye!
0: Dili lang siya ka ng na may ingani na hitabo sa una, parihaman na hitabo, dili lang ingana. No, it is not just a similarity of events, mga higala, dili lang mamuhunong diya mga kaigsunan. Because every decision, mga higala, nga na decisionan sa korte, form part of the law of the land, mga igsoon. Punta na ako ikatubag sa exam. Alas 9.46 na, mga higala, tag na subuntag, basa na lang kong mensahe. So, di na ko mo comment, I will not comment any further ni ini mga higala, kamo na. So, sa inyong tanaw with this, pila sila pikas gani gab? 13, no? Oh, 13. They need 3. Kailangan nilang tulo. Oh. So, sa buhato nila, kasuhan na po nila, di na mo effect ang kaso, di ba? The more sila nga mukasog daghan, doon pa nila mga igala ang, bisa pag apilo na sa panilya, no? The more sila maglisod sa 16, ngayon, di na ako kayo taasun akong komentaryo, ano eh. Para tagaan na mong room, nga kamunay mo decide, what will happen, mga igala, no? 13 sila, no? Maybe, sa ilaha, mga igala, could be swayed by the weight of the evidence. Pwede pa, mga igala, sa ilaha. Pero ilang himo, kasuhan si Marcoleta, nana, maigala, no? Dili siya mag-matter karon. Ano man, gi-uphold man yun mga igala, even ang presiding officer, kung sa'yo nasa Constitution. And if you have problem with that, go to the Supreme Court. At tumo Supreme Court dito, reklamo mo dito. Maying buntag ni mo dia, that's Ray Madanlo. Kumusta dia sa Europa? Noong sabang urasa dia, asa man karon nga nasod. Sana po ka, nabaka o ga Germany? Nabaka Austria? Matay, no? That's, nagsige na tagbaktas-baktas sa una sa Butuan ba? Nangabot pa ta dito sa Daplin sa Agusan River kay nangahimutang mga dato sa tribo. Kay para lang yun makabaton tag yuta.
1: Aya!
0: Paghiman-himan day, scam dito itong nasudlan nga tribo. Naman dito yung mga kaso di ay. Pero wala na na, kuha na ta, na ritualan na ta, da, mga dato na ta eh. Ang buntag ni mo diyan sa, that's amping kanunay diyan sa Europe, no? Si Shane D, good morning from Maragusan. Good morning diyan, Shane D.
2: Good morning!
0: Elmer Curioso Cabillo, maing buntag Laniwaga, good morning.
2: Good morning!
0: Mayong morning. Now, para matapos na ni Maigala itong programa, tapuson ta na ni. It's up to you, Maigala. Kamuna, ani, basahin ko ng Constitution, 16 lagi. No? Mga Kaigala, there's no compromise to that. Dili mo apply diri si Mr. Bendalo. Oh, di mo apply diri mga higala ang bend the law. No. Unless otherwise, usabon nila mga higala na sila usabon sa Constitution or pero lisod kaya na mga higala, kinahanglan ta diha og kuan, kinahanglan ta diha og kon-kon. Oh, dugay pa mahitabo. Oh, mo ni masunod karon mga kahigalaan. So, bisan pagtanggalo nila ng uban diha, samot sila maglisod og abot og 16. Anyway, 13 naman kuno silang sure. Kulang silang tulo kisa may tulo ilang idugang. Di na di ba na madag kaso na? Kaya imo nang kasuhan mo samot, di gihapon mo makaabot, there's an impossibility. So may tabuan na mga igala, bayaran siguro? No, tagaan na lang magmalita nga dako kayo. Ah, 348 sa Buntag Dutch na ako sa Trento, Italy. Uy. Buongiorno. Buongiorno. Basta-basta Dutch, ha? Italian na po ka, Dutch. Italian. Kay lagi ng kanaklumon lagi. Sige, wala tayo oras. Ay mong kalibot karong Mayo. Mayo. Ay mong kalibot, ha? Tagamawa, magkita-kits ta sa Nuevo. Karong 26 sa hapon. Ako mo nang informally announce mga higala. Pero na kapananghid namin kapitan. Uban na mo si Doc CJ ni Druda. Doon na tayo mga palingaw na mga higala. No, doon na tayo, tawag ni ini, Health and Product Caravan. Mga kaigsuunan sa may Nuevo, Iloco, Mawab, Davao, De Oro, mga kaigsuunan. Unya, prepare po mo diag stage kay inyong makita ang tulo ka mga malang mananap. No, nga sila Tia Daria, no, Maring Erika o sila Inday Tanini. No? Na inyong makita karon. Magkanta-kanta tao niya, samtang ka mong magpa-check up mga higala. No, karumpit sa 26 puhon, no, sa July, karong bulan na mga kaigsonans. Katapusan sa buwan. Alas 9:51 na, amping diadas. Wala tayong oras, may gala magkaginod sa unahan. Ay, huwag kalimot, karunay may galang, liya, dipinsay ang lawas, mag-Santone Plus Gold. Sa mga mag-uuma, diha, mga farmers na to, aron mga higala nga tinggas, ganunay atong ani, di ka mga higala makapangalot sa ulo in taon. Gumikan kay ipit mga igalang abot, no? Wagyo in taon, no? Para bugat mga igalang makabawi ka, gamitin na mga igalang Latimgas G Foliar Fertilizer. Latimgas G Foliar Fertilizer mga igala, dako kang tabang na sa mga mag-uuma. Kung kamo pa mo kasulay ana, istingin na mapalit na mga igala sa nagunang agribet sa inyong lugar nationwide sad na mga igsoon. It's 9:51.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sangan, may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong sparring partner sa Bigas Lawa, katropang Gab Alas o si katropang Ralph. Kasi apelido ni mo, Ralph? Ralph Recto. Uy, Burlugins!
1: Pinawa!
0: Burlugins ka?
1: Ayaw!
0: Alas 9:51. Inyong alagad sa kaginan, katropang Arnel Cortez. Salamat kayo. Tanan, mga katropa na to de, Raimundo Ribuca, salamat kayo ni Buda Sir. Og, Jerry Alvarez, salamat ni mo sa ginang ko ni mong bugo. Mut. Paano po koron? Basa na po koron kay bugo lagi ta.
1: Ay,
0: may mahimo, may gala. May nalang makasabot-sabot ta. Salamat kayo kanyang tanan, may gala. Dagan salamat. Once again, may buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
2: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in iyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
14: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naidal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
18: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
13: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
19: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Hi, Nakul, Maring. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta ang ato ang mga pamitay today? Hi, nako, welcome ka mga hurot din mga igala, mga maring, ha, mga kumari, mga yan, mga angkol, mga senior citizen nga namati ka sa tibuok isla sa Mindanao. Maayong buntag o welcome ka mga maring sa balay, sa kahanginan, kini ang XFM. Siyempre mga igala, ako ni si Maring Inday Erica Deligwapa Delimester sa apan ni makopyan sa antungod kay Mangunay og Silingan. Kaoban ako ni Garon ako ang mga kaobanan di ang di po basta-basta ni sila si.
2: Yes, as useless, I'm back. Mayong morning sa tanan. Og welcome, welcome sa tong bugno.
0: Uy, naiburing.
2: Takirob, naitakirob. So, welcome sa itong programa ang Kung Ako Ikaw.
0: Kana nagkanta sa kanang kuan Marisa Shakira.
2: Marisa si Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
2: Yes.
0: Lady Gaga ikaw ba yan? Marisa gisagol nga Whitney Houston og Lady Gaga gi-combine.
2: Marisa gisagol nga Whitney Houston og Whitney Tyson.
0: Ang resulta kay si Elizabeth.
2: Ay, grabe. Hoy, welcome once again no sa atong palatuntunan, sa atong gitawag na to ga very happy program.
0: Yan, so gipaabot ni dili lamang diri as dakbayan sa Tagum, kundi sa tibuok isla sa Mindanao kutob na abot karon mga maring sa to ang pagsibya. Labi na gid diri sa XFM Mati City.
2: Yes, nawin na gud diha si Kwan Pikong og si Bipo Pikson.
0: Si Kwan si Kintasyang.
2: Kintasyang karon na nasa karon nagpa-overhaul.
0: Nagpakuan siya nag napakaruwas siya sa iyang kuan.
2: Under chassis.
0: Oh, iyang gipa nahiwi mo kuno ang swing arm.
2: Muna, mo ba?
0: Iyang gipa kuan, iyang gipa machine ang iyang swing arm.
2: Gipa machine.
0: Oo. Oh, syempre, mabati sa takaron diri ang mga maring sa XFM Bukidnon.
2: Yes, ang okay, madungan sa diri sa XFM Jensen.
0: Og syempre sa XFM San Fran.
2: So, huka ba ang kuan? Huka ba ang huka ba ang gani? Ang pagadian na. Huka sila Roy?
0: Huka ang kapitin, huka pa.
2: O, siya to si Stanley?
0: Si Stanley Palisada.
2: Shout out na sa usas sa to mga amigo niya si Stanley.
0: Pinakangilingig din na sa XFM pagadian si Stanley Dueñas.
2: Alright, so kana lang mga katropa, manguli na mi.
0: Mga kay salamat, wala may igong oras. Pati na mi, kini ato ang pagligaw-ligaw mga maring. Ato ni kanato sa ato ang mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa diha mga maring, nagauna ang...
2: Yes, Santon Gold Coffee Mix, ang gimingaw na ginmeni nga kafe. Kape di ay.
0: O sa gimingaw nga, pating mingaw, I miss that coffee. Huh?
2: Yes!
0: At siyempre mga maring, hatotsap ka na ito ni siya sa Santon Vitamin C. Sa panahon karon nga krisis kaayo mga maring, mahal kayo mga palaliton, mahal kayong oil. Mahal kayong produktong repolyo. Ay nako mga maring, dapat palig-unon pirimente ito ang immune system. Inom taado-ado og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Alright. So, ano lang, no? Ito ang mga... Ito na bilang San Frans? Except in San Frans?
0: Oh, humana.
2: Humana? Si Ray og si Ray.
0: Si Ray is still standing.
2: Still standing yun na sila.
0: Yeah, kagahapon, ikanta ba itong sa ka-Ray din sa Jensen?
2: Ikanta?
0: Ikanta, gulahay lang kayang request kayo. Taas ka ayo.
2: Si Kwan, si Uncle Ray, Kwan, pila rin?
3: Nag-regress ko yan sa si Noma Ray.
2: Oh, nag-regress siya. Wala siya kabalong...
0: Oh, ito na yung welcome itong kaoban Daria karon, ladies and gentlemen.
2: Yes.
0: Tia Daria.
2: Yes.
3: Iabrihan na giyon.
2: Wala, oy, ay, grabe.
3: Nakuha mo nga si Tia Daria ni.
2: Grabe.
3: Shakira, magundi.
2: Yeah. Gyo siya, pagkawin
3: sa patira.
2: Wala, oy. Gyo siya. Mana gyud nang gikarya na gyud nimo?
0: Kinsa imong sponsor sa imong beauty?
3: Ako sponsor sa beauty kay kay ko amang gonay kang Ralph. Tanawag. Tanawang naong ni Ralph si Nau kaayo na pula-pula.
0: Mistiso man si Ralph. Si Ralph,
3: sa si Ralph, sa tiyang ko na boy
2: Boy Paltik.
3: Boy Paltik.
2: Ah, si Boy Paltik. Si Ralph.
0: Kapag mo na si Ralph, no? Mistiso din na si Ralph. Di ay. Makita mo sa mga beauty niya, nga mo rin siya kastila siya.
3: Ah, kastil. Okay.
0: Kastilaon na siya.
2: Kastilaon na siya.
3: Pula-pula man ang check-uping.
2: Mamawa naman yan eh, guys. Ako kami siya, dili mo niya sa kuan. Mexico mo niya. Kaya kami sa kuan, mami. Pertori. Sa Pertori. Sa Odo-Odo. South America. South America. Basta na si, kuan mo na siya, Espanyol mo na siya.
0: Ang mga Espanyol, namalin nila sa Mexico.
2: Anak. Hindi na napitang.
0: Namali na sa...
2: Silingan na magulang. Naman na yung bridge niya.
0: Na sila yung mga borderline.
2: Yes, borderline.
0: Na sila yung anak ng mga tirado.
2: Kanang, o sa may pasanay si, kung man siya, kanang Espanyol man siya.
0: Espanyol.
2: Ay.
0: Sample daw.
2: Laka pasanay, be. Pagkutanon tamo, be. Kanang, kung kamalaban mo, kung sa Espanyol, anang kanang, kung isda.
3: Saan man daw,
2: be. Pasanay si, be, ha?
3: Kung saan man ang Espanyol, anak.
2: Kamu kabalo? Iskabitsi.
0: Ay.
3: Ingat na nandiyan ay karo.
2: Ano-ano.
0: But pasabot ang Espanyol anang kuan ka ng mga kinhason.
2: Sisi. Sisi.
3: Yawa.
2: Sisi na siya. Si senyor. Alam mo na. Sisi. Alam mo na. Porque din man niya na atras sa bandin ni Manu de Silla. Di lababo, di kucerita di tinidor.
0: Bright lagi siya.
3: Matuon na dyan ka man.
0: Kapsin lang sa kalan, bright na.
3: Kucerikan dito
2: siya. Kucerikan, abe. O sabi man, kanang mga kwan, be. Kanang bahog teel, be. O sabi yun.
0: Asa yun English? Ay, English. Asa yun Espanyol, be.
3: Adali, Puerto Rican, anak.
0: Puerto Rican.
2: Kanang sa Espanyol, magyapon na siya. Mga bubuon mo ba? Mga Espanyol, magyapon na.
3: Ay, Espanyol, magyapon
2: na. Si, alam mo, alam mo na. O sabi, o sabi. O say, kwan be, Spanish anang kwan be, bagtel.
0: Sige daw, unsa na?
2: Hugasi.
0: Aba. Hoy, Marie, mutuo na dyan kong Puerto Rican na siya. Eh, para sila gulo ni Miguel Cotto.
2: Silingan mo ko naman ni Miguel Cotto, ay.
3: Unsa man po yung apelido rin ni mo, Master?
2: Ha? Lusa.
3: Ay, Lusa. Parintig siya sila. Parintig. Uy, daghan-daghan naman na ito kayo.
0: Dito na lalisa, mga Marie. But anyway, ang atong oras, alas 10, disinuibin na sa bunta mga higala. Ay, nakukomment naman ito ang social media.
3: Yes.
0: Facebook Live sa XFM 107.1 Dagom. Pakicomment niya mga request din na. Ato ang cellphone numero, naka-fan na diha.
2: Dapat defend na siya.
3: Dapat defend.
0: Kaya pwede mo munawag niya kaysa makigduet o niya. Ang inyong request ay comment na diha. Kaya di na tayo maglangay mga video. Kaya tao eh.
3: Okay, nakana pa niya kayo.
2: Nakana na niyo eh.
3: 14 million nakaayos siya.
2: Dari kay 15,000 live viewers.
3: Okay, okay. Ana pa si Josepina. Ano siya, magandang umaga mga katropa. Beauty Happy Tuesday.
0: Aba.
3: Sa program, shout out Gregor sa Aglayan, Malaybalay City. Always watching sa inyong beauty. Salamat, God bless.
0: Itimbayan na ito di maring si Kuan, si Ken. Si Kentasya na karoon niya sa Balay Kuan.
2: Tambalanan.
3: Balay Tambalanan.
0: Yeah, yung kaba niya ang asawa.
2: Dili, Balay Paulayan, ha?
3: Ayun, na Paulayan.
0: Kaya Perido man na.
3: Review man to.
2: Oo, kanang Balay Kawalay Kusina.
0: So, nasa karoon din sa may Balay Tambalanan.
3: Yes.
0: Oo.
3: Get well soon, ha? Turbuhin lang siguro para dili mag-uya.
0: Importante yun. Bisa kung sa may mga kuwan diyan, importante, gahi pa.
2: Oo, kanan na pa ikasukol.
0: Sa kuntan ako sa kanina, murag mong gahi pa, mampun.
2: Ay, bebe, bukan tagi dahi kagahi.
0: Asa na ipahinungod ni?
2: Excess of heart, ha?
3: A request.
0: Sige daw, be.
3: Ana si Josepina po doon siya, I love you, goodbye, request.
0: Hala, ayaw po na.
2: Sa mga nangay, sa mga sad song, mga inyo, ha?
3: Shout out from Agdao, Mats.
2: Ay, that's Agdao.
3: Sige, Toka.
2: Gitooka?
3: Gitooka.
2: Ha, okay.
0: Mga taga-Agdao, good morning, New Herod. Salamat sa paglilinaw ka. Mag-radio sa Dabao. Ay, ano, dali mo gano'n sa Tomanan.
3: Kumusta man ito diyan na naigibigyan din, ha?
2: Oh, diyan ito sa Ubaldi.
3: Asa inyo ko ito, napinta, Mastiyan.
2: Dili, layo lang ito. Ilan eh, kuan, mel biryahin mo sa og de... Dayot nga, dito.
3: Dito
2: lang.
3: Handloka na sila, handloka.
0: Handloka na ilang lugar. Eh, ganada yung mamusel, di ha?
2: Oo.
3: Request, si Neneng Garcia, na request ko na mga maring.
0: Noted, noted. Noted.
2: Noted.
0: 18 viewers sa mga mali.
2: Ala, grabe, oy, grabe, oy.
0: Si, pag-ulag ni si Nining Garcia. Pag-ulag ni siya.
3: Si Nining Garcia, taga-Asya mga Nining. Kuan daw diha imo.
0: Where you from? Where you from, Nining Garcia? Hoy, Madam Bibing Mirapuentes sa mga taga Nuevo Iloco. Good morning, di ay.
3: Hello.
0: Good morning, kamusta man?
2: Kung sabi mga na di anay, kaya gibingaw na may ongka ng pamasol.
0: Ato na itibaya, usa ka mga yung buntag sab ang punong barangay dinaas sa may Nuevo Iloco, mga maring, ha? Si punong barangay. Ay, ada biya si Cortez. Cortez sa may noon si... si Rudel, kadalit lang, Rudel Corpus, punong barangay
3: dinaas
0: sa barangay Nuevo Iloco, sa mawab kang Kapitan Rudel Corpus. Good morning,
3: hello,
0: Cap.
3: Hello, say mga diakap.
1: Good morning!
3: Kita-kita, tapong diakap, ha?
0: Anya, mabalik pa may diakap eh, mahatod niya og later.
3: Ang sabi na nga later, Maring?
0: Letter of intent.
3: Ay, di ay. Nakayaw-kayaw na si Cap, anak, Maring?
0: Mananghita kang Capway, kaya basin o dahil lain mo gamit sila ang gem.
2: Nani mo gamit silang gem di ay?
0: Dapat ang mga senior citizen din na ang mga maring sa Nuevo Iloco, mga andam na mo diya kaya doon na may ipanghatod nga mga servisyo diya sa tuang karaban pohon karong umaabot nga Holyo 26 sa hapon. Ando nga domingo na siya mga maring.
3: Ay, domingo kaya hapon.
0: Oo, niya nabaya si Madam Bibing Mirapuentes din na
3: ah. Ano siya diya? Silingan nila?
0: Silingan. Tagal niyo ba iloko mo na si Mamam Bibing Mirapuentes?
3: Nakalimot ko, oy.
0: Oo. Hoy, tiyabot na taog 24 million viewers.
3: Oy, nagka nagkakaya. Taga Purok Size, Barangay 4, San Francisco, Agusan, di ay ni si Nene Garcia.
0: Mga
3: listeners. Hello niya sa mga taga Agusan. O labi na diya sa Purok Size, Das A.
0: Ay, naku, kanagal sa ito mga viewers. Grabe. Pakishare ato ang live today, babe. Parang nga rin po ma-inspired. Yes. Ay, kami dala karon rin ang mga padula. Mga yes. Sakahanginan.
3: Mga dula, Maring.
0: Dula, panis.
2: Hoy, come on. Alasan naman na yung mga style ninyo ba?
3: Dagahan yun ay kagdala-dala.
2: Na.
3: Bili ka ta mga pasnot, anak, Maring.
2: Ay, pag-ana, oy.
0: So, taga-Emi niya, og, Naip, Mr. Operator, please.
2: Aba, be, Naip, be.
3: She's Naip, ha? She's Naip man to.
0: Naip, bro, oy.
3: Ay, Naip lang din.
0: Parang kutsilyo ba? Kanang itus look sa kuan. Itus look sa.
3: Sandali ka mo kanta tong I love you goodbye ni Josepina. So ko na si Josepina.
0: Di ko ana oi.
3: At ang anjo kanito silang tapan.
0: Kuma na to kanta na edi.
3: Ihatol ka niya to padulong sa Marawi Maring.
0: Si Josephine. Si Josephine Ferro Vicente de la Rama. Request na ko kanta nga lason mong halik aba.
3: Napos si Geraldo, si Ana, si Salang, si Samawab, Dabao de Oro.
0: Naip, birahin ang naip diya.
3: Ano, ikaw nag-angkon-angkon nga kuan?
0: Ako niya, ini.
3: Imo rin ipasa sa kuwa. Lain lagi ka mga rin, mamasa lagi ka, dita ka man, lo.
0: Geraldo, mga tigamawab kang, Geraldo Galiguer, Salang Senior, kumusta? Kumusta ito ang mga pamitay, mga tapay, kumusta, gabayulit na ba?
3: Ayaw naman.
0: Ang hairstyle ni Daria. Okay, so ito ding ipainungot niya kanta mga maring. Ala, wala lagi na sa itcho ay nalala. Tabangi ko bi kay di kay ko kabisado ni kanta. Para ni kang kuan. Kasi nag-request ano si Nining Garcia sa San Francisco, Agusan del Sur.

0: Kumanta ng kanta ni Gamay ang viewers.
1: Taan, abot ang disinabi.
2: Grabe, Tim. Iop, ayaw na nagamita. Kasakit na kayo.
0: But anyway, salamat kayo. Para to sa siya sa mga taga San Franz.
2: Natingala ko, labi
0: pa kang...
2: Iyahan kayo, kuwan lagi, nag-change, kuwan lagi siya.
0: Chance girl.
1: Nag-chance jersey. Oy, nag-kuwan rin
0: all.
1: Ato sa naging kuwan rin, Ocean Depth daw, Ocean Depth. Romotike Maricel. Kesa man eh?
2: Remotike.
1: Remotike Maricel.
0: Ocean Deep.
2: Pwede katawa na. Nata po na si Wilma Joaquin. Baka iyahang ambag. Kasi hilag katawa.
1: Pagpatila siguro ni. Magpatila siguro ni.
0: Nakayagaw ang mga baki tingulan na pa. Aba, yagit na punta ni Josephine Pero.
2: Ay, siluta na po. Namukan si Netanini. Oy, samok lagi na kaka... Anak po si Wilma Joaquin, master. Si master ka siya.
0: Hihi. Okay. So, ano yan ang Ocean Deep? Si Tia Daria na po siguro yung mutrada. Ano yun?
1: Baby.
2: Kaya saba kay Alingongong. Ay, suko na suko naman si Alvin Gook. Marin.
0: Ayaw, anak. Binulo, si 55 na daw itong score. Baka hurt man eh.
1: Okay na si 55.
2: Kini siguro ako ang...
0: Pwede ba nabag sa linya ka sa mga gusto makikduet sa vocalist, ha?

0: maganda. Kasi malirap din magpapaspasa. Ismay na Blanca.
1: Lugay na magunda. Munang daot na lang siya.
0: Just can't lie.

0: Dugay na magulang kantaha.
1: Ang kakanta na original si
0: Cliff Richard.
1: Richard. Yung kanakaroon, kikanta niya mo si Richard Ferrari.
0: Si Richard Ferrari yung kakanta na.
2: Maaw din, slide ang plaka.
0: Maslide. Ay, nag-request din yan si Kuan. Si Ken Asi.
2: Kastilyong Buhangin.
0: Kastilyong Buhangin, oh,
2: Murikoy, mubirada sa DI ni.
1: Mukuansab, mukuansab. Dahil pag-DI, kay musukol pa man.
2: Musukol, mubirada pa.
0: Pag-DI kasukol.
1: Ay, kasukol, DI.
2: Banturang nakalak ang ilahang ROM 408.
1: Ay, kay agapian siya sa ROM 408. Kay
2: nakaturbo
1: ang pasyente.
2: Nagsigimi, panoktok, master.
0: Asa man mo na?
2: Birada po man, DI.
0: Ay, mukuansab, mamaganda. Namamaganda yung bilin-bilin.
1: Attention, ROM 408. Di ba sa basta kay... Oh, natay caller! Yes, makigdawit. Thank you, Sunny. Good morning. Kadali lang kayo, ha? Kay pasulod ka na ako sa air, eh. Natay caller.
0: Be. Pagkuhan na, be.
2: Pagkaliyo kong sulod, diri, ha? Ay, nag-angal. Production kag-angal, ah.
0: Production kag... Liso na gagliso-liso niya. Kaya naghuot na lang mo sanina, ha? Ay, nako.
2: Undangin talaga ng humba. Ilan sa

0: ilis na po ka sa ginagmay.
1: So Natay Color, makiduet siya kang master, ang vocalista sa bandang ay, Kastilyong Buhangin
2: yes.
1: Siya.
2: Hello, check, mic, 1, 2.
0: Si Erica lang, kay
3: makailap ang... Gusto mo nang nagkuhan, taga-asa mo nang...
1: Hello, hello, may hapon, good morning, kinsa ni Balihog?
4: Wing, wing, ni.
2: Ha? Maro gaga.
1: Tagapagadian? Ikaw ni Tagapagadian?
2: Gusto mo ni?
1: Tagapagadian?
4: Wing, wing,
1: taga?
2: Ah,
1: ay Iligan di
0: ay.
2: Taga-Iligan sa so, kan sa pangalan ni mo do, sa pangalan do.
4: Wing wing wing wing.
2: Na. Taga. Ayo. Tarong, sa man, kan sa pangalan ni, sa pangalan ni mo?
4: Wing wing.
2: Wing wing, aba si Wing. Ay si Wing Wing.
1: Si Wing.
2: So Wing, andam na ka magig-duet na ko, Wing.
4: Ay,
2: na. Aba,
0: masokol, masokol.
2: Naruhan na, Wing.
0: Naturbo saan. Sige, andaman na niya, Wing.
2: Bunal kay ng anal.
0: Ah, nakautot man lagi. Ikaw ng anal.
1: Lagi sa kanal ganito.
2: Ako yun na, Wing, ha?

0: kare.
1: Wag mo ko subukan, Wing.
2: Ikaw na sa Wing. Ikaw na sa Wing.
3: Hindi ko kamalo.
2: Hindi na kakamalo, Wing. Ang sabi na yung gusto katahon, Wing. Ang sabi na yung request
4: mo, Wing. Sa'yo gusto niyo yung
5: tabo, si mong kinabuhi, Wing. Iyon na.
2: Kasilyong buhangin. Baby, kaya mo ko yung nag-request ni request magudugod. Pero sige lang, ikaw Wing, ang samanin mong kantahon, Wing.
6: Wala na si Wing Wing.
4: Ay, nang lood.
6: Wing Wing is gone.
4: Nang lood siya kay pagkanta mo ko ni Master, amin niya babae, laki man di. Ay, kasi ang lalaki man to.
6: Ay, si Wing Wing.
2: Ay, nako, nako, nako.
4: Dapat na pababae sige, sige. Ka, tumarin.
6: Nay, nag-request diri ah.
2: Sa man?
6: Gi-FM sa ako ah.
2: Gi-FM?
6: Maging sino ka man, si Tia Daria, Tia Daria daw ang pakantahan, maging sino ka man.
2: Aba, baby.
6: Kaliokog, silik operator, maging sino ka man ni...
4: Kinsa man po na?
6: Ri Balira?
2: Ri,
4: Ay, ana po si Ri. Oh, hello, di ay sa akong Brad sa US, Amerika, si paring Charles. Happy birthday from Sydney, Australia.
7: Happy birthday!
4: Alfredo Hikali. Oy,
2: yaw. Aba.
6: Happy birthday!
4: Murag Adban?
6: Napaygingon diri, good morning, Lar. Ricky Kuyadong Jampon. Ayaw! Ladies and gentlemen, at Tia Daria, maging sino ka man, go. Tarungan kay Dusna.

0: Santon Vitamin C. Para mo lami imong isi, mag-Santon Vitamin C.
1: Okay. Grabe dyan kayo, ha?
0: Pasalami kayo imong isi, mga maring, mag-Santon Vitamin C.
1: Tamatun
2: ilo. Yes.
0: Tanawa, lami kayo kung
1: ismile ni maring. Kaya hapit na mahog.
0: Pag-ismile na, action kag duot sa ngipon. Kaya malagpot man, maring.
1: So anyway, atong oras, mga higala, alas 10:42 na sa buong Tagaw. Siyempre, kaya ito ang mga pasiuna ng mga kanta. Hatunto ka na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C. Para yes. Sa pag-comment, kaysa mga pagbalik mo, para yun sa ang video kay kadaghan patag mga sinsiyo diri. Kadaghan patag... Napa isa?
0: Klaro nga din ka.
2: Kaysa ba mana?
1: Napa isa ka kanta.
2: Napagin na isa di ay?
1: Everything I own.
0: Ay, kaysa ba? Magbirahe, master.
2: Be.
1: Birahe. Ano iba, didi car? Backward, please. Backward.
2: Wala ko kamantay. Be.
0: Backward, kaya waka rigi.
1: Waka rigi ang waray.
0: Ang waray. Ayaw naman. Wala ba yan naghapon kaya nag-renew?
2: Okay ka na.
1: Sa lapit. Sa nag-renew sa?
0: Sa Puerto Rico.
1: Abin ako sa litin.
3: You said to me from harm.
0: Talaga ba?

0: yan. Ha, handa na tayo.
1: Malito ka man ang bata. Anang ihalag hindi napatay. Sige. Ang wifi ay, master.
0: Ang wifi. Sige, i-off ng wifi.
1: Ang wifi, gina-off.
2: Ano ba itong oras, mga higala? Doon na tayo 46 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Yes. Ay, kaya maghawa ni Habi kay mamalik may kay tiwasan to sa pagbidyo kay Diri, kay Puslan man nga.
1: Ano yun ang kutana, Marin? Na yung gusto mo kanta, unsaw man daw.
2: Ato ang numero naman diha sa ato ang, wala man na siguro. Ato ang numero is 09-66-66-306-305-65-69. Mo ka na mga numero ha ang iyong tawag. Kagan mga maring aron nga makasinabot ta apa sa di pa ha ay kay mogawa kay mabalik mi humalang aning kagtaha og mga pahinumdom mga nabuhi sa taoy
1: kay wala sambi ay mogawa kay ang muhawa kalungguhon yung lubot
2: ala oy kulaen pula nang sa
1: lubot dili sila muhawa
2: ang lubot si kalungguhon
1: para ang mas masangit sa kay mogawa
2: kay ngilngig anak oy
0: ngay kay napantihan ay
2: masangit ang
0: sa akin ang garter
2: ay nako XFM
0: exciting.

0: Asa dal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
0: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Crap Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-ispray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Crap Gold pwede sad gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold bay?
1: O bay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
3: Ishira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
7: Magpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mga katupa,

0: Oh yes. So, balik tama nga Marin. Ito ang programa Diregapon sa XFM. Kini ang Kung Ako Ikaw.
1: Yes.
0: Ay, plus Darby, kay atong hiluto na inyo ang mga piang. Ikaw, Master. Ikaw una.
2: Aplasi o, guys. Entong, herba oil? Para lamig kayo ang imuhang pagtulog,
3: Master. Idol imong guan ba yung taka?
2: Napalayo kanina ako, Master. Kaya murang
0: nating kota ko ilong. O sa iha plus?
3: O sa iha plus B?
2: Oil herbal.
0: Sabi na akong baby oil. Agon sa papa ko mali magpanghaplas kay lamin na makay mong ayaay naman yung pamati no timplahe da yun og kape
3: ala
0: unsang kape hapon
2: Santong Gold Coffee Mix kay lami kayo Maring
3: aba very good happy. Very good
2: nagkakaiday na daw ang nakatod anak Maring nagpadulong na daw sa Davao
0: kulay pa ato ikaw may nisod galing na ba si kuan dito na ba si
2: si Palangginggi
0: oh na ba dito
2: na dito Maring na kay bagong abot dito Maring
0: yawa sa mangitan
2: kay namahaw daw siya.
0: O sa mangitang kainet.
2: Asa man si Kain, asa man tong guwapohon. Akao man sa paniton.
3: Aba.
0: Ya, kita ani mo sulit yung ari digit. Ano sa paniton man ta?
2: Anak ko siya lain man tong yung guwapohon na kay kakak.
0: Ano ba?
2: Ana siya kakak daw.
0: O sa ka bao di ay nga mungaan man ni.
2: Ay, mo ande na.
0: Adiri kanang dumagahay di.
2: Dumagahay.
0: Dumagahay.
3: Ay, si ano John Jampong, ana ba siya shout out kang Romald Alvarez, si Ronald Alvarez.
0: Ay, si o si Jampong.
2: Si Jampong. Ay, sa mga katong noodles na hat.
3: Jampong.
0: Jampong.
2: Ay, ini tubig na lang ang kulang.
3: Si John Jampong.
2: Shout out na bayot ng opaw. Ay, bubalos.
3: Aba.
2: Si Kanslang Maring ni Balus.
0: Sinsa na si?
2: Si Jampong.
3: Si Jampong. Aba. Si John Jampong. Sige, okay, so na inikanta doon sa itong, Kwanbe, I can tell her sa ito? By Lobo, Lobo.
0: Aba, 0966. Si Lizelle Acaso Pueblo sa mga tagapagsabangan. Good morning, mga tagapagsabangan.
3: Yes.
0: Sa apil na ba ni sa malista si Lizelle oi. Saka nang na mga ayuda wa sa malista.
2: Ano di man po niya nililista po.
0: Ambot kay ni kanang isuka man ang bullpen nga wala
2: ay, sa, wala na tinta.
0: Wala na tinta.
3: Be, ako
0: asa be. Asa ni ididikar?
3: Ididikar na ito kanong ni Asi.
0: Kay Asi.
2: Asi Acosta?
3: Asi Acosta.
0: Oy! Idol ba na ako na?
3: Eh, sige na.
2: Backward.
0: Backward, please.
2: Wala pa dito. Tingnan dito, iyon na daw.
3: Iyon, check.
0: Okay. Lark. Para kang kin Asi.

0: Ay. Wala pa yan.
1: Ay, ni comment diri ang...
0: Ay, comment ma rin.
2: Ay, ikaw.
1: Tangunda, ha?
2: Sabali. Pwede ka mag-request ni Matak.
0: Naman ay tao
3: din. Tao din. Ay,
0: pasudla.
3: Kisama na,
2: Si Wing.
0: Ah, si Wing.
3: Na, araw mo na ganyan, Wing. Ano nga, ganina na mispagita ni Wing. Hindi, magbulong. Tora din ka sa bungon di ay.
2: Hindi, dali ni.
3: Oo, saman, bagay.
2: Pwede kong request ka to si Master Pogi ang mukanta.
3: Ah, si Master Pogi. Ay, pasupo. Pasupo na si, kung ano eh, Master Pogi. Na, Master Pogi na rin. O sa may mga ipakanta ni Master Pogi. Ah, Master Pogi, ah.
2: Doon lang.
3: Doon lang daw. Ah, Master Pogi po na. Master Pogi, abri.
0: O sa may, kistoryan mo ni Master Pogi.
3: Master Pogi, ah.
4: Ay, ayan. Wala akong kinikilingan, ha.
2: Master Pogi.
0: Istorya.
4: Wing, kumusta ka na? Buhay ka pala. Ano gusto mo, Wing, ha?
2: Lang, ikaw mo kanta.
4: Para sa'yo, lalaban ako.
1: Sige na, Wing.
3: Ready na, Wing. Kaya natin oras. Oras, Wing.
1: O dyan mo, jowit mo ni Master Pogi, Wing?
2: Sige.
1: Okay. Operator, please, doon lang.
3: Doon lang.
0: Morgan's PH.
1: Para ni mga taga Iligan o ang yung gi pangbato diyan nga si Wing Wing. Master Pogi birahi.
4: Para sa lahat ng mga chicks. Ay, tapos pag-aaral.
2: Pag-aaral.
4: Salamat, Wing. Isa'y mayroon akong
2: nangangamay
4: na hiyaharap sa'yo at ipagpapayaman. Dami na magkanta na ito. Walang lang ako may pag-iriwa. Ang saysaya ko yaman ang kapayagan sa'kin ay wala. Kigisgan ko ay bunga ng isang sumpa. Tulungan mo kuwi!

0: Lahat ng bituin doon ay kaya kong igapos, ihip ng hangin. Sakto na to, pinahirapan niyo ko.
1: Ay, pasi na si Master
2: Pogi. Lain na ni Master Pogi, ganit siya maglakaw.
1: Ganit siya pasi siya.
2: Ganit siya pasi.
1: Salamat kaayo, operator, paki-stop the operator.
2: Operator. Salamat, salamat. Ano pa si Jampong, ano, request ko, song, Bayot Nga Upaw.
1: Aba. Muraga, nandiyan sa kalagot sa
2: upaw.
1: Nasa kalagot kang master. Ano nga rin atong oras? Alas 11.05 naman di ay sa bundang.
2: Ay, alas 5 naman di ay.
1: Katong kantaha, ang ato ang hinapos nga kanta. Huwag ba nabot ang mga antao eh. Naigingon diri ako nga pangundang na daw mo kay Kulpio na.
2: Ano,
1: pag si Mel Mawakin. Mga tao pag
2: ano, si Mel Mawakin ba? Pangitao eh. Ano siya si mga baring?
1: Lain na ginasin yung lawakin no, kanang kuwan lagi kayo na siya ay happy Tuesday when gani mo gumawab ka tropa kita kits po yeah.
2: July 26 naangat lang to katropa din na sa Nueva Nuevo, Ilocos. Yes. So, yes.
1: Ang mga senior di ha, ang mga suki sa XFM, mga tigpa gamit sa mga Santon products, tigpayuhot sa Santon products.
3: Tigpayuhot? Grabe pala tigpayuhot, bayot.
2: Dili ka na sila ma-republic ka na ma-re?
3: Dili ba, tigpayuhot ka lang murag sila mo yung nagabaligya ba?
1: Mga distributor ba?
3: Distributor. Ana.
1: So, atangin ninyo kaya ito mga senior. Lisa
2: na ma-re, kasi section 12 ba na ma-re?
1: Oo, kanang kuan.
2: Tigpamaligya.
1: Pero may kung herbal man.
2: Ay, herbal.
3: Ah, okay.
2: So, gani kay herbal.
1: So, mga senior, atangin ninyo si Lolo Amado.
3: Kana.
2: Nilakaw man to amang pamakaw.
1: Mao ba? Ano din sa diay? Matulog ka di makontak.
3: Di makontak si Lolo Amado.
1: Ay, kayo maghawak kayo sa pagbalik at walang tagaang pagtagad kining usaka swat tampong. Ipadangat ng ato ang tulo ba noon?
3: Go ako ikaw!
1: Tapos na di pa usaka kanta sa atong ipadangat sa mga ga-request dili sa live sa Facebook. Labi na giyod kang kisa man itong gabawa ga-request. Oy, ginigataha inyo ni. Taka naman tuplog ni nga...
3: Siyama na lang!
2: Ano ka siyagit lagi din na?
1: Matura kayo, napulihan. Napulihan mo ko na itong take-ogta ka ng way ayo.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Sau una, putut ca Iuco? Să cânge la mină cu XFM? Hala? Ni tanca go? Bidau bi? Bila ka nika inches ni nga kuwam takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana.
6: Remember,
4: ahimte ba ako?
6: So,
4: bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Yes to health!
10: Alright, so balik na mga katropa. Ay, mo na magiging ito ang trabaho. Muraga, wala na tuloy ba? Bubalik, sa'yo mo kuha, automatic rin na siya. Automatic balik rin na siya. So, karun, basahon nun ang natay suwat nun. Ang ipadangad rin sa ito ang sibyaanan mga maring.
11: Apan sa di pa mga igala, kini ito ang pagbalik nga gadala kami diri ang mga hinag-iban, kini ito ang swatampo.
10: Mm-hmm.
11: At hindi ka na ito mga igala sa Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hayaw yung taon ka ng agwantahan nga doon na kay sakit sa imong kalawasan. Inamin yung taon kina og produkto ng herbal nga epektibo, kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
10: Yes.
11: Igama siya sa Yes to Health.
10: Okay, so plaster na ba? Plaster na? Oh, wala na mo eh, pahabol pa niya. Ikaw, Maring Darya.
12: Diretso
10: na. Ah, si Shakira, ha?
11: Doon na pa yung mga greetings diri ah, siguro. Basiga ah, to
12: sa niya. Na lang ipakala.
10: Si Randy Santisas. Naabot naman ni Randy Santisas diri nga.
12: Kamulo ka na ni Randy Maring Nationwide. Pag kung iyahan ko, look out.
11: Si, aba, si, kung ano monitoring tibo ka Pilipinas, ani?
12: Kuya ka na, look out. Mo na itong look out na ito, Maring.
11: Ah, gibang.
10: Eyes and ears.
11: Gibalik og mensahe ni kuan wala ko na napansin ni si Jampong.
10: John Jampong. Ah.
11: Ani ko dito nini kay hayag pod kaayo abba.
12: Pasalamat ka kay mga posila na surrender.
10: Gani.
12: Wala na gi-surrender ba posila ka Jampong.
10: Ay si ay mamana sa tong to amigo na tong nang ng libre og maruya no.
11: Di ma oy lahi
10: mo. Ay si sa to si.
11: Si ko aman to siya si
10: Ah, di ay?
11: Di lahat mo ni siya.
10: Hindi po daw ako taga laing planeta.
11: Lahat ni siya, lahat ni siya. Si Paman to siya, si Ricky, Jampon man to siya. Color? Mao daw? Dili oy, lahat to siya si Nodes Jampon, lahat po to si Ricky Jampon.
12: Si Nodes magunay o.
11: Ha?
12: Si Nodes magunay.
11: O, si Nodes siya ang ato ang komente.
10: Siya, bahala na kung sa'yo na mga pangalan pa rin. Basta kay importante niya pa rin. Mabuhi tang malinawo, no?
11: Naging kong diri, buntag ko, Luther Edilion.
10: Aba! Nala siya?
12: Lalis kay, siya na natubag. Igsoon ako na.
10: Aba! Igsoon na naman na John, ha? Bisa wata lang utana, ha? Sige.
11: Sige, salamat kaayo sa update.
10: Salamat sa update.
13: Ayaw naman.
10: Sugus mayong pamatasan. Tagaya ko kay gayunan makahatag sa kuang katahuran ganin yung dulo, mga maring. Na minagyod sa mga minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong programa ang gigagubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Ako si Aldo, nagpuyo din sa Maya, Asunción, Davao del Norte. Usa ko ka habal-habal driver or motor jacker. Hindi kayo pamasada din sa mo lugar. Muna nga di balhin ko diya sa may Tagum City. Kay kabaloko daghang kayo mga pasahero diha o nga makabawi-bawi jugo magkabayad-bayad jugo sa ko ang monthly sa kong motor. Taon-taon na po ko diha mga maring bisag wa mo nang utanan ako sa mga sa katuig kapina sige biyahe diha. Apat sa kadugay na mo sige biyahe. Namugod may mga amigo kauban niya nga si John o si Bong. Para nyo masabdan kung kung sa gyo yung unod niya kong suwat. Ingun na ano yung mga pangitabo.

0: Bos, saka bos.
1: Pare, pare. Si bohong ba.
2: Eh, kita bisa nakong pasairo kay
0: bos, saka bos. Baktas ako dire.
1: Wak, dumasa kay.
3: Bakay kwartalo.
0: Pagkulabot.
3: Magpaktas, magjagang din na.
4: Ayaw, di ba?
2: Eh, pre, kay mga kwanta kay. Hindi ka na may reklamo mo sa tuwa dyan, di
1: ba? Pre, ba si pare bubong ba?
2: Gusto pa si...
1: Kuyo kay, mamilig pa sa hero, pre.
2: Mo ba?
1: Gusto niya
2: pa ba? Hindi, pwede na. Mga kwanta na mga kwanta sa itong mga tunda na.
1: Ano
2: na
1: nga, pre? Ikaw ang una ni turno sa listahan. Yang, o babae ang pa sa hero. Gusto niya siya masakay kay babae rin yung gusto.
2: Nyakis, mintuhan na ba? Tawag ko na, Gurby?
1: Tawag, lahat na palayo. Namit, lahat nakalibutan yung tawag na si Gurby.
2: Sama na siya.
5: Oy, oy, sama ba pare? Nagbinyo-binyo pa ko rin pare.
1: Sama na, reels, reels?
2: Diri ba? May nao ba? May istorya ta ba?
5: Sama na eh.
2: Magkuhanta diri ka ng emergency meeting ta ba?
5: O sa may problema nyo di ay nga.
2: Madawat ato ang asosasyon sa tuda na to aning kalakihan eh.
5: O naman, sa may problema di ay?
2: Ay, dagan yung mga reklamo diri ay nga.
1: Atong mga kauban driver, reklamo si mo ah. Kay dili pa imong turno niya og babae ang mo sakay, imong Ilocon daw.
2: Labi na gintong mga pasahero nga paingon dito sa kining eskwelahanes man kilam kay mga bigot kayo, ikaw ko rin makuha dayon.
5: Ah, mga pare, sultihan tapos tinood, no? To tell you honestly, from the bottom of my heart, member PDIC.
1: I'm thinking, because you're only elementary graduation.
2: Ako mong presidente diri sa asosasyon. Wala tayo pili. Basta kay pasahero, kundili imong turno, ayaw po pangilog, kay maluoy po ka sa...
5: I am a gentle giant person. Kago ka na nga, mga babae ginang ako ang ginagawa kay para safe sila mga pare. Anya,
2: Dili sa mo, dili safe day.
5: Sagutan na sa inyo mga daguay, kay daguay ni isa di pagkasaligan. Labi na dyan ka pare, di pagkasaligan. So,
2: ay, inoon po, marag anak.
5: Ako, kwanjo ko sa bahay ka na akong gisiguro pare.
2: Dili, aga nga ako ba nga, dili ikta magpuhalay pa sa hero.
1: Atong listahan na mo sa kisa una maabot, may una mo larga.
2: Kita kayo na ito ang blackboard, o.
1: Kasi ako na sa listahan pa rin. Sabong pa rin, diya.
2: Iwan pa siya. Nagkano na nagpasahiro ni mo, na kayo na po. Kami nagduha pa.
1: Sakaran puro babae ni sakay pa rin. What ito ah?
5: Pare, ano naman na siya pa rin? Di naman ako nasala. Kay ganahan man sila mo sakay na ako kay... Guap, ganahan kami sa sakay. Naka-lighter jacket mo ko.
1: Oh, pre, na-efficiente. Masakay na eh. Masakay na eh.
2: Boss!
1: Asa ka, dahil?
2: Ay, dahil. Mura mag-lucky ni Purma.
6: Ay, asa ka? Magkasama yung turno. Ano niya?
2: Ako.
5: Ah, pare.
1: Tarawa pa rin. Dili yan turno.
5: Kang, dili lang ka sa kuha, Kang.
6: Sige, kuya.
2: Ayun ni Tuan.
1: Atong tanggalon sa tudas yung napare.
2: Atong bayan, nitabi kong po na yun.
6: Kuya, sige na, kuya.
5: Sa manig ka.
1: Dali yan ka back ride upo doy.
5: Gang,
1: Gang, dili pa nangiyahang turno, Kang. Nangilog na nagang.
5: Bay, ayaw mo, Kuan. Bay, siluso, magay mo, bay. Siluso, magay mo, bay.
2: Eh, Kuan, ang pasahero, ha? Ihatong dagtarong, ha? Asa ni ka mo, eskwila, day?
1: Ay, mangga.
2: Mia unta, oy ako unta na oy.
1: Sige, sige, mangilo. Babae mo gina yan
6: mo. Ma, kasi nga ni mo, kasi pangalan ni mo.
2: Ano ang gigas swat niya?
1: O sige, papasa.
2: Ako si Aldo.
6: Hi Aldo. Ikaw ba mga kita kay kag pare nako mga kuano kana mga bantana mo pak pak lagi na imong dunghan.
2: Ganahan mo gud ko pero eh hatod na oy. Sa mukha ni.
5: Hey go. Brad Aldo, Brad Aldo. Ayo pagwan-wan, Brad Aldo.
1: Maro-maro mo na ito, presidente. Pwede mo ako mo
5: na ito. Maro-maro kayo.
2: O sige, ito na.
6: Si, kanang Aldo.
2: Ika-unsin na nimo na. O, dahi.
6: Wan pa, kanang. Salam, sakay ko nimo ha.
5: O, say, dali na ka lang.
2: Diyan na ka, kagwan nila. Tintal na mo na yung.
1: Nagustuhan ang presidente.
5: Mga pare, dali sa'yo ko, mga pare. Dali sa'yo ko ha.
2: O, ito.
1: Grabe, dali alay pa. Dali ara sa tuyo eh.
2: Gusto kong dagan yung X-Rim. X-Rim nga ito.
1: X-Rim nito. Kaya kong makarusi ito.
2: Ay. Taling sa buton, taling sa ilalim. Pwede
1: ni. Ikaw may presidente. Matingo na ito na eh.
2: Huwag ma. Kaya antibok ano, meeting ta.
1: Wala pa tayong largada niya.
2: Siya, kaunsin na niya.
1: Puro estudyante ang mga babae.
2: Sa muka ni Tuhana eh. Dili pwede ni.
1: Ipatawag na pre.
2: Platan ta na yung. Platan ko na ba?
1: Siya ka? Siya ka na ito?
2: Lagot. Sige lang, huwag ma. Meeting na ko ma.
1: Sige.

Mga maring, grabe dyan kayo. Muna yung amuang, muna amuang problema din sa amuang kuhan, kining amuang turnuhanan. Kaya kanina kung kauban na mo nga si Paribong. Bubong may pangalanan ni Paribubong. Ikasay kayo? Kanina ang X-Army nga motor kay bisang ginano. Sige nga flat, pero kuhan kayo ba? Anong nga, grabe kay buaya kayo, puso kayo mga wafler, mga babae. Nga, buto na yung sakanlawan na kay murag na nihit suru kay kay puros man laki ang amuang mga pasayro na nihit mo kayo mga pasayro yung babae muro po kayo kay may kay mo jamin-jamin istorya pag inanay mga pagitabo

0: Pre, tama-tama, boundary na, pre.
1: Pila yung gram mo?
0: Naka-singko na ko.
1: Singko?
0: Sarapin lagi yung kaya kong biyahe.
1: Singko mil?
0: Singko mil.
1: Ano
0: ba? Ano ba? Parang largada, kada tupan mo, largada man po ka dritso.
1: Nakahatod man ko kuhan good, ganang ano, na po ko'y sobra libo po.
0: Hindi na ko, may kapag na kay... Duha ka bukto, nagsakay na ko, laak to, dos mil.
1: Ako nalangay ko ba? Nalangay ko, gigasakyan ko ba?
2: Ay, pare!
0: Ay, pare! Karoon na ka, asa ba ikan?
2: Minus kayo sa sakay, pare.
1: Bilang income ni mo di Iron.
0: Bilang na imuhang kita na diya?
2: Ay, 300 na pare. Uy, nyo de. Minus kayo mga awa, kayo mga sakay nga mabayad ako, pare.
0: Naka-round trip ko, laak. Gipake ako dos mil.
2: Ala, grabe. Ikaw na yung pare.
0: Ano mga na?
2: Ikaw pare yung Aldo.
0: Swerte na.
1: Dug-ul naman guning ako. Pero ito ko sa Ilocanja, di atag po siya kung 500 po.
2: Mau ba?
1: Kaya ako manakapisal ko pras, akong gihatod.
2: Ako, ampo yung ka ba? I'm hoping and praying yung kay ko sa inyo habang mag-inka mo ba? Ako, believe kay ko ninyo, yun?
0: Hindi, kayo usahay. Pitos po kayo usahay. Pasahay.
1: Ano, ikaw rin, gamay rin ikan, 200 ha?
2: Gamay rin kayo, minus kay sakay rin. Pare, correct nila nga niyo kayo para kwan ba, ha, yun?
1: Nagkabaw na mga babae, hindi mo sakay si Muha.
2: Na timing nga,
1: yun. Ako kayo reklamo, ngayon mo ko nung brick-brickan ko nun.
2: Wala namang kuha na. Wala naman ko na bisyo na. Pero ako, nakampo dyan ka. Hoping and praying dyan ko sa inyong hagyo.
0: Ay, nasa ko, pre. Natanggalag kanina.
1: Ngayon siya,
0: Gingon. Nalit ang student eh.
2: Ay, sa una ra to eh. Ibrig balik. Pare, ako yung yun ninyo, pare ba?
3: Boss, may buntag.
2: Esa.
0: Pasero, pre.
3: Pwede, kumusakay mo, complain lang ko.
2: Uy! Mau ba? Mau.
0: Ha? Ano, unsa may i-complain mo nga wala ko
3: mga kini si ako, kini si.
0: Eh, wa man tigana pa zero ni alo.
3: Kini driver ni.
0: Kani.
3: Unsa ra
2: gibuhat? Sisala na ina ko ni molo.
3: Di ka makalimot si mong gibuhat gihonong ko ni mo kay gi-pick up ni mong babaeng pasahero.
2: Ay, di mga do kay mo mo ibago kayo kaulan noon ba?
0: Tiyaw ni mo pribong oy.
3: Ibayad ko kompleto pero jara ko.
2: Pero asa maka? Pero nakita ta ka nag-umaga ba? Kumusta mi mo maron?
3: O, kaya timgas ang daon, sinaw ang bunga.
2: Nag-agas kita.
3: Tako ko, garbage. Ito na ko kay... Mura to.
0: Mareklamo mo ka?
3: Tarungan ninyo ninyong tuda kay report yun sa mo.
0: Unsa mo
3: kanong kone? Babae raman yung pasahero?
0: Eh, kami lo, bisikun sa mo pasahero, bata, matigulang. Kami isa.
1: Ako yung presidente diri lo, ako presidente
0: pre,
1: lo.
0: Pre, mura na ka na sukuan ng panibubong.
1: Kining solusyon lo. Yun sa maliday ka lo.
3: Isakay ko ninyong driver niya. Ginaw ko kay doon na may pasahero, gipick up.
2: Pasahero alam ko kay Golo. Siya lang Golo, kunya kumusta may mga umani to? Kaya bit-bit pagkag-fertilizer na to. Kumusta may mga umani mo?
3: Ah, dako ko garbi. Dako pagpanguma. Sinaw ang daw, team ka sa bunga. Ito na ko, mura to akong ka-istorya.
2: Pare.
1: Nawara.
2: Ah, pare.
1: Nawara, nireklamo doon yung mga pasero.
0: Gipick up ang babae. Gipanawag ang pasero.
1: Panawag.

0: Oy, di pasero, pre. Gaya ka, tingog ng pasero, oy. Asa ka, day?
1: Ay, sa kuan niya, sa...
2: Ay, oy!
1: Unita. Pwede sa Unita.
2: Day, Unita. Pihatong taga, day. Unita.
0: Bili pa mali mo ang...
2: Gentleman, mago.
0: Bong.
1: Bili mali mo doon,
2: John.
0: Ikatulong po talawa imong lista. Ikatulong
2: po na. Ayaw na lagi. Kani, ako...
1: Niya, samok, kayo mo kay Diria sa inyong turno.
2: Ay, day. Asa mga sa Unita ka? Day. Asahong ta kami.
0: Diri sa men. Wala naman ito pa sa kaya para kikugos pa rin!
1: Kikugos naman ito! Two-hour, grabe!
0: Pwede din ang ani! Kukuson, ipasakay sa motor!
1: Dali, wala may tiyog yung motor!
0: Anilar ka na pa rin!
1: Ditulak yung motor! Kawasang kuro yung gasolina!
0: Nagpurot-purot pa rin!
1: Buang ganyan tawaran! Damay kita rin! Ugma lang dyan ang tawaran ka! Ugma lang ka!
3: Grabe kay buaya niya mong kauban na mga maring. Kanabang, wagin siya ka na pagkabana sa buwa ba nga. Ganina ramig nga hula to pasahiro niya. Pag naibabaya, kinilin ang kwaon. Kaya istalan niya, di siya mong tapok sa mga turunan. Dito siya sunahan, magpasalipo na siya sa unas. Magpasalipo na siya sa unas, magsilip-silip ba? Niya, magtanaw niya nga murag na ayaw pasahiro ba ba eh. Maguna dahil hindi kita na niya, ikarga, alsahon na bagin niya. Muto pag meeting na mo sa mong asosasyon, ako pa yung presidente, muto ako siyang gisturyahan, huwag na ni mga panghitabo.

0: Karon kay meeting man kita karon kay Domingo man ron.
1: Ah.
0: Minus man kuan ron.
2: Pre, mayo kuan ninyo pre.
1: Tanaw pare. Late pa si pare ko mong.
2: Ay wala na. Kompleto ba tong putol akong kuan rayos?
0: Kompleto ba tong asosasyon? Tingog kuno mo na tanan.
3: Ay, kompleto kay Rey boss.
1: Na pre.
4: Ganina ra ko nagwat ni Rey.
1: Si pare mo karon na. Karon na pre. Nagsensya sa GC kaniya nga naputol ang rayos daw. Yeah. Asa pa makarita pita ito? Late, ganiya naman ito magsugod.
0: Sige na, meeting ta, sugod ta.
4: Sorry, pre.
0: Ano nga? Una ta magsugod sa ito ang kining yati ning meeting karoon sa ito ang tuda. Atong hihatag ang kagayunan kang bubong sa pag-ampo kaya kamay maayawan eh.
2: Ampo tantanan, pre.
0: Tarunga para makuhang tagresyahan ta.
2: Ano ko tantanan? Sagalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. You know, sagay salamat sa ganing mga panahon karon nga nagtapok bidin sa mga asosasyon. Napasalamatan ba naman mga Ginoo ang mga tao nga nadari, labi na gyud ang mga ligid, ang mga manubila, nga nilakos pa doon dari. Nawagi abiriyang, wala na plat ang mga ligid. Ugan, abot yun din sa mga turmuhanan nga nagasaulog mi sa mong meeting. Thank you, Lord. Amen.
0: Okay. Good morning.
1: Good morning, pre.
4: Good morning, boss amo.
1: Good morning.
4: Boss, mayong hapon, boss.
0: May muntag kani amang hapon.
4: Ako'y bagong member ko ninyo dire, boss. Si Jerry, boss.
0: Sa imong motor?
4: SYM.
0: Dito mo ito na ako sa La Pilipina. Tikay abong.
1: Blow man ang color.
4: Hindi man to ako, boss. Sorry, boss.
0: Kini akong meeting karon.
4: Jerry deko, boss. Jerry.
0: Salamat kay Jer. Gipatawag ta mo. Karong karuhon na to ni ato ang mga sistema diri. O nakasintro ko sa ko ang meeting karon kining mga tirada ni Mabong.
4: Boss. Oy. Meeting din yun, boss.
0: Meeting ni. Kita kang na yung
4: pwede ko mag-meeting na mo, boss. Ako

0: ako lay kargas mga pasahero diya.
1: Wala kargaron.
2: Wala ka pre. Oh. Kay alcance ta pre.
1: Kita mo na gi timplang ituklak daw meeting ron.
0: Sorry po. Pangapan. Busing.
2: Biskuit nga mare man ni pre. Ah.
1: So ikaw Bubong papilion ta ka isi presidente sa tuang asosasyon ato ang tuda diri. Tanggalon ka o magpabiling kang magbag-o.
3: Paring President, paring President Aldo oga paring June.
2: President, ikaw mo pala po tara pre, dapat
1: Bijuha pre, ang tumag, bijuha.
2: Kita mo desisyon na pre. Ano mo desisyon na siya nga, Juan?
1: Oh yeah.
2: Hey, listen mo guna.
1: Buto-buto na lang eh, buto-buto. Hands up na lang mo, hands up.
3: Respectfully na po siguro ko ninyo, boss. Hindi lang kay kaning inyo marman mo kong i-impeach ko ninyo.
1: Kining
2: isip. Igaran agad kay Mangilog mo ka.
1: Pag-agi sa due process, ato siyang pa-explain nun.
3: Pa-explain na po ko ninyo. Kanin marman na si katong babae nga kwan.
1: Luistro?
3: Si siya to?
1: Si Luistro.
3: Luistro ka. Ang laway. Ang laway. Ang laway.
2: Dili mo.
3: Ano siya, bossing? Kaya ko, naanan magugugaga ka. Biyahe ko dito sa mong lugar. Kaya ka dito sa mong lugar, dito sa Mati City! Kuhan namin dito, ang amuha dito, inaan yung gini sistema. Ako mo, bababae ragyan ang ako ang kwan. Hindi ko ka na gentleman magugubay.
2: Tanawa.
3: Gentleman.
1: O niya, kayo mabot sa panahon ng emergency, o wala yung masakyan kay pasahero laki. Hindi mo ikarga.
3: Dekado mo laki, bay. Kay naman ko na yung kasigara na manulis. O niya, pangamuhan manulis. Kay dito, mga dito sa Mati City. Huwag yung mga manulis dito, bay. Kay so, babae man ako ang mga pasahero, bay.
2: Sa ato, ani, kita rin man. Kita ito rin po laki itong pasahero.
1: So, manumpa ka, tubangan sa ito ang mga 101 ka mga membro. Mapadayon ka niya, magbago mo, pakarga na kag mga laki o tanggalon ta ka din sa itong toda.
3: Depende mo na siya, mga pare. Yeah,
2: digin mo to, digin mo. Gahapon di.
1: O, hands up. Tanggalon siya.
2: O, tanggalon.
1: O, naghanan.
2: Tanggalon.
4: Galon
2: na kay Samok.
4: Tanggalon na
2: kay... Dili yan turno.
0: Tanggalon na lang na kay Samok.
2: Manginap, huwag pa sa iro.
3: Pare.
1: Yan po nasa na ko. Majority. Masawa mo naman eh.
3: Pare, di mag-iapon ko ninyo mga kuwan pare. Kay mangayo kong pa sa iro ninyo. Pero... No.
1: No, say no.
3: Pare... Kamala medyo kasi ko pare nga mora ni ako panginabuhian. O niya karo niya ko tanggalo na sa inyo ang kwano. Sige, wala may problema pero di ba magkamahin ako? Kaya tanang wajan may pasahero ng mga babae. Mas daghan ba kay mga babae doon eh. Pero, yes!
1: Isip, Vice Presidente, pare, kasi may mong desisyon na niya.
2: Ano ko ni pare. Turno is turno pare. Ang una malista mo, ito una mo largada. Dili kay una mo lista, di na nung napababae ang pasayro, di na nino kasakay. Ilugon.
1: Ani na lang. Aron nga mahumanta ni. Kung babae ang pasayro, imo. Pero katunga ra bayad imo.
3: 50%
1: ra imo.
3: Dili na pwede pare. Dili pwede pare. Babae lang.
2: Kasagaran atong pasayro babae.
4: Asal lang mga library.
3: Dili. Kanila pare. Siya sa liyo pare.
2: Ingon, bawal mga pasayro ka ng meeting.
1: Masakay ko. Pasayro ba ka ng meeting ba ta?
3: Sayang ni.
2: Nag meeting pa.
3: Dili ala sa may.
2: Larga pre.
1: Ay, pagkaway ayaw.
2: Talawa. Mauna kung dili gusto pre.
1: Way ayaw yun.
2: Oka ka ni.
5: Usa ako kahuham tong ulitaw adlaw gabi ipirming tustoraw
6: mga maring mo na problema na mo rin sa kong tuda karun hili may nani ka dako pero dako kay ipikto ang gunisa mo akay say na may magsere mo yung mukaon mukha yung trempriting buaya hagyo di rigid ba uwaw kunyara bagi mo ramay istoryan magsirang duko magsigira na yung ganang bakoy kahoy na yun. Kung amo po din siya ang tanggalon, asa po din siya kaya palingon ma, maluoy masad me niya. Masi maka-timing ni siya o dili mga maing tao ba, maunusan ni siya. Ang amo naman ang taong mausap ni siya, baka lang mupalo niya sa amo ang patakaran din sa amo ang tuda. Kani amo ang tuda rin nga laray mamak tuda ma. Mga maring, kanang usapay ninyong kwantambag ani na mo, maring, kay kamong yung nagpaalig-alig mo kaning tabag-tambag aning radyo. Tabagi ko nung yung maring, bay, kay para ma-imasmasan ko, maring. Kay kanira ba kung kauban ako si Paring Bu o si Paring Junjun, kay murag na aksyon na po ni Kaluya. Tabaki ko ninyo, Bi, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dininalang kutob, Aldo.

0: Alright, so mao to no ang atong ang little sender, yes. mga katropa.
1: Oh, dapat gi mga kini mga ani nga mga problema no dapat masolusyonan gyud siya dayon bayot ay kan. Diha mo kuan, diha mo mugitib ang mga panagdumot. Nga musangpot sa pagsinokmagay o di pa ka maabot taon sa ngilngig ng mga krimen tiya dari.
0: Yes.
1: Actually, yeah. Ay, panginabuhi gyud siya.
0: Oh, kay dadya ang nakasalalay ang kaning sana ang kaugmaon sila pamilya pagkaon anan.
1: Oh, yeah. ako alang tan-aw no diri sa Kabisayan no kay diri sa ato alang sa Mindanao isa ni siya sa mga daghang panginabuhian habal-habal driver.
2: Halos gyud imo makita kanakanto na agad siya.
1: Isa sa Davao bisan asa kadapita sa dito gani sa Jensen nagagi habal-habal dito gani.
0: Dakan oy. Dakan mga dia sa may perido dapit pero kan dia mga habal-habal.
2: Sa inyo man dito sa Mungkeyo.
1: Sa oy mga ay, habal, dakan po diya, uy.
2: Oo, kaya man tawag dito.
1: Habal sa man.
2: Skylab, lagi sa Skylab.
0: Live na Skylab.
1: Nanawag si Ganggang Abal. Abal. Sige lang kay...
0: Dala lang meetingan o niya.
1: Meetingan talang niya sa ito ang kuantuda.
0: Sige. Na yung mga nalang maring, no? Ako lang ka-experience medyo kung kinala. Kalang agi magkukabalabal driver, agi magkukupayong payong ka lang sidecar. Gusto doon, kalang maglagot, mga kanita ko sa'yo ka nang kuhan ka nakatry baka anak ka nang
2: masuyupan
0: deyo ka lang yung magwarik-warik ba niya lang turno mo niya ala ba kung sakay sorik
1: ang inyong pasahero kuhaon
0: kuhaon
1: kung sakay mong kuhaon
2: ano tawag yung suyupan
0: suyupan yung tawag yun dire taga mong manuyupay dire good
2: kaya pa kuhaon man to sa Republic Act man
0: to okay
2: kana man mga manuyop o pasahero
0: kana mga inaana
2: kana wala may agi o kanang turno ba niya nailabay dito na mo musakay
0: kana magwarik warik-warik lagi.
2: Warik-warik.
1: Base biya po sa giingon sa tuang kapulis, ano, dapat musakay kay mga pasahero dahil sa turno.
0: O, sa turno yung ka.
1: Diligidyaan na mga agi-agi kay kuana.
2: Wala ka kabalo sa driver o kunsa siya.
1: Yes. Pari ato na hitabo dito sa may kuambugan.
2: Kuambugan.
1: Ni para ang buntis.
2: Buntis pag yun.
1: Kanya pag gihunong dito sa hilit nga dapit. Kanya gikuan.
2: Gihold up.
0: Giko didi.
1: Matingala siya ang juntis nga. Dili man yung agianan pa ingon sa kondisinasyon. Ay, pag abot gihunong bayot, gitiunan o kanang hait nga dumpol.
0: Ay, di bisag buntis kita yun nagahit na dumpol. Pag grabe ko na ana.
1: O niya pagkahuman gikuha ang yahang kanan sapi.
0: Agoy.
1: O niya yung cellphone sab niya gikuha sab.
2: Noy kita buntit.
0: Muna kasagaran may tabo nung kanan di ka mo sakay og turno. Kaya nakakarang og turno manggod. Sa mga commuter diyan nga nagasakay mga balabal. Pag turno manggod na lang, manggod na mga pangalan nito.
1: Oo.
2: Naka-uniform na sila.
0: Yes.
1: Ang importante ang pinakadabis po na kumabino ang dali po sila mailahan sila ma-recognize kayo doon naman na sila uniform eh.
0: Oo. Sa uniform na letter P?
1: Lahat
2: man ang P. Yan ang po siya equal.
0: P, ana ba?
1: Pinariso man na.
0: Pinariso.
1: Pinariso.
0: Amin akong pawi. Amin akong pawi.
1: Ang color ka.
2: Mura ka na sa provincial jail.
0: Sa provincial jail? Grabe ka na lang.
1: Karang ibutan sa buhok?
2: Ayun, napanggahe man to.
1: Ay, nakuha. Doon na tayo mga...
0: Ay, nakuha.
1: Ang sanay apila si Richel Andruso Ogasakay kay... mga mari kay Naminaw Midri sa Visayan Village.
2: Ana po si Rodel Opinaldo asa nga listening.
0: Aba,
2: listening siya.
1: May opinion, ingon pa si Ismaela sa Villano Asuncion. May opinion na member man siya sa TODA, follow the constitution sa organization para dili siya ma-impeach pa sa member dili basihan ang luoy follow jud siya
2: maro pa sa sibong kay paloy luoy man budayon si
0: bong luoy man ay mga style na
2: kuya kay estilo kay kung action nagduot paloy luoy dayon
1: mao na dayon.
0: Ay nako
2: hinay ang pinta hinay kayo
1: sige daw ato ko nung suwayan ato ang linya kung dunay manawag sa alang sila mga tambag 0966330695569 atong hagiton ato mga nagkadaya nga mga sister stations sa ilahang mga listeners kung basta gusto manawag niya ala tawag na ano ato madungog ang inyong mga tambag nga mga lantip gikan sa inyong mga kinailagman.
0: Alright.
2: Taka so, pilaka minuto atong ihatag maring
1: isa lang
2: taas na kayo ng 61 seconds. Mura na ka nagulat na sa traffic light.
1: Sige, so samtang kapaabot na silang tawag ato na ito siguro may himayon eh. Si Master may kapalig-alig ani kay usaman kuno siya sa ka bao-bao drive, bao-bao. Tresika driver man sa kaniya adto. Asa na pit ka sikad?
0: Sa dito sa Mabituda.
1: Okay, so nakamo tambag do na tay color.
2: Sa
1: Mabituda. Hello? Hello?
2: Kana kulat na sa traffic light?
1: Sige, so samtang ka paabot sila ang tawag. Ngayon, balik lagi ito. Ano, wala ang color, nawala. Okay na wa.
2: Ano man to tingog ni at? Ako tingog lang kung dongog
1: barin. Abot, may manaka dito.
0: So, hello? Sina ta, sige na, ina na, hello lang.
2: Hello?
0: Hello, hello.
2: Ano, ito ba? Kisa, kisa na eh?
0: Dodong ni.
2: Ah, si Dodong na, pre.
0: Ah, sige na. Si Dodong na.
1: Kisa ka, Dodong.
2: Dong, ikaw ni Dong.
0: Dodong dako.
1: Napo na gamay kay na. Napo dulong dako na po gamay. Ah, sige, tambag na Master Roy kayo. May ayaw itong mga color.
0: May ayaw itong mga color na to. So, sige, atong tambagan ni si Aldo, no? Aldo, ako lang matambag ni mo dong, Aldo. Ay, lagay na ako na dong. Seriswa kay... kung salaw ni mo nga murag, pikin yung kaya sa inyong turnuhan. Pangita na lang lang bangag niya. Pangita na lang lang turnuhan na. Kaya ito na, kada ko aling tagom.
1: Dito,
0: unitap na isya. Dito, unitap na ikan. Terminal. Nagang kayo dito.
2: City Hardware di ay.
0: City Hardware, di ba?
2: Kaya pagdakpan ka priminti.
0: Ayaw, di ay. Kada LTO. Dito ka sa katong dos palingki nga na i-doa ka si TTM mo diyan kasi pangayag turbo.
2: Sakpan ka si Aldo. Kaya registro, hadlo pang LTO.
0: Iklaro ka lang. Kompleto ka lang po ng mga papel sa mong motor. Kasi magkaingon ng LTO. May pagkabao na kanyang credential.
2: Makwets ang pasahero.
0: So, ala lang dong Aldo, ay lagayo ko na. Kaya total, ginabungoy mo na siya. Kaya importante niya nga, wala kay Kuan. Makatabang na lang, itabang na lang natin mo siya. Makukusamay na yung style niya. Kung inaanaw ka na sa hiligsag babae, ay kapod, kung hilig ang laki, laki lang po niyo. Ano lang, kaya permanent remedy, kung ano, lola na.
1: Tangan na maglimon.
0: Limosito na lang kasi na siya. And always remember, Aldo, kalat na ng mga nangitabo sa tuang komunidad. That's a part of the game.
2: Ah, importante niya, dili may slide matumba.
0: Ay lang kayo, ha?
2: Ay importante niya, dili may slide
0: isa lang matumba. Yun, isa lang yun ako isulti ni mo, Aldo. Pag basa ka din, karsada ka din, ayaw niyong biyahe. Na inyong ligid ni mo upaw-upaw na. Kay mas slide mo, dahil juga ka, kanin mo, dahil juga guway dagat may tubig, ha? And of course, follow your heart and follow your dreams. Wala lang, ha?
1: Okay, so, okay. Salamat kay Do sa papadangat sa imong kaagis diri sa to ang tulumanon kung ako ikaw. Ako
0: yes.
1: Si Maring Indayari Kadaligwapa, dalimis tayo sa pandi makupiyan sa antungod gamang unay og silingan.
2: Kinilang diya po ng iyaan sa kanunay panamang skinny si Tia Daria.
0: Aba, saan mo nga, kuhaan mo?
2: Nga naging uwan, no ID, no entry.
0: Aba, PSG, pure security guard.
1: Aba.
2: Daghan
0: sa
2: PSG.
0: Oh,
2: PSG.
0: Class kay Paminawon. Oo, siyempre, Master Ineta rin eh. Maragyapon sa nakaroon at doon karoon. Okay? Daghan salamat.
1: Pag

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
2: Senador Rodante Marculeta sa ilalim sa ragdagang lab tests. Kapwa akusado na si Aristotel Vera ay dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
1: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area nakahanda na para kay BP Sara.
2: PIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
1: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni BP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
2: Full of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
1: Balitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
2: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
1: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, paon na yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Last
3: pinagsasabayan na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Kamprami para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa akusado niyang si Aristotel Biray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 ng umaga nang makalabas si Biray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada, habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
0: XFM News Nationwide.
1: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni BP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman naka-schedule ay ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang green BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na bataso kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamumuno ng impeachment court.
4: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward. Eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
5: Pwede ba yun?
4: Now, I don't...
5: Di ba,
4: pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Oh. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
1: Dagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
2: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
4: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
2: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysay ang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibits. Dinawanag din Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinakailang iproseso kaya't hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun pa man, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court ng mga totohanang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real time. Nilinaw din Escudero na ang tanging maaaring mantala ay ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing. Dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Na Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igirit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umari ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
5: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
2: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
1: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ng Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa pinagpapatuloy na impeachment trial.
0: Breaking news.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga critical na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
0: XFM News Nationwide.
1: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na ng higit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Sabayin din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Sa tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala silang nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Bedridden na senior citizen nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
1: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug buy bust operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 21 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Sa tropa natin sa balita, Althea De La Cruz ng XFM Santiago.
9: Nasuwi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aral sa bahagi ng barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX 125, habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck. At nang makarating sa lugar na pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadula sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng elf na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16 anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan, habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea De La Cruz, XFM News.
1: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
10: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan, at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista, habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista, maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR, habang patuloy na umiepekto yung easterlies at saka southwest monsoon, habagat po yan silang bahagi ng bansa.
2: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
1: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
2: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
1: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24. Ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela, mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan, habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho ang maraming gusali at kabahayan, partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay, habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila napagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ang aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Kiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa Tedsante ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ng Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod.

0: exciting!
1: Naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. Welcome na usapan ninyo itong programa The Secret of Health. And then ano sa inyong health consultant as DJ Nedruda sa gihapon inyo magkauban alang kayo da sa paghatod kaniyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay kayo da sa atuang mga panglawas sa hinabi na sa unsa nga atong matuldukhan na kinig kayo da atong mga balatian pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Welcome asa magkakaroon ng lugar tungod kaya live na usap kita karon. Dinigay sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Dinis sa gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na mga katropa dinigayod sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, and 99.1 XFM Matis City. Kamusta mga katropa? No, dinigayod sa Tibo Cadabao Region sa magkakaroon nga lugar nga di na nagapaminaw sa atong programa. Mayong adlaw and welcome sa ato agayong programa mga katropa. Kamusta ang inyo agayong tunga-tunga sa adlaw? Tungod kay oras na to karon sa Tibog Pilipinas, alas 12:43 na. Huwag hinaot kamong tanan din ha, nakapaniod to na ha. Huwag sa mga nagaprepare pa karon sila agayong mga kaunon, no? Alang kayo sa paniyod to mga katropa. Happy listening, ha? And sa mga nagpaminaw, no? Samtang gayod sila nagakaon. Happy eating and happy listening, mga katropa. Live observe kita karon na madungog, mga katropa. Dinagayod sa mga taga-Jansa, no? Pinagi kayo sa 104.7 and sa mga taga-Bukidnon, 101.7 XFM Bukidnon na mga katropa and 91.3 XFM San Francisco at 95.7 XFM Bayugan. O ba din nausap ako mga katropa? O, dinigayod sa itong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have a concern and a question, pwede kayo kamong padalahan sa inyo mga mensahe mga katropa. Dinhi kayo dahil sa ito ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ito ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagat unya ha ang inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. Live usap kita mga katropa, pinagi sa ito ang XFM Facebook page. And pwede nyo na i-search ha, sa inyo agayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. And XFM 89.1 Davao City mga katropa. Inyo anang makita din ha, no? Live ang ato ang programa. And pwede usap ka mo din ha, mupahat o radun na kamo'y concern. Ipangutan na may tungod sa panglawas. Pwede usap ka mo din na mong comment sa itong comment section. Or either adun na kamo'y gustong itimbaya, welcome mga katropa. O pwede kaayo ka na ha. Dinigayo da sa ito ang programa The Secret of Health. And to dalaw na imidya kita mga katropa, nining atong tulumanon na paghatod ka ninyo information. And welcome ang tanan. Nga din sa gapon atong hatagan o pagtagad kining mga butang. Nga din adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog o pag-uswa gayod sa atuang panglawan sa mga katropa. At syempre, sige, kining programa sa gihapon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness and Pharmacy, mga katropa. Kauban ang atuang mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kadi na padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan, no? Ilabi na kini ato ang ultimate atrayo mga katropa. Nagsugod na jud ang ting ulan, no? Bulan pa lang gani karon sa Hulyo pero nagsugod na ang ting ulan. Ilabi na sa mga pipila ka mga lugar, gani aduna jud mga lugar karon, no? Kadi na grabe ang ulan mga katropa. Kini nga mga panahon, musugot ang sadili, kung dili nahimong andam, nahimong kusgan ang atong lawas, pwede kita maigo nining gitawag na itong mga viral problem. Sa mga viral problem, pinaka-common, kinigayang ubo sipon, Kung di mahatagan ng pagtagad, pwede gayad gitawag na itong hilanat, no? Pwede ka na masinatian, mga katropa. Busa, gikinahanglan ang pagpangandam, kinahanglan na pabaskuga, balikuna ang imuhang lawas, silabi na ang imuhang immune system. Kinigayong ato ang ultimate trayo adunay dakong ikatabang, ha? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Mahimong andam gayud ang ato ang lawas ang mga katropa. Labi na unsa ano lang pag-abot na gayud sa magsugod na ang bulan sa gitawag na tug September, no? Ingon sa Disyembre, mga katropa. Samot ting tugnaw ting ulan na gayud na mga katropa, ha? Adun na pay pipila ka mga panahon adlaw ng atong pangandaman. Labi na mo gayud ang ato ang panglawas. Pag-inom Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Available sa butika nga duol sa inyuhang lugar. Aga sa mga hilig mo inom og kape, mas maayo piliyon ang kape nga makatabang usab sa ato ang lawas nga din kini mahimong himsong, mahimong ligon. Santon Gold the coffee mix sa mga katropa. One of the best coffee, no, sa Yes to Health, mga katropa. Ako kay kinig-ikatabang mahitungod gayon, no, sa ato ang panglawas. Kani kung buot ka nga din mahimong alerto in a very natural way. Anong naisgutan na to in a very natural way? Tungod kay aduna po yung mga pamaagi. Nga din gusto ka mahimong alerto. No, mahimo kang kuskan. Aktibo, doon na yung mga pamaagi. Ganit, gusto ko instant, doon na gina yung mga pamaagi, mga katropa. Pero pangutan na, is it natural? No, natural ba na, mga katropa? Although, makaangkon kag kabaskog, ka-alerto, pero doon na po'y balos nga din, makadawat usab sa ito ang panglawas. Maon ang kiniato ang mga Santon Gold Coffee Mix. O, nagkape na ka. Tabangan pa ang lawas in a very natural way. Nga din kini, mahimong alerto. Mahimong aktibo. Okay, labi na kadun na kayo mga gipanghimo din, ha, nga diin mga paperworks or office work. Any nga din ginatrabaho na to, nga din nanginahanglan o aktibo og alertos panghuna-huna. So ay kini ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Available hands na ng butika nga dool sa inyong lugar. Kauban ang ato ang Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Duwagan pa dyan sa ato ang Visionex Plus. One of the best product ng Yes to Health. Alang kayo sa may mga problema sa mata. Ug buot maampingan ng ilahang mata, mga katropa. Visionex Plus, aduna kini kakayahan. Nga diin na proteksyonan ang ato agayong mga mata, mga katropa. Available usab kini sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated, available sa kini, mga katropa, sa mismong Yes to Health Wellness Center nationwide. Ilabi na din sa mga taga Davao Region, ha? Available, mga katropa, ang ato mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic. No, kung ikaw mga taga Davao, no, ordura ka sa Davao, mga katropa, ang ato ang clinic address anata sa Cell Paul Building, door number 3. GSIS Heights, tapad ta sa Tagum Cooperative at Banggayod sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Or mas atbang ta sa Durian World. Nara na sa highway, mga katropa, ha? Dali ra kayo na ninyo malocate. Dako po na itong signage na kabutang Yes to Health Clinic. Abrido ka na matag Domingo, hantod Bernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 gayod sa hapon. Available ang tanang produkto, mga katropa, in a very affordable price. Mao na yung pinakanindot sa ato agayong Yes to Health Clinic. Tungod kay available ang atong mga produkto, unya mas gipabrato pag yun, na? Para tawon mas maka-avail, na? Ang ato agayong mga katropa din, ha, nga diin maglisod og avail, hilabi nag medyo mal-mahal. So sa ato ang Yes to Health Clinic, mas gipabrato nato, na, para mas maka-avail ang tanan, mga katropa. Ug ang pinakanindot, no, tungod kay aduna kitay mga libreng serbisyo hatod kaninyo sa matag Yes to Health Clinic branch, mga katropa, ha. Ay mong kalimot din, ha, kung kamuna mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic, ha, para mo avail sa atong mga produkto, ha. Hala, i-avail na po ninyo ang ato agayong libreng check-up, libreng konsultasyon, and libreng dietary guidelines. Libreng juicing therapy, nutritional therapy, and TheraHearts therapy, mga katropa. As ng daghanang pwede ninyo i-avail, bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Sa mga taga-Davao, ang atuaga yung schedule is every Monday and Tuesday. Mao ka na ang atuang face-to-face schedule, ha? Alang gayod sa libreng check-up and consultation. Sa mga taga-Tagum, ang atuang schedule usab, no, for check-up and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Huwag kalimot ha, sa adlaw na ito ang schedule, mga katropa. Siyempre, available usab din ha ang ato agayong tanang produkto sa Yes to Health Incorporated din ha gayon sa ato ang Tagong branch. And dungag pa, available usab mga katropa kung adun na mo'y mga medisina din ha. No, any maintenance ngayon ang inyong gipang inom karon, available usab no, sa ato agayong Yes to Health Clinic branch sa Tagong. Tungod kay combination ng ato din ha, Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ito ang Tagong branch, mga katropa. And mga essential needs, na? Tungod kay kumuato mo sa ito ang Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagong branch, ilabi na, gi-action mo gutom, available usab din ha ang mga essential needs, na? Na yung mga makaon usab din ha, mga katropa. Ilabi na, aduna tay coffee. Kung gusto mo magkape, ilabi na, gabog na ang panahon, o niya. Layo pa inyong ibiyahe, paingon sa inyo ang panimalay. Din ha sa ato ang Yes to Health Tagong branch. Pwede ka mo makakapi din ha, makarequest sa ato agay yung mga assigned secretaries and also a pharmacist, mga katropa, din ha sa ato ang Tagong branch. Tungod kay available din ha, mga katropa, ang ato agay yung mga lamian nga kapi, no? Na pwede din kayo ninyong tilawan. Diha dayon. And sa mga taga Davao Oriental, good news mga katropa ha. Tungod kay sugda na gayod nato karong bulan na ang ato agayong monthly visit and face-to-face check-up and consultation na din na gayod sa ato ang Mati branch, mga katropa. And then both kong i-announce no, sa mga nagpamilaw karon, ilabi na sa mga taga Davao Oriental, karo gayong July 16. July 16, mga katropa, magsugod na gayod ang ato ang face-to-face free health check-up and consultation. Dinagayad mismo sa ato agayong Yes to Health Mati branch, mga katropa. Isbun ko, July 16. Huwebes ka na, mga katropa. O ato na kining paghimuon nga regular schedule matag third Thursday of the month. Muna ang ato ang schedule din ha sa Mati, mga katropa ha. Every third Thursday of the month. Matag tulo ka Huwebes. Kada bulan, mga katropa, mao ka na ang ato agayong schedule. Din ha gayod sa Mati branch, mga katropa ha. Siyempre, din ha ginamis mo ipahigayon sa ato agayong Yes to Health Clinic Mati branch. So, na gayod sa A Square Building. Bus gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund sa Barangay Sentral, mga katropa. Mas dali ninyo na i-locate kung mag-commute mo. Inunan ninyo nga ato mo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. And then, ubus po niya na namis mo ang ato ang Yes to Health Clinic, ha? Mag-uban-uban tan din ha, mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao Oriental. Tungod kay dugay-dugay tao, nakabalik din ha, no? Tungod lagi sa medyo layo-layo dyan ang lugar na to, no? Pero tawon, no, kaluoy si Ginoo tungod kay nibalik ang ato ang schedule. And praise the Lord, starting this July 16. Mag-uban-uban ta din ha, mga katropa. Hala, ubanan na ninyo ang inyong tibuok pamilya, amigog, amiga. Alang gayon sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Usa lamang ka na, kaadlaw po sa i-grab ninyo na ha. July 16. Kita-kits, ano, dinagayod sa mga taga Davao Oriental. Orans, alas 12.50, size na, mga katropa. And alang gayod sa pagpadayon ng itong programa, The Secret of Health. Bago tamo ato sa unahan, alang gayod sa ito ang health information. Ayan, maminaw sa kita o manindot nga testimonya, na? Mga pahinumdom, dinigayod sa itong programa, The Secret of Health. atong paminawan ang testimonya gikan kay atong master control Sir Royce, and balik kita human gayud nining ato ang pipila ka mga pahinumdum.
1: Good morning sir, unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa ka sir?
2: Yep, right.
1: And bago ka nato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang tingko.
1: Kailan po na ka dugay sir nga din mong gipamatik sa gawas?
2: Dugay na po na. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kamusta sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsi Kadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po rin yan. Nawa na po ang sakit sa ulo ko. Ako ang likod.
1: Wow. So, but pasabot, okay na yung ulo lang sir, wala nang sakit.
2: Okay na rin.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay mayon ni mong karon sir sa tanan na di nagapaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan mo saway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang testingan ko, sa itong nag-i-pratic po nga po. Testingan yun ato, wawan mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun atong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target kag kusog sa Ginoo o may panlabas ka ngayon.
3: Plus Gold.
4: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Ariston, usa ka nang mama. Ipag-adlaw jud ko nga pilot mo niya magsige pa jud og dako. Kung gibate po dato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Magvision X Plus ka! Magvision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Santon

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Mari kita mga katropan, ini atau program The Secret of Health. Saya kapun inyong makauban, yung health consultant, CJ De Druda. Inyong nadungog, no, manindot nga testimonya si Sir Kadin, adunay problema, pagsakit sa iyang ulo, ganit, nahinduman pa na ako sa diyan siya ni bisita sa atong Yestro Health Clinic. Dugay na taon niyang giproblema ang kasakit sa iyang ulo. Dugay na niyang gidadala. Daga na siya nasuway, no? Ang mga pagpanambal, apa na wagi daw nawala. Huwag sa dihang nisuway sa ato ang pagpanambal, no? Sa Yestro Health Clinic, mga katropa. Thank God, no? Tungod kay ato agay natabangan na si Sir. Kusa na ka, siya karon ka-avid the client po ng Yestro Health Clinic. Alang sa tanan, nga din adunay problema sa panglawas. Kamu gayod, nag-iawhag, no? Nga din na bisitaha ang Yestro Health Clinic. Labi na kung adunay susama nga kondisyon. Pagsakit sa ulo, mga katropa. Suway eh, pagbisita ang Yestro Health Clinic tungod kaya doon ang katay specific program, no? Para gayod sa mga inana nga kondisyon ng mga katropa. Aras alauna dos na, mga katropa. And ato kita gayod sa ato ang health information. But before that, happy viewing, no? Sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. Sir Harold Salang, shout out. Live watching from New Zamboga, New Corilla, Davao del Norte. Uy, happy viewing, ha? Sir Harold. Sa kini ka-avid viewers and listeners po sa ng programa ng XFM. Ayan, kamusta din, Sir Harold. And Sir Rex Ordiniza, good afternoon, mga katropa. Good afternoon to you, sir. And sa inyuhang mga kauban din, ha, mga katropa. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Labi na sa mga bagong abot karon, pag nagapaminaw sa ilaga yung mga nagkanaiyang radyo. Kung akamu adunay buot ipangutana din sa atong programa or ipaabot, pwede kamu mapadala sa inyong mga mensahe sa atong text line number na 0909-17-62844. Usubon ko, ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan o kapagtagad unya, ha? Human gayod nining ato ang health information. Ang ato ang pagatunan karon, mga katropa, very common na problem sa ato agayong mga katawhan na karon, no? And sadly, dili lang mga adults, kundi bisan mga kabataan, adunay susama gayud nga problema niini, mga katropa. Tungod kay kini nga kondisyon, pagka problema, itawag kini siya og man-made problem or man-made condition. Tungod kay kita ang magdesisyon nganong himuon nato ni or dili nato himuon, ha? Pagbata na salit nga dindado ng kita yung mga gibati karon sa kalawasan, usada is pinakahinungdan nini basi mo kini ang gitawag na to gapagatunan na karon, mga katropa. Atong fokusan kining usak kapangutana. How important sleep is? Unsa man ka importante man jud kining gitawag na tog pagtulog. Tungod kay niaging adlaw, dun ako'y pasyente. Ito sa tagom ni duty, mga katropa. Ang iyahang gimo, usa sa iyahang gi problema. Although dili ni mo ang pinaka-main niya nga concern, tungod kay nato siya sa ato ang clinic, mga katropa. Ang iyahang gimo, tungod kay aduna siya paghapdo sa tiyan. And then, kaluya sa panglawas, usahay, maglipong-lipong po daw siya. Kung sa din ato siyang gi-interview, and then atong gi-check ang iyahang iris signs. Atong gipangutan na, kamusta ang imong pagtulog? Kabalo mo unsay ang gitubag, pila na di ay kabulan nga din wa siya'y tarong tulog. No, dagan na siyang gipanghimo nga mga, dagan siya gipanginom, no, para daw munindot ang iyang pagtulog. Pero paghigda niya na unsay nga perte man daw ang aktibo sa iyang unahuna. No, latagaw kayong unahuna, mga katropa.
And ang gani, nagdugay ang among pag-istorya, pag-interview mga katropa sa dihang. Hangtod naabot sa punto nga din ni amin siya nga din stress po jud siya, no? So, usag din sa factor nga no, maglisod o tulog ang usag kataw, kining gitawag na itong stress mga katropa. But anyway, balikan nato unsay connection sa gibati no, ni ma'am sa paghapdo sa tiyan, sa pagluya sa lawas, paglipong-lipong, kung kulang gayud ug tulog ang usa ka tawo. Mao na ibuot kong hatagan o pagtagad no para nga ato ang health information mga katropa. Unsa man jud kay importante nga din gikinahanglan aduna igong pagtulog ang usa ka tawo. Okay, sa tinuod no nining atong panahon mga katropa ang pagtulog bitaw murag wa na kayo gihatagan og bilih. Ilabi na sa atong mga kabataan din ha. Murag basta kay makatulog rag pila ka oras no murag okay na labi na gaway adtuan pagkabuntag way trabaho or way eskwela hala halos tibok gabi magpulaw wa na sayon unsa ang pinaka mga importante nga mga panghitabo sa panahon nga din kita gayod matulog ang mga katropa. Mo nang abot kong hatagan o pagtagad. Okay, pahinundum sa matagusa, no? Nga din, kinidi ay nga mga panghitabo. Kinidi ay mahitabo mga katropa sa panahon lamang nga din kita gayod matulog. O grabe kini ka importante mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang panglawas. So para masabtan nato kung unsa ka importante ang pagtulog atong hibaluan, unsa man dayon hitabo diay no sa atong lawas sa dihang kita matulog. No, kung kamo pangutanon sige daw. No, nasayod ba mo nga adunay panghitabo sa lawas sa dihang kamo gayud da matulog stuck na sa kagabihan? Okay, basig ang inyong pagtuon or inyong pagkabalo ra diha. Basta matulog daw piyong ta stuck na sa kagabihan, naghigda o mauna na no. Wata na sayod nga din aduna day dakong panghitabo sa panahon nga din kita gayod natulog ang mga katropa. Kini ato ang pagatunan karon para mas masabtan nato og makahuno na ta nga din uy kinahanglan gid ay ko matulog no. Kay grabe di ay ang mga panghitabo sa akong lawas sa dihang ako gayod natulog no. Mao na buot ko nga ipakaon kanatong tanan karon mga katropa. That's how nga diin mas paningkamutan na nato puhon no? Sumalabot nga adlaw nga din matulog na jud ta mga katropa no. So atong susihon unsa man diay ang mga panghitabo sa atong lawas sa diyang kita natulog. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, adunay panghitabo nga gitawag natog the body undergoes repair during a night sleep. Mao kini ang pinakaunang mahitabo sa lawas ha. Aduna daw pag-ayo. Dinha gayod sa atong lawas sa panahon nga din kita gayod matulog. Sa unsang paagi dok? Sa panahon manggod nga diin buntag no. Inuna na tog buntag or tibok adlaw. Mao ka nang panahon nga diin nagmata kita, aktibo kita or nagbuhat kita unsa may atong gipangbuhat mga katropa. And then nagakaon kita. Aron tuod niya na ang pagkaon tunaon sa lawas para mahimo kini nga gitawag natog enerhiya. And then kini usab ang panahon nga din ang ato ang adrenal gland no nag-produce og adrenal hormones sama sa corticosteroids no ang mga adrenal hormones nga din kini gayod gikinahanglan para kita mahimong alerto, aktibo og ma-energize the whole day ang mga katropa. Kini nga proseso or condition gitawag kini og catabolic rate. Pero sa takna sa kagabihon mga katropa, kini nga catabolic rate mo-switch on to anabolic pace. Mura ni siya mag-change, no? Mubago ni siya mga katropa, no? From catabolic rate to anabolic pace mga katropa. Nga din niining takna, katugay yung mga adrenal hormones nga gipagawa sa atuang adrenal glands para kita mahimong aktibo, alerto, no? And then kusgan, stibok, adlaw. Katugay yun mawagtang, ugbuubos gayud mga katropa. Sudpod nga diin stagnas gabin, alerto gyapon kita, aktibo gyapon kita.
Siyempre, maunang ang from catabolic rate, it will switch on to anabolic phase. And this time, ang atuaga yung lawas, magsugod na po siya. Ug paggawas nining gitawag nato nga mga human growth hormones mga katropa. Mo na ning ipagawas ato ang lawas particularly our pituitary gland. Mao ni ang responsible no to produce human growth hormone. Kauban usab ang ato ang pineal gland to produce melatonin. Some of the hormones no nga din nagikinahanglan for the growth of everyone, especially sa mga kabataan, no, kung gusto ka nga din mahimong himsog, kusgan, baskog ang lawas, no, from the cells, the tissues, no, to the body composition, no, the bones, kana gikinahanglan sa panahon gayod nining gitawag na tog kagabihon ng mga katropa. Even sugar and fat metabolism, mahitabo na during a night at time mga katropa. Mga sex hormones, testosterone, no? Mga fertility hormone, and etc. Daghan pa na mga katropa. Sa panahon, stuck na sa gabihon, aduna di ay production of human growth hormone, kinigina pagawas sa panahon nga diin kita gayod na natulog mga katropa. And most important, aduna ay maintenance and repair of tissues, muscle, and bones sa panahon nga kita matulog. Ano, aduna may pag-repair, aduna'y pag-maintenance, doc? Tungod kay musugot ang sadili, mga katropahan, saltihan ta mo. During the whole day, ilabi na kung ang imong trabaho din na. Grabe kakapoy. No, nga din na grabe jud ang paglihok. Well, bisan pa man, relax na ka, no? Pero naglingkod ra ka, nagatubang sa computer ang imong utok, grabe po dang lihok. Watan sa'yo, daghan dahi kayo mga cells, mga tissues ang na-damage gayod sa ato ang lawas, no? Gani, according to the study, adunay pagtuon sa atong may eksperto, millions of cells died every day. Watan na sa'yo niya na mga katropa. And that's why ang pagtulog stuck na sa gabi yun o sa pinakadakong importante tungod kay nining panahon na gina-repair, no, katugay yung mga cells, mga tissues nga din na daot, no, the whole day mga katropa kung unsa man gayod ang atuang maging buhaton na tibuok adlaw. Mao nang adunay maintenance and repair. Take note ha, kini mahitabo dili sa panahon sa adlaw kundi diha sa panahon nga din ikaw gayod matulog sa takna sa kagabihon. Pangutana, unsa ang dok kung di ko makatulog, eh di. Nabay nahitabo nga repair? Nabay nahitabo nga maintenance? Wala mga katropa. Ato ang hisgutan unya, no? Kung sa po'y mahitabo sa lawas sa diyang way igong pagtulog, no? So ato sa ta, unsa'y mahitabo sa lawas sa diyang kita matulog? Ikaduha, detoxification. Kabalo bambo nga din sa panahon natulog kita mga katropa, aduna day paghinlo sa ato ang lawas. No, o kini nga paghinlo dili ni basta-basta. No, usa kini ka pinaka importante nga paghinlo sa lawas tungod kay kini mahitabo diha lamang sa ato agayong brain area. No, sa ato agayong utok mga katropa, no? Tungod kay the whole day, of course, bisan pa man na matata, aduna gyoy gitawag natong detoxification or cleansing process nga hitabo sa atong lawas. Kauban ng atong mga eliminative and detoxifying organs, ang atong atay, atong kidneys, no? Ang atong pancreas, so, daghan mga katropa, no? Pero sa taklas kagabihon, adunay detoxification or paghinlo sa lawas nga diin mahitabo gayod diha lamang sa atuang utok. And take note kana mahitabo lamang sa taklas kagabihon. Sa unsang paagi, pinaagi gayod sa atuang gitawag nga glymphatic system. Adunay sistema sa atong utok, gitawag siya og glymphatic system. Nga diin kinigibuo sa mga glia cells, no? Sa ka unique type of cell nga din makita lamang dinha gayod sa atuang utok mga katropa. Mao ni ang gamanage nini gayod nga system mga katropa nga din pinaagi gayod sa pagbumba sa ato agayong cerebral spinal fluid. Paingon sa atuang mga brain tissues, aduna gayoy paghinlo dinha sa atuang gitawag nga
brain area gayo da mga katropa. From the brain to your spinal fluid, da paingon gayod sa atay. And for the final elimination. Kana, dako kayog importante mga katropa. Especially our brain, ginagamit man jud nato na. Bisan pag unsa atong gilihok din na, bisan pag muingon tag, ay dok, relax, relax naman ko, tibok adlaw. Ay, naku po. Pero daghan kaayo og neurons and the cells na possible maluya og mamatay gayod sa ato ang brain area mga katropa, no? Kani our brain mao kini ang nag-compose og daghan kayo nga mga neurons and cells maliban sa atong second brain which is in our gut, no? So kung adunay pagkaguba, pagkapatay sa mata ga cellula, neurons dinagayod sa atong brain area. That's why aduna po'y dapat gikinhanglan nato nga paghinlo niini. So sama sa atong blood circulation. No, adin ginahinluan pirmi atong dugo, ginahinluan pirmi sa atong kidneys every 10 to 15 minutes. No, every 10 to 15 minutes mga katropa, ana ang lihok sa atong kidney. And then ginahimo na during the day. And then during night time, dili man apil ang paghinlo ato sa atong utok mga katropa, ang ginahimo sa atong kidneys. Sa panahon stack na sa gabihon, special ni ang paghinlo sa atong utok. Kana mga katropa, pinaagi gayod sa ato ang glymphatic system. So unsa ka importante ang pagtulog, labi na ang paghinlo sa ato ang utok, no? Sa panahon nga din na kita matulog, grabe ka importante. For example, sa mga katropa, mga kabayan nato nga din adunay Alzheimer disease. Sa mga adunay Alzheimer disease, kinigayong gitawag na ito beta amyloid, damamay ni ang protein nga din mag-cause og plaque formation na magbara din na, no? Sa ilahang brain area mo hinungdan magka-cause og Alzheimer condition during night time. Sa panahon nga ikaw matulog mga katropa, usaday kini, no? Nga din ginahinluan, ginatanggal sa ato agayong utok kini gayong beta amyloid para gaya da malikayan kining gitawag na tog Alzheimer disease or any neurological diseases sa mga katropa. Isipin mo na, bisan pag di ka minum or wakay inimun ng mga pagpanambal, pwede nimo malikayan kini gayong gitawag na tog Alzheimer disease. Sa mga nagaedad na, nagataas ang edad din ha, kasagaran and common karon kini sa ato aga yung mga katigulangan din na adunay Alzheimer. Di ba? Okay, basig sa panahon po sa ilang pagkabata-bata pa, wapag kayo tarong tulog or adunay yung problema sa pagkatulog or there no choice tungod kay ang panginabuyan pagpulaw. Gani, doon na ko'y pasyente din na gayon sa mismong taga-tagom. No, naminaw ko sa ilahang experience, no, tungod kay ang iyahang anak, bata pa kayo, 23, gidala sa ato ang Yes to Health Clinic din sa tagong mga katropa, babae. At doon ay gitawag na itong problema sa iyahang tiyan, nga sakit daw kaayong. Unya, maghuot ang dughan, unya, maglipong-lipong. Unya, pag nasaira na ito, nga ang edad, 23 pa lang, edi nakapangutan na takabata ba ni mo, nga nung aduna na kay mga gibati ni ini. Sa dihang atong gisusi mga katropa, nitubag sila, ang ilaha dahil tawong panginabuyan, kining pagbaligya og balot. Dina sa kanukutan area, dina sa tagom. Unya, ang ilahang time nga din sila mamaligya, magsugod sila alas 4 or alas 5 usahay sa hapon, paingon na alas 3 sa kadlawon, mauna ang duty tawon sa iyahang anak o kana mahitabo mga katropa kada gabi eh. Kapag alas 3 sa kadlawon, muli ang iyahang anak, populihan na po daw siya sa ilahaga yung mama o papa. Kayahan na po mama o papa, mauna po yung duty, paingon sa kabuntagon, magbaligya o balot. Akong gipangunta na, pila na katuig tayo ngayon na niyang trabaho sa imuhang anak? Ningon ang iyahang amahan, o nagid na ang ilahang panginabuyan. Subot pa subot, dita makaingon o kunsa nakadugay, tungod kay mo na ilahang panginabuyan, but pa subot, mo nagid na pirmi ang ilahang lifestyle. O di po dato sila mabasol tungod kay lagi mo ang source of income, pero atong balikan, grabe impact sa lawas sa bata. No, luya kay nabot to clinic, no,
nagsakit ang iyan siya, naglipong-lipong, gani ginalalayan siya tungod kay Luya na jud. Sa moto ato ang gitabangan and nag-undergo siya medication karon. And I pray no, sa atong buhing Ginoo nga rin matabangan po nato sila lagi. Ato pong gi-advise nga diin usa sa pinakahinungdan nga diin ngano na inani ang imuhang anak tungod kay lagi pirmi kulang og tulo. Kung agan pa jud og wrong diet tungod kay ang anak hilig po dog noodles, kunya usahay magpapasarog kaon mga pina lang daw, mao nang tawon no. Aduna jud gibati nga problema ang iyang lawas. Balikan nato ato pagtuon mga katropa. In ana ka importante kining gayong gitawag natog pagtulog. Isipon nimo no. Bata pa kayo pero pwede di ay magka problema gayud sa kalawasan sa dihang kung adunay dili gayud nga igo nga pagtulog mga katropa. Dinhi lamang nga pagtuon kini pagsakit sa paghinlo sa ato ang utok. Kung kini gayud dili mahimo mga katropa ay nako dako kayong problema sa ato agayong brain area. Dako kay problema mga katropa. Unya ikatulo, hindi gayong gitawag nato nga fight infection and the boost immunity. Usa sa pinakaportante nga nung matulog tas taknas ang gabihon tungod kay ang lawas nato adunay igong kakayahan para gayod labanan ang mga infection. No, and then mupakuso gayod sa ato gayong gitawag nga mga immune na system. Atong laluman ang pagtuon para mas masabdan kay komo naman ang muingon nga tulog sa iyo ay para kusgan ang lawas, ha, para ligon ang imuhang immune system. Pero nasayod ba mo kung unsa jod o sa unsang paagi nga din mahimo gayong kusgan ang atuang immune system, ang atua gayong lawas, no, kinatibukan mga katropa. Tungon kay sa taknas kagabihon, ang atuang lawas aduna gayoy ginaproduce or ginahimo nga cancer killer cells. Usa ka selula ang gitawag ni siya cancer killer. Mao ni ang tagapatay sa mga cancer cells sa atoa gayong lawas mga katropa. Any bad microorganism nga din na possible mag-cause og problem. Kini gayong TNF or tumor necrosis factor. Mao kini ang ginapagawas dayon sa atong lawas para dayon patyon kantong usa gayud ka bad microorganism nga possible mag-cause og problem. And then during night time sa panahon nga kita gayud matulog mga katropa, aduna di ay dako kaayo nga production or mas mudaghan di ay ang production niini ining gitawag nato nga cancer killer nga cells or TNF mga katropa. Mao kini ang pinakadako nga punto ano matulog ta stack na sa gabion para gayud mukusog ang ato ang mga immune cells. No, unya duwagan pa jud nato ga cytokines. No, ang cytokines mga katropa sa usab kini ka immune cells. No, nga diin na dako kay nagtabang para gayud labanan ang mga balatian og mga infection. Kana usab ipagawa sa ato ang lawas sa panahon nga matulog ta sa taknas kagabihon. Di ba kanang duha cancer killer cells and then cytokines no TNF mga katropa kanang duha nga din dako kag ikatabang para gayud labanan ng infection ipagawas ra na sa atong lawas sa panahon gayud nga kita matulog ang mga katropa. Manang tawon paning kamot jud magtulog din ha. Ayaw gitaw nung pagpulaw-pulaw. Unsay metabo sa lawas dok pagkulag tulog? Sige atong adtuan. No? Atong adtuan ang pagtuon kung unsa po'y metabo sa dihang kulang og tulog ang usa ka tao. Number one, of course, no repair, no maintenance for the growth. Automatic atong gitun-an ganina. Sa dihang kita matulog, adunay repair, adunay maintenance, adunay gayoy human growth hormone. Nga din ginapagawa sa atoa gayong lawas para gayod ma-build ang strong and healthy body, especially sa ato mga kabataan nga nagsugod palang taon og tubo. Huwag pagtulog, ibaliktad. Mawala ka na mga katropa. Walay repair, walay maintenance, walay human growth hormone. Ikaduha, weak immunity. Mabawasan ang production sa cytokines, sa TNF, no? Mga cancer killer cells, ang mga cells, mga immune cells to fight infections and any diseases, mabawasan ug mugamay na lang na, hindi adunay gitawag na itong weak immunity. Madang prone na ka sa infection,
Kung doon ay mga problema sa panglawas, tingala ka haladok, dugay man kayo kumayo. Haladok, sige kong inom ani, wala lagi alibyo. Ay nako po, basi ko sana sa simptomas, nga din aduna kay weak immunity mga katropa. Sa pinakahinungdan, why tulog or kulang kayo sa tulog ang mga katropa. Ikatulo, unhealthy brain. Oh, dili himsog nga utok. Oh, take note ha, pag may isigot ang unhealthy brain, adunay usa ka doktor, usa ka neurologist, no, or neuroscientist, no, si Dr. Nethergard, mga katropa, iyang gitunan kiniga yung lymphatic system. Gani usa ni siya ka doktor nga din mao gayud ang pinakauna nga nakatawag nini, nakakita nining or naka-discover nining gitawag na ito lymphatic system. So therefore, yung gitunan, and she conclude na kinida yung gitawag na ito lymphatic system, tako kayo gikinahanglan, no, especially kung gusto ka nga din mahimo gayong himsog ang imuhang utok mga katropa. Gani, aduna siya article nga din gihimo, and it is entitled how to have a healthy brain, or what keeps a brain healthy. Mao ni ang title sa iyahang gayong article gayang gihimo, no? And then sa iyahang article nakasulat ang tubag, a nice night of sleep is the best way to keep in shape. Way lain siyang tubag mga katropa kundi ang manindot, no, og mahamog sa lain terms, nice, no, manindot, unsa pa, sa Tagalog man ang mahimbing, no. Saya ra murag mao man ang manindot og malalo ang mahalalom nga pagtulog. Sa pabay lain term ana sa Bisaya mga katropa kanang nindot imong pagtulog sa gabi, ha. Way lain nga para ang pamaagi para mahibong nindot ang imuhang ug himsog ang imuhang utok, kundi mao gayud ang manindot nga pagtulog ang mga katropa. Okay nga naman, kung kulang ka og tulog mga katropa, sumala pa ka ni Dr. Nethergard, adunay part sa ato ang brain gitawag kini og locus coeruleus. Sa kini ka part sa ato ang brain, and this locus coeruleus mao kini ang responsible to produce dendrites. Unsa ba rin dendrites? It is a kind of neurons nga din naa din sa ato ang brain mga katropa. O kabalo ba mo sa panahon nga din why tulog ang usa ka tao? Thousands, millions, no? Daghan kaayog mga dendrites ang possible mamatay dinha gayud sa ato ang brain area, especially sa ato gayong locus coeruleus ang mga katropa. Mao nang nakaingon mismo si Dr. Nethergard, tungod kay daghan kaayog mga dendrites ang namatay, dako kay possible nga magka problema gayud sa utok sa diha ang tao nga din sige gayud og pulaw. Number one, atong natunan ganina, Alzheimer condition. Ya, duagan pa, memory impairment. Maglisod na focus. Limtano na, bata pa, pero grabe na kalimtano na. No? Maon pa, unsa ganito yung gisugo ni mo? Nakalimot na dayon, no? Unya, unsa pa, aduna na yung pagka-problema sa abilidad sa pag-isip, pagplano. Ana gayod, maapektuhan mga katropa. And then reaction time slows. Slow na kay ka, mo-react sa imuhang palibot. Daghan ang maapektuhan mga katropa o ang pinaka makaguguol. Adunay mga health conditions na possible mabuo nga na kanimo kung magpadayon ang dili gayon regular or normal nga pagtulog ang mga katropa. High blood pressure, heart problem, obesity, ana, naiugnay gayon sa gitawag na to, lack of sleep. No, irritability, regular hormones, pirmi labad ang uro, pirmi gayod sa puton, mood swings, and even cancer. Take note mga katropa, even cancer. Tungod kay aduna gayoy gitawag natog deficiency of melatonin, ay nako po, big factor yan of having cancer. Wata na sa'yo kung unsa'y possible nga cancer, tungod kay magdepende po na kung unsa gayod ang gitawag nato nga problema sulod sa lawas. No? But anyway, take note po mga katropa, ha? That's how important a sleep is mga katropa. Mahilabi na kinigay yung production of melatonin. But we don't have enough time. Huwag ma atong ipadayon kini ato ang pagtuon mga katropa, the importance of melatonin in our body. Especially,
sound usab nato pag unsay mga pamaagi nga din mahimo gayong nindot ang atong pagtulog sa takna gayod sa kagabihon ng mga katropa. Tagantamog mga natural tips na. Nga pwede na itong himo din agad sa atong matag padimalay, hilabi na sa atong mga katropa din ang adunay pagkaproblema sa ilahang pagtulog. O, yahay raning uban nga din pag maghigda bitaw, diritsog hagok. Pero sa akong taon ng uban nga din maabta na lagpila ka minuto, oras bago makatulog, maunang mapulaw noon. Ugma, atuan ang pagkahisgutan mga katropa din igyapon sa atong programa The Secret of Health. Apan, wa naman tayo igong oras na. Bago ta magtapos, ato saning basahon ang mga nag-comment sa ato ang live. Mama Leia Manalaysay, good PM Doc, as a senior citizen, ang ano sa'yo man na magmata na Doc, compare sa 30s above. That is normal, Ma'am Leia Manalaysay. No? That is a normal changes sa pangidaron gayon sa usa ka tawo. Pag nana sa senior, ang ilang pagtulogan na nanagid na sa gitawag na ito, 6 to 7 hours. Ang importante lamang, unsa ka nga oras matulog, Ma'am Leia. Kaya kung sa'yo ra ka natulog, halimbawa alas 8, kadalasan hilabig na sa mga mingmingaw nga dalan, okay ra na. Bisan pag gumatakag alas 2, si kadlawon, why problema tungod kay buo gihapon ang maintenance and repair, especially the production of red blood cells during a night time. So ang tanong kung ano ang senior bumataog sa'yo compared sa 30s above, that is normal, Ma'am Leia, as long as nga way gibati sa lawas, ha? Adela de la Cruz, mahinanok pagtulog, Doc. Ingon anak ko, dali lang kalimot unsay dapat imnon. Uy, okay ang pagtulog, pero nganong dali tawag nini limtanon gihapon. So ang kondisyon po niya na basic, aduna po kay gitawag na itong problema mismo sa blood circulation. Baba, okay mo pagtulog, pero nganong kulang manggihapon or limtanon manggihapon, e-check na ito ang blood circulation or basig kulang ka o gitawag na ito vitamin C level and B vitamins gayod sa ito ang lawas. Especially, kinigitawag na ito thiamine. No? So, daghan gihapon ang possible reaction or either you have a cholesterol deposit, arcosinellis, no? Venous congestion, dinagayod sa imuhang iris signs. So, mas mayo atuan ang i-check na Ma'am Adela de la Cruz. But for the meantime, paspasi pag-inom og Santon Vitamin C. Sa mga dali makalimot din ha, pag-inom og Santon Vitamin C, dako kay kining ikatabang, mahitungod gayod sa ato agayong memory, ha? Tungod kay ang atong brain, usbon ko, mao kini ang part sa atuang lawas, sige din, adunay hataas nga level of vitamin C. Kung adunay pagkunhod nini, muna nga aduna po'y pagka problema sa atuang memory. So, try

0: ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Maing adlaw tanan. And God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay misis. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni Agmat sa bayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ipaadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mugo sa may pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano na po ang laing sugilanon? Sugilanon sa kinabuhi nga kundiin. Wa man tatay labot sa sinugdanan, pero kitang tanan ang musulbad sa kasalanan. Lain na pong istorya sa kinabuhi ang ipadani na itong programang X-Rated. Pero una na ko basahon, akong timbayahon ang atong mga suking tigpaminaw na nagsubaybay niining programa. Dili lang dinhi sa sugbo apan sa nakilaing dapit sa Kabisayan. Anaadihang kanlaon, ihulgan, labi na sa may pagirian. Apila sa bang dapit sa Mindanao kung diin madungganta sa Bukidnon, General Santos, Zamboanga, Mati, San Francisco, Davao, ug Tagum. Ug sa mga nakasikbit nga lugar nga maabtan sa labay sa signal malamang. May hapon kaninyong tanan. Laing suwatan po ang atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Iligan. Akong amigo. Atong itago sa pangalang Christian. 23 anyos na akong amigo, ulitaw. Kini ang problema mahitungod sa giatubang niya nga kaso. Pero mas masabtan ninyo kung hatagan na ito kinabuhi kining suwat sugilano na ako. Og dinhi ako sugdan ang akong storya, ang akong X-rated drama. Aniya, paminawa.
1: Uya mo ni Erlyn?
2: Ubay.
1: Ano niya? Iya, saan naman lang to si Ibon?
2: Oh, no, lang gihapon. Kami lang gihapon.
1: Napatay! Lumpungo ni mo sila?
2: Oh, kanang kang Erlyn, lingaw-lingaw ram lang ako. Ang kang Ibon, maunay, seryoso.
1: Bebe, onya by Christian, kung mahibawaan ka ni Ibon.
2: Ay, di lagi na mahibaw. Panikamutan ako nga, di gusto mahibaw.

0: Salamat kay Christian, ha?
1: Salamat saan siya?
0: Sa imong love.
1: Oh, abi na kong unsa.
0: Naibaw ko, unsa ka dako sa imong love nako. Maong nagpasalamat kay Gus Ginoo nga, ikaw yung gihatag nako. Tungod kay gimahal gyud ko nimong tinuoray. Og, kasaligan ka gyud. Ha? Gano'n man ka?
1: Wa.
0: Love ka, Yutika Christian.
1: Love, Sabtika, Erlyn.
0: Ampot, magunsa ka ako kung muwa ka na ako.
1: Di ko muwa ni Mulin. Dili.
0: Promise?
1: Promise.

0: Contohnya, dia ikan buku sinsya.
1: Oh.
0: Dua kababay, imong gilan.
1: Ikaw ba? Murang ka di amigo eh. Usa man, baka naman kailan ako nga amigo ni mo. Paglaro ha?
0: Ikaw ba? Ay lang ang kasuko.
1: Kisa may tayo malain, anak. Gamagsiki magagsulti o makapakonsensya na ko. Ay, pakinguna na. May kukuta. Angayon ta nga suporta ka sa kong gihimo. Imo naman hinungan kong giduot.
0: Bye. Pabinaw, good. Wa man ta ka giduot, bye. Pero ngako lang ba? Naluoy ko sa sitwasyon. Naluoy ko sa duha ka babae ba nga imong gilumpong. Aw, bisag di na lang ni Erlen. Si Ibo na lang. Naluoy ko niya. Tungkol kay maayo gud kaayo na siya ni mo. Anya imo nang siya gingon anak?
1: Basta, usara gyud akong ihangyon imo. Kung gusto pa ka nga magkaamigo ta, ayaw na ko sige igsulti anak. Kasabot ka?
0: Sorry lang gyud kayo ha. Ay kamala ka. Last ta lang gyud ni. Di na gyud ni mausab. Sorry gyud kayo.
1: Oh, ano ba? Arigin ko pabor na ko.
2: Ano di man tamada yun ugla ka urun?
1: Kuhan ka ng... Dili ko palakto ni mama ba?

Mm-hmm.

I

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health.

0: Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santo
3: Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, kunya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang
0: iyang blood sugar.
4: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The secret of health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The secret of health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Maayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga ating paminaw dinhi sa XFM 107.1 sa Tagum City. O welcome ang tanan sa ato ang mga tigpaminaw, mga higala, igsoon sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ako naga pasalamat sa tanan nga naga-hook up niining programa ang Tingog sa Reformasyon sa nagkalain-lain usab nga dapit sa XFM Davao o sa XFM Mati usab o sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM San Frans o sa XFM Bayugan. O maayong gabi sa tanan sa nagkalain-lain ng mga istasyon sa maong dapit. O ako usab nagapasalamat sa ato ang CEO, si walay lain kundi si Doc Remelito Oy. Maayong gabi kanimo din ha, Doc. O sa ato ang Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi kanimo din ha, Ma'am. O sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing. Maayong gabi kanimo din ha, Sir. O sa ato ang Station Manager, Arnel, Sir Arnel Cortez. Maayong gabi, Sir. Kanimo din ha. O sa ato ang Master Control, Sir Kenneth G. Batokan Tagupa. Maayong gabi, usab kanimo din ha, Sir. O ang Diyos magapanalangin o magauban kanatong tanan. O sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay, mga higala, niining programa, ako nagalaom nga anaa kamo magapadayon sa pagpatalinghog niining programa ang Tingog sa Reformasyon. O ako nagatimbaya sa mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan. Shout out day sa mga taga Nabunturan kuang mga katrupa, mga pamilya nako din ha, kuang mga uyuan, Bungkak family. O sa ako ang kapikas sa kinabuhi din ha sa Barangay Linda. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Akong mga silingan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot kong anaa kamo sa maayong pagsikay-sikay niining kagabion alang sa panihapon. O sa ito ang mga kaigsuunan sa Bukidnon, Brother Chami Punay, ito ang kaigsuunan nga Pastor Usab, no? Sa ito ang mga kaigsuunan diha sa Digos, Brother Imboy Abo-Abo. O sa mga kaigsuunan usab din ha sa Digos o sa mga Abo-Abo family, no? Mga kabataan, mga kaigsuunan, maayong gabi sa tanan. Sa Jinsan usab, mga kaigsuunan dito, Brother Samuel Salbanya, Sister Lisa Corminal, maayong gabi usab kaninyo din ha, no? Sa tanan ng mga nagasubaybay sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon, sa Mati, mga kaigsuunan sa Mati, Brother Ili Nudalo, og sa iyahang pamilya, mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Tuwang interesado usab si Brother Fred Tapad, maayong gabi kanimo din ha, Brother Fred. Manginaot ko nga ang Diyos magauban og magapanalangin usab kanimo uban sa imuhang panimalay. Mga kaigsuunan sa Lupon, Brother Plinius, uban sa iyahang pamilya, mga kabataan,
Ang gabi kaninyo din ha sa ato ang kaigsuunan nga na-assign din ha sa clinic sa Mati usab si Sister Jima. Maing gabi kanimo din ha uban sa imuhang mga kabataan. Sa imuha usab nga mama, manginaot ko nga naa kamo sa maayo nga kahimtang o panglawas. O sa tanan nga mga kaigsuunan nga nagasubaybay o nagasuporta, maing gabi kaninyong tanan.

0: Oy, RJ. RJ.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo kung nag-iliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyin gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw-bi? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams.
14: Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Hei, sikä pitää ludi. Se on sekä bas. Uu, dinhi. Ka, sä vaan kakankä hinuktuk mga diha.
1: Kun sin sekä ayoko mutan au se babaiba. Nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
3: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Karlao, sa sulod, sa prisuan, og dinhi.
1: Karawan lawa, kamong tanan.
0: Arawan lawa, naa na mo'y mga bagong blip.
8: Yeah! Yeah!
1: Oh, naa na mo'y mga bagong blip.
0: Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihane na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!

0: dan Lodi.
1: Oh, mitlah.
0: Ano nga po tut nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, mitlah. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting! Santo
2: Basol. Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Bili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Santo
11: Ako si Aileen o sa Castle Square Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyong health consultant, inyong magkaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, uban din ang sabako ninyo, hanintak na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-1762844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Oh, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho? No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ini ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinformasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. O, oh, kamusta? Siguro, nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan nga itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat, diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta

0: panahon na gani mo'y mo atake. Unya o naandam ay naku po mga katropa. O, maigo jud ka, na? And then ang problema, o pagmuli ka sa balay, o tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po nga din luya po immune system. Matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. O nang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom. Ang Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon ka ninyo. Sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghatag ka ninyo o libreng servisyo. Libreng check-up o libreng konsultasyon. Din higayod sa Davao Region. Din sa Davao City, sa Tagum and sa Mati. Gani, doon na kita ay branches ha, dinigayod sa tawag niini Luzon, Visayas o Mindanao. Doon na kita ay matag branches mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook no, apps mga katropa ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page ha. Usbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. No, mahitungod gayod sa mga branches no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipacheck up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung aduna ba yung branch no dinha nga lugar o i-message na ninyo mga katropa ha ito ang Facebook page dinha gayod sa Yes to Health Incorporated apan kung kamo ana din sa Davao Region pwede usab kamo mumessage sa itong official Facebook page no, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page ha. Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto no, sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ito ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No? And then balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinom dong. Ilabi na kaya tukagan kayo o pagtagad ang mga pipilang na nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom kayo o Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom o kape. Ganina ganin, no? Hapit jud, nakahapit makatulo. Kaduhagin ta kay pagmatan, may man jud kayo inom, kay pugno mo kayong panahon. Inom dahin ta o Santon Plus Kafa Mix. Labi mong good kayong kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan. Karabang pagmata jud nimo no safe siya inumon no bisa pag empty stomach kanang wa pa jud nasudlan ang imong chan bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan pag inum ka og Santon Plus Coffee Mix lami kayo sa paminaw no inana kanindot ang atong Santon Plus Coffee Mix kani aduna siya gitawag na to gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana no? Astang lamia mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. Dindot kaayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag muinom o kape. Suway no? Sa mga wapan nakasuway. Santon Plus yung coffee mix. No? Mupanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo. No? Kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamo gayon mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa human gayon sa pipila ka mga pahinumdong. Noon atong programa The Secret of Health. And standby. Tungod kay bali kita human guide sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato guide sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania guide ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sir, sa ato ang mga Yes to Health Clinic sa ganito yung mga labal at yan. Kapag ako mo sa akin ang mga request. Kailan po na pa-dugay, sir, na kayo din mong ipakit sa kamas?
2: Dugay na po. Kita po ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na tayo, no? So, sir, sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata. Kung gusto tayo ng pamilya?
2: Nakalangarang naman po rin yan. Lawa na po dahil sakit sa sarong po.
1: So, kung masagot, okay na yung ulo doon, sir. Ba't nang masakit?
2: Okay.
1: Praise the Lord. So, unsay may mo naman panong sir sa tanang at hindi nagkapanong sa atang programa o ila din na sa gusto sa pusuway sa pagkatapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Dato, alam ko, sa tunaga, na hindi pa ito na po.
1: Yeah.
2: Gusto nga din natin, ako ang mga sa ito.
1: Yes.
2: Happy na itong kisingan din.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyang pangalan nato.
2: Ayan,
1: Frank.
2: Yes,
1: thank you, sir. And

tropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyo na dungog na. Ado na problema, adiin na dugay na taon yang kita dala-dala. Pag dili lamang matawag na tuga, simple nga problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganita kapag sakit sa ulo, na? Akong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganin, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, lako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani sa diyan sa siya sa atong klinika, iyaha gitawong ginamo or ginaproblema kining mura dog ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, naga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa magihapoy alibyo. And then nakadug siya sa radyo, gani aduna Yes to Heart Clinic nga nag-offer og mga free check-up and consultation, especially in Adobe. We have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usa na siya karon ka-avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon na para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon bisag unsa man kini kadugay, pwede og pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Heart Clinic asa makakaron ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kini tawag na tog kayuhan. Happy morning to Michael Denosta ini. Good morning katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz, Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson Cadena, no? Dito na Doc Nelson. So maybe dito na ang lugar, no? So happy morning ha sa mga katropa na to din ha sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta Inuslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Mapadala sa inyong mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo mag-comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan nato og katubagan usab ang buot nyong hatagan og pagtagad no, ang mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mag-comment no, dinha gayud sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, Dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po ha, so... O, kabalo na ta. Kung naning ang mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay naku po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kinigitawag na ito, H. pylori bacteria. So it is a bacteria, na?
Ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig, dili ma sudlan, matandog lamang, madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir, no, maghapdos ang imuhan tiyan, nakakaon man ka og bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, mamangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon, no, kung unsa man na ang imuhang problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote, mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang gitawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo na mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ito ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then siyempre ma-eliminate gayon kining gitawag na itong nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pepino juice. So, una ni mong i-blend is one pepino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa ato ang sulod sa tiyan, mga katropa. So, ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Sa on pag-inom, one capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ito ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is ano daw siyang sige mag-check ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas, mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan, nag-ato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw, kasi mo kong iihi kada gabi eh.
Pabalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kumpirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure. Ha? Hypertension. Ikatulo, basig adudan po mo yung kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, basig adudan na mo yung gitawag na itong pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig adudan po mo yung problema gayod sa gitawag na itong kasing-kasing. So pipila na mga katropaha, o gani, kinipong gitawag na itong polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pungan mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayud sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayud mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha. Okay, musugot mo sa dili kung naamoy nato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon ni ini, mo dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi eh. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, inana lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinuo gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problemas kasing-kasing o ang pagka-problemas kidney. So dako kay tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iis sa gabi eh. And then I suggest also, kung doon naman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan. Nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no, ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, doon na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, no? Basta mahitungod gayon sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong yung mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Halimbawa, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. So diyan, nag-undergo sila yung medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na yung pinakadugay dyan na to ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, ino na to, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No, aron to niya na ato bitong tawag nini mai-compare na. No? Ato iyang previous result and then ang kining gitawag na to ga present result. Mo nang malipay kay sila makita hala duk ulo nawala na na. Kay ngon sila hala nimubo na. No, ina na murag makahatag samot sila og assurance nga diin na tinuod
nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-remind tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo hanggang yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tungod ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayon na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong nga textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayon na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, ito naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugaan sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then usbon ko, painom ang gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang joint, no, sa imuhang mama. O, basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga anong naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programan The Secret of Health, kaoban sa gyapon ng iyong health consultant, si Jane Druda. No, mga katropa, and then wala naman tayo ikong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Bita, siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Ang problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa para matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant, si Jane Druda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Ora sebagai tropa sa XFM Davao Region alas 4:32 na sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nga sa kinakaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning.

Kanan ga ungot din ha mga katropa hala pakiibot pakiibot pakiibot pakiibot. Delikadong mo spark mga katropa. Kada magalan sang din na mga katropa ang higtan sa PC si Bruce Kitkinero hala ibtana kay masig maigong ulos mga bata. Hala ibot ibot ibot ibot ibot ibot na buntag na. Alas 4.35 na mga katropa. Riga po sa itong pagpunaguman. Good morning, Karun, Tibuk, Luzon, Visayas, Mindanao. All over the world, good morning. Kanatong tanan, mga katropa. Magandang umaga po sa ating lahat. Mayong buntag, bye. Ala, kaninong tanan, Karun, may buntag. Nagpaminaw, Karun, mga katropa. Sa XFM 99.1 Mati City. Kaninong hurot, mga katropa. Good morning. Kaninong sa mga katropa, nagpaminaw. Sa XFM 107.1, good morning. Good morning! Tagum City! Good morning! Mati City! Good morning! Digo City! Good morning! Island Garden City of Summer! Good morning! Ang siyempre, Panabo City! Good morning! Metro Davao! Good morning! Inyong hurot, mga katropa! Good morning! Welcome na sa atong pagpanagubari atong programa ang inyong tulwanon mga kaigsunan. Exciting Filipinas! Ako po yung alalay galas kanyan Bung Algabre ng Adlaw nasab karon ng Miyerkules. Pizza utso na yun mga katropa ng bulan sa Hulyo tuig 2026. Yes, madasigon ako nakita ang dagway mga katropa kagahapong Adlaw mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan ng mga taga Mamacaw, Kapalong, Davao del Norte. Gumikan kay makaangko na gyud sila hamugaway. Hamugaway og nindot nga pagserbisyo nga barangay hall mga katropa. Yun. Groundbreaking na kagahapon buti pasabot pagasugda na ang pagtrabaho ni ini. Kantidad dig 17 million ka pesos. Ay nako. Laki-laki no? Laki-laki mga katropa. May buntag niya kay Sumambot Maidlos, Maidlos Nili. Good morning, ubang tibok membro sa pamilya. Gawas nga magmalipayo ng ato kagahapon mga tropa mga constituents din sa may barangay Mamacaw, Kapalong, Davao del Norte. Nga nakaangkon, makaangkon na gid sila og hamugaway bag-o mga tropa ng barangay hall. Kini ang first nga barangay hall nga gipatukod karon mga tropa gipunduhan ni Congressman Oyo-oy mga katropa. First barangay hall kini mga kaigsoonan diri sa may Kapalong, Davao del Norte nga nagkantidad og 17 million ka pesos and then solar mga katropa nga barangay hall. But pasabot bisan pag mag-run out ang Davao Light, bisan pag mag-run out ang Nordico, padayon ang operation way putol na ang mga katropa ay solar. Di maputol ang serbisyo mga kaigsoonan sa atong barangay ngadto sa mga constituents sa barangay. Yon. 17 million. Unya gawas ni ana bit-bit po mga pahalipay kagahapon kay aduna po'y karaban mga tropa sa panglawas. Karaban dito mga tropa sa naay mga bugas ha. Bugas mga tropa nga per family ko ako sa per family mga tropa 10 kilos. So gahapon tingako puno man kayong covered court mga katropa sa barangay hall. Wagin ko makakita dito sa mga igsoon. Wagin. Also, wako kita sa kong pagkumangkon. Importante managahan ng tao, mga tropa. Parang ako rin nakita nila, pero ako ay kukita nila. Tao, may buntag yung tanan rin. Dari na pita, mga katropa. No, kita may kagahapon nila ni Kagawad. Kagawad, John Horolan. Iyan rin anak mo ay iski chairman rin niya. So, Kagawad, John Horolan. Naasinas Kagawad, Boy Galos. Si Kagawad Bin Igso Bin Bankil malagsik magbalik ni si Igso na ako. Ulitaw manggod basta ulitaw na malagsik nagbalik Kagawad Bin Bankil tapos si Kagawad
Kaysa itong ubang kagawa dito. Former kagawad, Leo Sumatra. Kita may kagahapon. Pwera buyag o glawas. No, porting taasa yun. Yako, gyapon tao mga katropan si Leo. Ano yung mga kababata na mo din. Nakababatas kung mamanghod sa una. Sila Leo din ha, mga katropa. Alright, hala. Dad at kong gino, mag-ampot na mga katropa.

0: aceptado que a las 4:44 no vais. 4:44, ¿no? Good morning, rica niño, tanan, can Joselito. Nah, tadi hak kagah pun kedrawa adlaw sama katropa. Nakita na to mga kaigsuna na pagpaningkamot usab sa atong pipila ka mga elected barangay official nga madasigon nga ilang pagpaningkamot makita na mga katropa nga adunay bunga mga igsuon bisan pa man og adunay pipila ka mga kakulian sa nanlabay mga katuigan umikan kay usay lagi kini matawag nato nga duol ra unta ang barangay Mamakaw sa poblasyon duol ra gamay mga katropa pero mahimo pa usay mga katropang mabaliwala. Mabito na giingon ta sa una mga tropa, makuan lang atong barangay kung ugaling. Makuan lang atong barangay kung ugaling mga katropa. Hapit ang eleksyon, maduulan lang. Kung sa manang giingon ni Kasi, humana pa, oy, unsay humana? Humana na, kibo.
1: Pinoa!
0: Ay, humana daw, kain na daw siya gamata, alas 3 pa. Anagyod, maugi na yung style. Lungag kay labi na gani trabahante ana di gyud magpaungos higdaanan
1: pinoa
0: okay lahi mo gani narbaho ka mga tropa sama nako mga tropa gauli kog Dabaw alas 3 mga tropa larga na ko alas 2 ako gamata na ako galuto kay makuha na ko mupo ka ning akong partner nga busy pag ayo sa kada adlaw mga tropa di na ko magsalig siya ako magauli ko dito. Pero usahay, ganing nga nubra itong panuhot mga tropa sa lawas, mauna yung makahinungdan nga magluya ta, sigbiyahe kada kadlaon. Mauna mga tropa nga, kada birnes na muli. Kada birnes na muli, bahalag magtapok labhunon kada uli mga tropa. Usahay, ang offer og laba, si, kuan man, si Junior man, kung akong Junior man, offer og laba. Sila lang may glaba. Usahay, makarelax ko, pero usahay, kung ilan ako ng murag di ganahan, diretso na ko ang naglaba. Ito, good morning. Ito ang yung tanong diha, si Christian Paul. Dari po sab sa kuan, rin sa... nakakaroon rin sa may tugbok. Sa may San Gabriel. Ito sa kuan, kampo. Yan, may buntag di mo diha, Paul. Padayon lang si mong pangandoy. Sige na po. Paabot lagi ni mo na. Kung sa itong pangandoy, basta doon natin determinasyon. Walay pangandoy nga dili makabot. Basta aduna tay goal mga katropa. Gawas lag igo tangandoy pero wa ta maglihok. Wa gyud maabot pangandoy ni ana. Magsitag pangandoy pero wa ta maglihok, nagasintag yaka. Wa tay mahimo ni ana mga katropa. Wa gyud maabot diha sini mo. Gusto gyud ko madato. Gusto ka madato. Gusto ka makwartahan pero ang problema nagasigil kag yaka diha wa kami lihok. Kaysa may mo hatag nimo dinha kun ugali mas diha yaka. Mao na mga katropa kun nangandoy ka sa kinabuhi. Walay babag mga tropa ang kapitos panginabuhian. Daghag pamaagi sa maayong pamaagi mga tropa nga imong maabot mga katropa. Good morning sa mga tropa karon sa Tumasukin ting Paminaw dari karon sa may New Corilla Davao del Norte. Kumusta ba mudre? Dari sa may Talaingod, kumusta ang Talaingod? Murag adunay mga schedule pud diri sa may Gupitan mga katropa. Adunay mga turnover pud mitabo dinhi o groundbreaking ba mitabo dinhi mga proyekto diri sa Gupitan, layo-layo man gini Gupitan. Pero matingala ka mga tropa ang Gupitan na himong nasikat. Nahimo mga tropa ang kuan gidadugukan karong panahuna daghan na kaayo. Ngano man nahimo mga tropa ang kuan ang tumikan kay nahimo kining site sa mga kaigsuonan ta. Labi na katubang official di mapud ikalimot og di kadinay nga nanapoy mga dagkong mga official mga tropa nga namalit og luna rin napita. Mga kaigsuonan kay kuan may di gwapo ba ning luna din mga tropa. Kanya bitong nindot kay puyan mga tropa gusto kang relax. So kato mga adunahan kwartahan mga katropa adunay ikabuga na magkabunga na mga katropa pamgasto-gasto. Wala nakapalitan rin mga tropa mga farm nila mga politiko. Mao na mga tropa nga mabibo mga tropa basta adunay mga official. Nindapita nga man nag-iyag luna. Na atiman man ang dalan. Unya mabibo mga tropa unya nanay kuryente. Unanay mga tawag na to kada solar. Diba? Bisag unsa kalayo. Unya murag adunay schedule diri dapita sila si Kuan Paul, si Kung Uyo mga tropa sa mga proyekto rin dapita karong si Manaha. Kay ang Gabuyan murag karon pang pizza o biyernes pang Gabuyan. Katong water system ko ako masayop nga turnover ako groundbreaking ba ni. Sa Gabuyan mga tropa kay ang pag-asa. Wa man tumhinayon mga katropa kagahapon adlaw kay gi priority man mga igsoon ang barangay Mamakaw.

0: Oh, na priority man. Imbis kay karon taw to maragay mamakaw, murag aduna mo kay lakaw si kong karong adlawa, murag balik na gani siguro sa Manila kung ako masayot. Sa kongreso mga tropa, trabaho to. Sigun anak mga kaigsoon ng kabisi, mga katropa, ang batanon nga congressman mga kaigsoon na ninyo din sa pan mga katropa sa 1st District. Nagalihok pirmi, makita pirmi mga katropa. Kung wala sa kongreso mga katropa, naara sa area mga kaigsoonan, naara sa distrito mismo, nagpakita, kipirmi nga to sa mga tao nga nagpili niya. Malagingon, di masayang atong pili, pagpili na ini. Unya ko, adunay mga tawag na to mga katropa, matawag tag mga desisyon dito mga tropa sa kongreso. Sabton po nato na mga tropa. Total kini mga katropa, mga national figure ato, mga kuan, wa man ipakialam sila ang nagserbisyo sa ato, ang kini mga inyong pinili. Kani mga pinili nato mga kaigsoonan. Kani mas national nako. Kani mga ubang mga kongresman mga tropa nga aminaw ni mga tropa murabag ka nang nakapatong sila diha gumikan kay sila ray nakapakuan diha wala sila pili ang tao. Usay mahimo na mga tropang di na irespeto ang mga tao, mga tropang nagpili po nila. Maunay dakong bahog utot ni mga tawhana, mga egsoon. Ay nako. Oy, happy tapon barangay eleksyon ha, Kapitan Sammy Samuel Canunio. Good morning, mga kap. Muragwa mo ko ka matikod, mga tropang kinsay mo parang karong maabot nga November 2, mga tropa ni Kapitan Sammy. Murag ang bisag naglain-lain na sila mga tropa kani adto og kuan, murag maghiusa sila karon. Kay ang kanang barangay ulod, panahon pa na ni Yayong Himintisa ko og masayo pag tropa. Gobernador. Murag panahon pa na mga katropa kani adto Himintisa. Panahon pa na ni Kapitan Anhing Kapitan Pio Bankil ang amahan mga tropa ni kuan, amahan ni Igso Bin Bankil. Panahon pa niya sa una. No, diha mga katropa, pero kagahapon na groundbreaking na bago na tungkuan diha, bisan pag pispan na sauna din ha mga katropa. Pispan man diha, kanang limaw man diha na napitan, gitukurag barangay karon. Mabitan na katong mga wa maswito kagahapon, nakakita din ha mga katropa. Kuan na, nakita nila nga, uy, backfill, grabe taas, laom kayo nag-backfill, manudugay nila kuan mga katropa, kay gibackfill na ng pila ka dump truck, gibackfill din ha ng yuta mga katropa. Unya, sa pawag dagkong mga bato. Di ba, uslob kayo kagapong adlawa? Nindot na tanawon. Maghayahay na tanawon mga katropa. Labi na agmahuman na din na. Dako ang compound mga kaigsuna. Nadunay kanaya mga opisina po. Anak po itong mga kuan kagahapon. Anak po itong mga purok president kagahapon. Kaoban nila ni Higso Verge. Anak pa kagahapon. Asa ka napita itong opisina ni no? Exciting Pilipinas! Kana opisina sa purok federation. Naman asya. Man na mawala. Diba kay diha sa manggod sa kuan mga tropa barangay na ay federated na halos mga kaigsoonan na ay federation sa mga senior citizen kining matagpurok, diba? Matagpurok aduna may mga kuan sa senior citizen representante. So magpili po to sila o kinsa ang overall dinha sa barangay nga maotoy mutambong mga tropa dito sa session, magpresent sa mga kartigulangan. Unana, naputay mga IPs, mga indigenous people, mga representante sa IPMR. Unya, naputay mga tropa ay youth, mga batanon, mauna siya. So, nga na, mga kaigsoon, naapoy mga PWD. So, representante sa barangay sa PWD. Unsay mga nagunang problema sa PWD, maupo na ang sila ang mapaabot dito mga tropa. No, ambot, akong manghod na Cecilia, kay PWD mapo ni Cecilia. Ako manghod mga katropa nagsunod sa kuha. Unsay mga programa din na sa PWD. Kasi karon sa barangay. Senior citizen o okay, kinuha senior citizen mga katropa kay usa magin ni mga katropa sa nanam gigapon na sa balaod. Dapat mga katropa tumanon usab ang eksonan og unsay para mga katropa ngadto kanila mga ekson. Alright? Alas 4:53 na, nangapin na ba mo? Gamit mga tropa ang kape nga makatabang sa itong panglawas, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix o sa Premium D3 Coffee Mix, ang anti-cancer nga kape with Premium D3 o Vitamin D3 mga katropa. Mapalit kinis na kanya mga butik at parmasya nationwide. Oy mga maguma, ay mo kalimot ha? Aron mga katropa, kamo makaginansya sa pagpanguma, muhay mong asinso, gamita mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pang-express na kanyang klase mga tanong. Hindi mga tropa sa inyong mga kaumahan, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit kinis na kanyang mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Exciting Pilipinas! alas 4:54 na bayad regapon sa atong pagpadaguban ning atong programag inyong tolmanawan mga katropa. Di ta maglangan mga kaigsoonan gumikay alas 4:54 na mga katropa, mga hisgutan na mga balita karon nga ato badugog dinis tong pagpadaguban mga katropa. 1,800 ka pamilya sa Davao del Norte makadawat og ayuda ga financial gikan sa DSWD. Samtang sa pikas bahin kapin 33,000 mga katropa ka mga PWD sa Davao City makadawat usap og tig 1,500 ka pesos nga subsidiya sa National Disability Rights Week. Sugdan pinaagi mga katropa sa subsidy distribution. Samtang sa laing bahin pa Dabnor Skills Challenge nagdala kini mga katropa dungog sa siyudad sa Panabo, Davao del Norte. Samtang sa laing bahin, 93 ka mga empleyado sa Kapitolyo gipasidunggan mga katropa sa ilahang matinud-anong serbisyo. Samtang groundbreaking sa bag-ong barangay hall sa barangay Mamakaw, Kapalong gipahigayon kagahapon. Samtang Davao del Norte Police Provincial Office personnel gidrug test integridad sa hanay gipalig-on. Lalaki mga katropa nasakpan kini sa by-bust operasyon sa Kaputian Island Garden City ug Samak. Samtang sa pikas bahin Santo Tomas nagbilin mga katropa dakong tuno babakas sa 25th kadagayaan festival. Samtang adunay 159 ka pamilya nga naigo kini mga katropa sa Mindanao Railway Project nakabato na og bag-o mga katropang panimalay sa Tagum City, Davao del Norte. Exciting Pilipinas. Kada mga katropang uban pa mga balita gikan sa XFM Mindanao Report sa ato kini madungog mga katropa dinis to pagpadag-uban ng atong programa. Exciting Pilipinas. Oras alas 4:56 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarulad binuog madugoyan pag tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir.
4: sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalom. Mo to na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Sunthon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Sunthon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Sunthon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunthon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula! Exciting?
6: Mga katropa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban. Alas 5:05 na bahay. Dikapon sa atong pagpanaguban, 5:05. Mga estudyante, mga classmate, bangon ba rin na, mga classmate! Bangon ba rin na, gumika kay buntag na. Oy, Daniel Dulatre de Sican, good morning na ba niya, sir? Good morning, sabdiha, sa imuhang pinalanggang kapikas o sa imuhang baby boy. Wow. Good morning, dear sir. Matanday ka, ha? Sa Josepina Tinabunan, good morning. Ma'am Janet Cortez, good morning. Lota Sagid Estrada, good morning. Kang Jong Ha A, good morning. O gato sa mga tarupa ka, sumambot, Medlos Nelly, good morning. Kang Fran Feliciano. Feliciano G.R. Cahis, good morning. Ogang Ma'am Wilma Joaquin, good morning. Ato pa ni Ma'am Lia Manalaysay, good morning, Bong. Good morning, Ma'am. Ogang sa Ma'am Janet Cortez, maayong morning, katropaga, Bong. Og sa tanan, Josepina Tinambunan, magandang umaga, katropaga, Brad Bong, sa Exciting Pilipinas XFM. Shoutout lang ko dito sa taga Aglayan. At sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Lalo na kay Paribin. Magandang umaga dyan. Happy Wednesday from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan.
7: Exciting Pilipinas!
8: Maimbuntang yung tanan diha sa Bukidnon, mga tropa. Good morning diha. Kanyang hurot kaga Brother Bibot Mayuga Pascual. Chip, good morning, Chip. Dari karon sa XFM Jinsan. O nga ni ka Ma'am Nancy Camilo, Dri Rapita sa May Sawata. Good morning. Sa poblasyon, barangay poblasyon, may buntang yung tanan niya. O kay Kagawad, Sani Algabre, o Kapitan Rodil Impas. Good morning. Kan Tatay Duter, kanang Mila, Algabrida, good morning, kanyang hurot, mga katropa. Ang Boni, karon mga katropa, nga tuwa na sa gawas sa Pusanasod, kanang nimpa na pagbalik, mga katropa. Alam, yung buntag ni Habon, Algabri. Pagkumangko ni Nung Sani, good morning, Dina. Ita maglangan mga tropa kay Bulawan ang matagtrak na magagayagsunan atong hatag ang pagtagad kay naka-standby ni sa tropang Larsan yun. May kalamigitan ka ni si Moabot ka to 1,800 kapamilya sa Davao del Norte. Makadawat ko no mga tropa ayuda ka pinansyal gikan sa DSWD unsang klaseng ayuda ni. Gikan sa Department of Social Welfare and Development, Larsan yun sa detalye.
0: Live report! Live report!
9: Mukabat sa 1,800 ka mga binipisaryong kwalipikado sa assistance to individual in crisis situation kun AX sa Davao del Norte ang gikatakdang makadawat og 5,000 pesos matag-usa gikan sa DSWD karong semana gisugdan ang multi-sectoral payout gapong adlaw Hulyo 7, 2026 sa buntag din mukabat sa 600 ka mga individual ang nakadawat nga gipagayon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Provincial Operation Office sa Proctipas Magugpois Tagom City sumala sa nahipos ng impormasyon sa XFM Tagom News Team. Magparayon matod pa ang pagkapagapod sa nasangpit niya ayuda sa Hulyo 9 o Hulyo 10. Naglakip ang mga binipisaryo sa mga solo parent, senior citizen, PWDs o mga unemployed ng mga individual. Diin karaghanan sa Mongihap, Tagatagom City, samtang pipita niini, gikan sa silingang lungsod sa Davao del Norte, nga giindorso sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGUs. Sumalapang ang maong hinabang pinansyal programa sa DSWD nga naglaro maabagan ang mga labi na ginahanglan sa ilang mga nagunang palaliton nunot kini sa nasinating krisis. Dako sa pangpasalamat sa mga binipisaryo nga to sa hitong ng buhatan nga nagdumala sa maong programa. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Exciting Pilipinas!
8: Nagkisabas katropang Lara Sanyol, alas 5.9 binabay sa detalye sa report mga katropa may kalamigitan sa kapin na 33 mil mga katropang mga PWD. Sa Davao City, makadawat. Usab ko ng mga tropa, tag 1,500 kapesos. Kumintang makadawat, makadawat pa, wapan ni makadawat. Og nakadawat, o humana. Past tense, og present tense. Okay, ato ga sa irong mga tropa, og asang nigikan, nga sa gikan ko ni mga tropa sa tag 1,500 subsidiya, gikan sa National Disability Rights Week. Sugdan ko ng mga tropa, pinaagi ka ni sa subsidy distribution. Kanusa ka ni sa mga tropa, ito sa irong gikan sa Dakbayan sa Davao, katropa ng Jovet Espanyol.
0: Live report! Live report!
10: Muabot sa kapin 33,000 ka mga persons with disabilities kan PWD sa Davao City ang gilauman nga makadawat sa tag 1,500 pesos nga annual subsidy gikan sa lokal nga pagamhanan sugod karong Hulyo 17 diin sabayan kini sa pagsugod sa selebrasyon sa National Disability Rights kan NDR Week. Sumala ni Persons with Disability Affairs Office Chairman Attorney Redendo E. Martinez sa paghinabi sa XFM Davao na ipahigayon ang ceremonial distributions sa Rizal Park alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo gikan sa pito ka mga barangay sa Dakbayan diin lakip sa mga barangay mo ang barangay 1, 2, barangay 3, barangay 4, barangay 5, barangay 38 ug barangay 39. Dugang paniini nga anaa sa kapin 500 ka mga PWD beneficiaries ang gilaumang makadawat sa unang adlaw sa distribusyon. Gibot siya gusab ni Attorney Martinez nga misaka na sa kapin 45,000 ang rehistradong PWD sa Davao City o sa kaindikasyon na mas daghang mga PWD na ang nagpalista aron maka-avail sa mga benepisyo o programa sa syudad. Gipaklaro sab niini nga human sa ceremonial opening ipadayon ang distribusyon matag barangay base sa schedule nga ipatik sa opisyal nga Facebook page sa maong opisina. Gipahinumduman usab niini ang mga benepisyaryo nga magdala sa ilang PWD ID o voter certification o barangay certification isip kabahin sa mga kinahanglanon aron makadawat sa naisgutan nga subsidy. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system at loadlawa sa pag-inomang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City. Jovet Espanyol, XFM News.
8: Thank you so much, katropa nga Jovet Espanyol sa detalye sa mga report.
0: Exciting Pilipinas!
8: Yan, mga katropa. Ay, good morning na rin, mga katropa. Kay Kuan, kay Vine Miles, o gato kang Joanne Llanos. Okay, kung sa manin ni Kuan, Ikolema. Juan Llanos. Juan Llanos. Good morning. Diyan kaninyong tanan mga tropa kasa mo napita. Karong napita na gitanaw man mo sa atong XFM Facebook page sa 107.1 Tagum City mga katropa. Live na live sa kita sa atong Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. O yung mga tropa sa ato ang Alexander Umaki Algabri Senior. O sa katropang Arnel Cortez. O sa atong YouTube. Atong YouTube mga tropa na XFM Tagum City. O inyabot na ito mga tropa 222. Ka mga subscriber karon mga katropa.
7: Exciting Pilipinas.
8: Samtang sa pikas bahin mga katropa sa atong mga balita. Gipasundayag sa mga panabuan sa ang ilahang talagsaong nga talento o kahanas human nga makasungkit kini. Og daghang kadaugan sa Davnor Skills Challenge 2026 nga gipahigayon mga tropa sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City isip kabahin kini sa pagsaulog sa ika-59 nga anibersaryo sa probinsya sa Davao del Norte. Nanguna sa mga nagdaog si Neil Duran nga gikonsidera mga tropa nga kampiyon, gikoronahang kampiyon sa mixology and flirtending competition nga nagapasigarbo kini sa siyudad pinaagi usab sa iyahang talagsaog abilidad sa naisgutang larangan. Dugang kalampusan usab ang nahatag mga tropa ni Paulo Bastasa nga nakakuha usab kini sa first runner-up sa digital poster making competition samtang si Rexy Patrice nakadaog usab isip second runner-up sa ginatawag hairstyling and makeup competition. Gawas sa mga dagdaog, gidayeg usab mga katropa ang ubang mga partisipante nga sila si Hana Lia Gantalaw, Christian Constantiniemo o Marlo Sarmiento tungod sa ila usab nga dedikasyon, pagpaningkamot o sa maayo nga representasyon sa siyudad atol kini sa kompetisyon. Mitambong usab sa maong kalihukan sila si City Public Employment Services Office Manager nga si Charlene Espinosa o si PISU Manpower Development Assistant Sandro Aaron. Aron mga katropa ipakita ang ilahang nga suporta sa mga delegado sa Panabo City ang kalampusan sa mga panabuan sa Davnor Skills Challenge. Nagapakita kini nga ang talento o kahanas sa mga lumad sa siyudad sa Panabo padayon nga mahimo matud pang tinubdan sa dungog og inspirasyon alang kini sa komunidad. Samtang sa pikas bahin alas 5:14 na bay. Ipasidunggan usab sa provincial nga panggamhanan sa Davao del Norte ang 93 ka mga empleyado tungod kini sa ilhang dedikasyon o maayo nga performance sa serbisyo publiko. Gihatag ang pag-ila atol kini sa Gandimpala Agad o Award o Gandimpala Agad Award o awarding nga gipahigayon kini sa VIP Clubhouse sa DNSTC sa Mankilam, Tagum City. Diin ang mga awarde mga tropa nakadawat kini og sertifiko og token isip pasidungog sa ilahang matinud-anon nga pag-alagad. Pinagi sa iyang mga representante, ipasalamatan sa mga tropa ni Governor Edwin I. Hubahib ang mga awarde og giauhag nga ipadayon ang ilang nga kakugi aron lamang nga mahimong ehemplo sa ubang nga kawani sa gobyerno. Matod pa ni Provincial Human Resource Management Office head nga si Edwin Paliro, ang mga empleyado maoy naguna karoga kusog sa paghatag usab og epesyente og di kalidad nga serbisyo ngadto usab sa katawhan. Gipahibalo usab ni Paliro nga nagapadayon ang pagtukod usab sa daycare center alang kini sa mga anak sa mga empleyado og sa housing project para kini sa mga trabahante isip kabahin sa pagpalambo sa ilahang kaayuhan. Sumala pa usab sa Kapitolyo ang maong programa kabahin sa kini sa padayon nga paningkamot sa probinsya sa pagpalig-on sa serbisyo sibil pinaagi usab sa pag-ila ug pag-atiman sa kapakanan sa mga kawani. Alas 5:16 na bayad rigapon sa ato ga pagpadaguban. Samtang balampusong gipahigayon usab ang groundbreaking ceremony sa bag-ong barangay hall sa barangay Mamakaw Kapalong Davao del Norte niatog Hulyo City tuig 2026 mga katropa. Gani ang maong kalihukan gipangunahan kini ni First District Congressman Di Carlo Oyooy Nagitambungan usab mga tropa sa amahan sa lungsod nga si Mayor Edgardo Timbol o Vice Mayor Kim Quisada ang maong mga tropa nga proyekto gipunduhan kini. Pinaagi usab sa opisina ni Congressman Uyuoy nga nagkantidad og 17 milyones ka pesos. Gipasabot sa sub ni Congressman Uyuoy nga kini ang pinakaunang barangay hall nga sular nga pagatukuron dinhi mga tropa sa lungsod sa Kapalong para usab nga makaminos pagbayad sa kuryente o gabisan paman o magburnout. Magapadayon gihapon ang operasyon sa nisgutang barangay kani dili sa matukip ang mga kalipay nga nakita kagapong adlaw sa news team ngadto sa mga katawhan sa barangay Mamakaw. Pinaagi usab sa maong proyekto ug lakip na sab nini ang mga serbisyong karaban nga gidala usab bitbit kini sa opisina sa Congressman sa SIC First District sa Davao del Norte. Kani nakaangkon usab kini sila og tag 10 kilos nga bugas mga katropa sa mga peer family nga din adunay counter usab nga hatag nini ang lungsod sa Kapalong. Pinaagi ni Mayor Timbol og Vice Mayor Quisada mga katropa. So nakita usab nato kagapong adlaw dito naapod ang presensya mga katropa sa mga barangay kapitan sa Kapalong, todo support sa mga samaong kalihukan. Sama na mga katropa sa barangay kapitan Rizy Maniki Kapalong nga si Mimi Estrada. Naapod dito mga katropa si former municipal councilor nga si Pogi mga katropa Kaminero mga kaigsunan. So mas salamat sa mga katropa mga barangay kagawad, barangay official. Tungod mga katropa sa gihimo karon ni Congressman Uyuoy nga wa niya gipasagdan giuna pa sinisigutang proyekto ang barangay Mamakaw. Human mga katropa sa nakita ni Congressman Uyuoy nga dako pa og kakulangon ang nisigutang barangay para nga madala sila sa development mga katropa. Alas 5:19 na mga kaigsoonan rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa pikas bahin gipailaw mo sab sa mandatory semestral drug test ang tanang mga personahe sa Davao del Norte Police Provincial Office o Davao Norte Police Provincial Office ni Atoga Julio City o DNPPO ni Atoga Julio City isip kabahin matod pa kinay sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal gadruga sa pagpaligon sa internal cleansing program. Kani gipahigayon ang maong nga kalihukan sa Davao Norte Provincial Forensic Unit aron nga masiguro nga ang tanang kapulisan nagpabiling drug-free adunay maayong nga panglawas ug andam sa matinud-anong pag-alagad sa katawhan. Sumala usab ni Davao Norte Police Provincial Office sa Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristinis ang mandatory drug test dili lamang kini pagtuman sa pulisiya kundili usab usa-usab kini katimaan sa pagpaningkamot sa organisasyon sa pagmintinar sa accountability, professionalism ug transparency. Matud pa niya, ang mga kapulisan kinahanglan nga mahimo kining ehemplo sa pakigbatok sa illegal ga droga ug magpabiling kining disiplinado matinud-anon ug walay kalambigitan sa ginadili nga mga substansya. Gani kabahin usab matud pa kini sa 5 focus agenda sa Chief PNP ilabi na sa integrity monitoring nga nagtumong kini sa pagpalig-on sa disiplina sulod mismo sa organisasyon ug pagsiguro sa pagsalig sa pagsuporta sa publiko ngadto usab sa kapulisan. Padayon aga PNP sa pagbatuman sa mga lakang aron labang nga mapreserbar ang integridad, propesyonalismo ug kalidad sa serbisyo sa tanang mga pulis personel mga katropa. Sa mga kaigsoonan, paunsa ang kining naa sa mga intel? Mahimo ba ni sila mga tropa nga exempted? Kay di man ikalimod kung naa ka sa intelligence mga katropa kining pasig paniktik mga katropa kinsa ni mga drugista kinan sa bayan nimo kini mga adik. Aron mahibaluan nimo kinsa ilang supplier sa bayan nimo mga tropa nga mahimo kang pusir aron masayra mga tropa asa gyud source mga tropa ang syabok. Di ba ingon ana mga kaigsoonan? So di ko motuo mga tropa kasi sila kini sila dili magpositibo. Mahimo gyud ang positibo ang uban gani dili na gani gyud makakatropa maka agwanta mga kaigsoonan. Mahimo na gyud ang drug lord. Ingon ana mga tropa nga nakalimot na sila sa ilang mission mga kaigsoonan. Kumikan kay nadala na gyud sila mga tropa sa dili maayo mga tropang ruga labi na kun makagamit na ka mga igsoon. So mahimo ba kini silang exempted? Mao ni dakong pagutana mga kaigsoonan nga positibo sa druga. Kay di mo gyud ikalimot mga tropang trabaho sa intelligence kining di man mahimog way intelligence mga tropa, wa di man mahimog walay gamiton ana aron lamang mga tropa nga mapuhag asay tinubdan og kinsa mga tropang utok ini magpaluyo mga tropa sa ginadili nga droga nga mo kalit lag abot mga tropa sa usa ka komunidad. Alas 5.22 na ba'y samtang sa Pikas Bahin, nasikop usab sa iniusa nga bypass operasyon sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga lalaki sa may Purok 16B, Barangay Poblasyon, Kaputian District, Island Garden City, Ubsamal, Davao del Norte. Alas 8.15 mga katropa sa gabi. Yatong nakalabay mga usab mga katropa nga gabi. Gani gipaila sa kapulisan mga katropa ang suspek nga sa ngalan nga usa ka Neil, usa kini ka Minyo og liberer nga residente usab sa naisgutang lugar. Nadakpan mga tropa kini sa niusa nga operasyon sa mga operatiba gikan sa Island Garden City of Samal Police Station og Davao Norte Provincial Intelligence Unit. Ubos kini mga tropa sa PIDIA Davao del Norte. Gani na recover usab mga tropa gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gituang syabo nga nakatindad ngadto sa 3,400 ka pesos. Gani ang suspect giatubang karon mga tropang giatubang ng kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 mga katropa. Alas 5.23 na bay, samtang sa lain pang bahin din sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagpabilin karong galig-on ang presensya sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, labi na sa ika-25th nga Kadagayaan Festival. Human mo kini makadaog og nagkalain-laing mga pasidungog sa mga kompetisyon nga gipahigayon kini sa Tagum City ni adtong nakalabay mga tropa nga gikan sa Hulyo 1 hangtod na kini sa Hulyo 5. Nasungkit sa Santo Tomas, Davao del Norte ang kampyonato sa Fiesta Float and Music Parade. Samtang ikaduha nga pwesto ang ilahang nahimo mga tropa sa Madagaya Banquet og best LGO Boss Competition. Samtang ikalimang pwesto usab ang ilang nakuha sa Indak sa Kadagayaan Dance Drama Competition o Kusina sa Kadagayaan Cooking Competition nga nagamatuod kini sa talento o pagkamamugnaon sa mga partisipante sa munisipyo. Gani mipadayag usab og dakong pagpasalamat ang local government unit sa Santo Tomas ubos kini sa pagpanguna mga tropa ni Mayor Roland De Jessica sa tanang eskwelahan, opisina sa local mga tropa nga panggamhanan, mga magtutudlo, estudyante, chief reformers, volunteers og logistic team nga nagtinabangay mga tropa aron lamang mapakita ang labing maayong representasyon sa lungsod sa atol sa maong kasaulugan. Matod pa sa LGU mga tropa ang mga kadaugan, dili lamang kuno pasidungog sa Santo Tomas kun dili resulta usab kini sa pagpanaghiusa, dedikasyon ug walay hunong mga kaigsoonan nga suporta sa tanang sectors ug nga mapasiugda mga tropa sa kultura, talento ug identidad sa lungsod mga tropa sa intablado sa Kadagayaan Festival mga katropa. Congratulations Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Alas 5.25 na bayan, rigapon sa atong pagpanaguban sa katapusan. Opisyal na sa mga tropang napahiluna ang 159 ka mga informal settlers families nga naapektuhan kini mga kaigsoonan sa giplanong Mindanao Railway Project. Uban nga giturn over usab sa Department of Transportation o DOTR ang ilahang house and lot units mga tropa sa Tagum Train Village sa Purok Kalubiran, Barangay Mankilam, Tagum City. Ipangunahan nila mga tropa DOTR Assistant Secretary IC Calaguas o Tagum City Mayor Ray Tioy ang awarding ceremony. Din official mga tropang gidawat sa mga benepisyaryo ang ilahang bagong panimalay. Matod ni Assistant Secretary Calaguas, magabayad mga tropa ang matag benepisyaryo og tag 1,500 pesos matag bulan sulod sa 25 ka tuig. Grabe do gaya. Aron lamang mapadayon mga kaigsoonan ang pagmintinar sa komunidad og mapaligon ang pagbati mga tropa sa pagpanag-iya sa ilahang mga balay. Ipatinaw sa mga tropa sa DOTR nga nagapadayon ang Mindanao Railway Project apan prioridad karon ang pagkumpleto sa right of way og land acquisition sa dili pa mga tropa sugdan ang construction. Ang kung mahuman mga kaigsoonan na ang proyekto, gilauman sab kini nga makakonekta kini sa ngadto sa mga siyudad ug lungsod sa Tagum, Carmen, Panabo, Davao City, Santa Cruz ug Degos nga maghatag kini og mas paspas, luwas ug kasaligan nga sistema sa transportasyon alang kini sa mga lumulupyo sa naisgutang Davao Region. Nagapasalamat sa mga tropa si Mayor Ritty Oy sa DOTR tungod kini sa paghatag og disyente og pernaminte mga tropa nga kapuy-an sa mga pamilyang napiktuhan sa proyekto mga tropa, samtang iya mga tropang gihangiusab ang mga benepisyaryo nga ampingan ang ilahang bagong panimalay ug likayan ang pagbaligya niini mga katropa. Alas 5:27 na ba eh?
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Punta kayo na niya at karoon din eh, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya daghan kay salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa ni mo nga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gwapo turog, gwapo pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Zanton Plus Gold user, atong paminawon.
17: Katukoy ko ang pasalamat sa Zanton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
16: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagpublimaan sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
20: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit.
1: malit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
22: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
6: Yes, to help.
25: Sister Pain.
26: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
25: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ibilis sa mga butika.
28: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
30: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
29: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
30: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
31: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
25: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Gusto mo limong isalista ni Manis Kapilya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!
4: Alright, mga tropa, padayon tayo sa magpanag-uban din yung mga kaigsunan samtang aduna kita'y alas 5.30 na goodbye! Sige po sa atong nga pagpanag-uban ng atong tulumanon mga katropa. Uy, naikuanhan ay low pressure area mga tropa kay signal number 1 na karong gipataas karong dito sa Cagayan da tungod mga tropa sa super typhoon nga Inday. Uy, kamulay pa rin karing pipi. Paring Inday, karing pipi. Ikaw mo na yun eh, super Inday. Ito, may bundang niya, pre. Oh, super typhoon Inday. No, signal number 1 ang ipataas karong risk Cagayan, mga katropa. Cagayan Valley ni. Eh. Ako pa sa'yo. Ato na liliyo ni mga tropa. Kay mauni ang sitwasyon na ito karong risk sa atong na, kung ano ato ang area mga tropa. 14 Lainas, Burisikmot, ang atong dagway palibot. Marag na suko mga tropa. Yung ipataas karong mga tropa sa Philippine Atmospheric Geographical and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Aga Tropical Cyclone Wind. Signal number 1 sa pipila kabagal lugar sa Cagayan mga tropa tungod sa kini sa nagakaduol, nagpaduol nga super typhoon Inday. Bagyo na pod. Apil mga tropa sa mga tawag nato mga kaigsunan og lugar nga naa karon sa ilalom sa signal number 1 ang hilagang silangan nga bahin mga tropa sa Cagayan partikular na ang mga lugar lungsod mga tropa sa Santa Ana, Gonzaga, labi na mga tropa sa kuan sa Gataran og sa Santa Teresita mga katropa. So magbantay lang ta mga tropa kay ang hinungaw na ini mga tropa kita gyapon mapiktuhan din dapita mga tropa sa Mindanao mga igsoon. Tanda dito maglangan mga tropa. Duha ra man kay istasyon karon mga tropa na kay standby no sa atong XFM Mindanao report. Kay ang kining pikas mga tropa murag know-how man sila. Know-how man sila mga tropa balita karong ipadangat mga kaigsoonan. Asli mga headlines pero murag di sila available karon mga tropa gumikan kay adunay mga importante. Alright, adunay report mga tropa ato si Ria Linton sa kuan mga tropa sa Surigao. Doon sa agusan mga katropa XFM, alias Felix Kunosikop kini sa bypass operation, siya bonasad sa Bayugan City. Druga, gikan sa matud pa mga tropa sa Butuan. So ang source ay gikan sa Butuan. Atong kompletong detalye mga tropa, manukad gikan ni katropang Ray Alinton, katropang Ray.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 41 anyos nga lalaki human kini nasikop sa gikasang nga bypass operation sa mga operatiba dito sa Purok 7A barangay Poblasyon Bayugan City niadtong Lunes sa gabi Hulyo 2026. Giila sa mga awtoridad ang sospetsado nga si alias Felix kinsa residente sa Purok 2 barangay Santa Irene Bayugan City. Sumala sa report na tigayon ang mga operasyon bandang alas 9:23 sa gabi sa pagkapkap sa suspect na recover gikan sa iyang posisyon. Ang upat ka pakete sa gidudahang syabo lakip sa nasakmit ang duha ka mas dagkong pakete nga gibanabanang nagkantidad og tag 2,000 matag usa og usa ka gamay nga pakete nga nagkantidad usab og 1,000 pesos gawas sa mga illegal nga droga. Nakuha usab sa operatiba ang usa ka 1,000 bypass money og usa ka pakete sa sigarilyo kadiin mo'y gigamit sa pagtago sa maong mga item. Atol sa interrogasyon nabutyag sa suspek nga ang maong nga mga gidudahang illegal nga droga gida la og gideliver lamang ngadto kaniya gikan sa dakbayan sa Butuan. Sa pagkakaron ang dinakpan ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station alang sa saktong disposisyon og nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinagpadayon usab ang gihimong lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang uban pang koneksyon sa maong transaksyon. Katropa, aron makalikay sa bisan unsa nga mga balatian, inom kanunay Pinay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Nagsabas ka tropa Gary Alboro Alinton sa Ritalis sa mga report mga katropa. Ay kagapong adlaw, di ba tunog na tunog kagapong adlaw na nag-walk out ko ng mga tropa ang defense team mga katropa. Pero gihimaka kini mga eksoon sa defense team ni Vice President Sara Duterte mga kaeksoonan nga nag-walk out ko no ang ilahang lead counsel nga si Attorney Sheila Sison samtang gitubag mga katropa sa prosecution ang pangutana ni Senador Judge Risa Hontiveros sa ikaduhang adlaw mga tropa sa impeachment trial ni Martes mga tropa Julio City. Gani nahitabo mga katropa kini samtang gitubag ni private prosecutor Attorney Amando ligutan mga katropa ang pangutana ni Hontiveros kung matawag mga tropa ba nga impeachable offense ba ang matud pa grave threat ni Vice President Duterte batok mga katropa nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Hontiveros ug kanhi mga katropang House Speaker nga si Leyte First District Representative Martin Romualdez. Gani taliwala usab mga katropa sa tubag ni ligutan ni gihisgutan mga katropa niini ang matud pa mihimo kuno og iskina si Attorney Sison human mga katropa niining mapansin nga migawas mga katropa ang abogado mga katropa sa Session Hall dali usab mga katropa mibalik si Attorney Sison human siya mga katropa nga matud pa masita ni ligutan. Sa usab mga katropa ka pulong balitaan gipaklaro mga kaigsoonan sa defense ni defense spokesperson Attorney Michael Pua nga wala mga katropa nag-walk out si Sison kundili ni adto lamang kini mga katropa sa banyo mga katropa matod pa kay Pua for normal lamang mga katropa ang paggawas sa kadiyot mga katropa sa pipila ka mga tawag natog diha sa may pagdungog aduna gyud panginahanglan sa lawas di ba ug gibot yag niini mga tropa nga mahimo kuno siya mga tropa nga sa pipila ka mahigayon usab nga magawas sa nahisgutan nga facility paglilitis mga tropa paglitis dugdugang pa mga tropa ni Pua nga mibalik man usab dayon mga tropa si Sison sa dihang nakasinat lang kini dili maayo mga tropa siya panglawas usab mga tropa sa mauto nga ingon.

0: erdaan nga mupatay usab nila. Anak ba? Anak to. Wala yung pasabot mga tropa. Nag-hire ko kagay ipapatay. Kung ako'y ipapatay. Kung si Vice Presidente ipapatay siya. Nahibalo na si Kinsay nagpapatay niya. Kining mga pangalan na mga tropa iyang hisgutan. So nanada si hire nga kriminal nga maupoy mupatay niya. Ana ba? Daot sa mga joke-joke lagi mga tropa. Nahimong ay nako. Niwa na ta kasabot mga tropa sa atong gobyerno sa kasamtangan mga Egson. Samtang pabalik ta mga tropa sa atong pagpanagoban alas 4 sing alas 4 man alas 5:45 na. Dito maglanga mga tropa ato ga atong panglaing report. Gikan mga tropa sa gaganiha, gikan mga tropa kang Ray Alinton. Arion sab nato mga katropa ang report mga katropa gikan ni Ivan Pulunan. No kay DNR 12 mga tropa gipahugtan karon ang proteksyon sa talagsaong puti nga unggoy. Natalagsaong puti nga unggoy, mga tropa. Wa po ni gikuluran. Nga nakitaan kini sa Sultan Kudarat. Katropas balita, mga tropas. Katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Dali nga giaksyonan sa DNR Region 12 kauban ang lokal nga panggamanan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat aron mapanalipdan ang talagsaong puti nga unggoy nga bag-o lamang nahimong isgutanan sa social media. Sumala sa DNR ang maong mananap usa ka Philippine long-tailed macaque nga posibleng adunay leucism, usa ka talagsaong kondisyon sa kolor sa lawas imbis nga albinism nga sama sa unang ginudahang kondisyon ni ini. Bisan pa man nga luwas ang pinoyanan sa unggoy, temporaryong gisaradan sa LGU ang lugar aron malikayan ang pagdakop, illegal nga pagpangayam ug uban pang magahulga. Nag-andam usab og ordinansa ang barangay Bugso aron nga masiguro ang dugay nga panahon nga proteksyon sa unggoy ug sa pinoyanan niini. Samtang gipahinumduman sa DNR ang publiko nga ang pagdakop, pagkuha o kun pagsamok sa mga susamang mananap ang labing gidili ubos sa Republic Act number 9147 o kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Giawhag usab ang tanan nga dili ibutyag ang eksaktong lokasyon kung asa nakitaan ang maong mananap aron malikayan nga mabutang kini sa peligro. Aron nga dili mabutang sa peligro ang imong kaimsog, batasana ang pagtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan. Mga tropa, sa detalye sa mga report. Kaya na, kung madumduman ang location, porti na po naghahanang mo ato dito, mga tropa. Content na yun. Mana, mga tropa, nga aron maprotektahan, bantayan o ipaklos ang area nga di masudlan mga katropa karoga panahon na exam. Samtang good morning diri mga katropa kay kisapaning na ariwa pa nato matimbaya. Ay, si Ma'am Josephine nga Palconites Kapalong. Good morning, Ma'am. O gani usab kay Alfredo Hikali. Good morning. Si Galiciano Timtim matupa. Good morning katropa Gabong. Watching from Sawata. Shout out ko nila ni Aimee Gahi Jigger Munta nga nagjogging karon. Wow, good morning din ha mga Gahi family, kang Mayor Gahi Banot Gahi. Good morning. O gari usab kang Bro Milan Olog diri sa may Asuncion. Good morning, Bro. Ubang tibok members pamilya, may buntag ni diha, mabugnaw ang kabuntagon sa mga pagkapi-kapi. Si John Jampon mga tropa, Xerox copy now is original. Bitaw no? Tingala ko mga tropa sa abogado sa prosecution kagapon ba? Ang kuan ko ng mga katropa, matod pa ni kuan ba, ni ligutan ba to? Matod pa niya nga ang Xerox copy is considered original. Karon mga katropa, original na yung Xerox copy na yun. Pwede na rin na. Ay, nako. Xerox, mag-Xerox nagkwarta na yung daghano na to. Kay considered naman na yung original yung mga katropa. Unya, Xerox nagdahang kwarta na unya. Na ay tagsakalibo din na. Ito yung pa-Xerox unya. Daghano na to. Hey, considered as original man na. Alfredo Hikali, maayo nga buntag nimo diha, Agaw Bong. Ikaw na ang dabis, o sa dabis nga pagkaon. Ay nako. Balikan ta mga tropa, katapos ang report, gikan magkakaigsoonan sa nigikan. O gikan kang Ali Vicente mga katropa. Report ni Ali Vicente mga kaigsoonan. National Disaster Resilience Month 2026 gi-observar mga tropas Tandag City. Katropas balita, katropang Ali Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Formal na ang isugdan sa lokal nga panggamhanan sa siyudad.

0: sa tandag ang pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month 2026. Baguhay lang, pinaagi sa usa ka mabulukong programa nga gipahigayon dito sa Parkshead sa Tandag City Hall, Barangay Awasian. Ubos sa nasunong tema nga naghahanda at kumilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang maong kalihukan. Gitambungan kini sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, mga opisyal o empleyado sa syudad, ingon man ang mga representante gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, tumong sa maong tinuig nga selebrasyon nga mas makunhuran o mapalig-on ang kaalam sa publiko, kalabot na sa mga pamaagi o paglikay o pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Human sa maong programa, gipahigayon usab ang third quarter meeting sa CDRRMC sa maong tigom na hisgutan sa mga opisyal ang mga importanteng lakang sa pag-andam batok sa mga kalamidad. Lakip na ang mga prioridad nga programa aron masiguro ang mas luwas ug lig-on nga kahimtang sa tibok Tandag City sa panahon sa mga emerhensya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Alay Vicente. Ay, gitugutan mga katropang makapyan sa mga katiksoonan si Sara Discaya. Sa kuan mga katropang, gitugutan makapyan sa 1 million pesos sa RTC Lapu-Lapu City Branch 27. So, kung makapyan sa makagawas mga katropang karon, si Sara Discaya mga katiksoonan, ang kontraktor mga katropang nga magtiayon mga nakuan sa flood control mga katiksoonan. Grabe ni sila mga katropang. Tiba-tiba ni mga iksunan kay kakunsabo ni ini mga kongresman nga magdagkog limugbugan nga nagadawat mga katropa o mga malita. Oy, niingon ra ba si kuan ha, Erwin Tolpo? Kung naako no iyang pangalan mga katropa sa malita o sa flood control, mga kaiksunan sa mga malita-malita din ha, mag-resign ko no siya mga katropa, isip si Danor. Pamatod ininyo din ha mga katropa katong nag-akusa na ito kang Erwin Tolpo. Mga kaiksunan, kay mo-resign ko no siya sa pagkasinador. Exciting! Ganito ang katropa, sa katapusang gabahin mga kaigsunan sa atua mga katropang pagpanag-uban, ang gitawag nato mga katropa gining weather update mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa atong weather update karon mga katropa, alang kini sa kahimtang sa panahon, ang Davao Region magpadayon kini sa pagbaton mga katropa o partly cloudy ngadto nasab sa madag-umon nga kalangitan nga adunay posibilidad sa kalit-kalit usab nga pag-ulan o sa mga pagdalugdog mga tropa ilabi na panahon sa hapon ngadto sa gabi eh. Sumod kini sa epekto sa habagat o lokal nga thunderstorms. Subosa mga kaigsuonan, ayaw kalimot sa pagdala o gapayong o raincoat kung mugawas sa inyong mga panimalay. Magmatngon usab mga katropa batog ato sa posibleng pagbaha sa mga ubos mga tropa nga mga dapit o lugar ug pagbadahili mga tropa sa mga yuta o kabukiran panahon sa kusog usab mga katropa nga pag-ulan. Ug ang adlaw mga katropa misubang kaganihang alas 5:25 sa buntag, musalo po sa alas 5:57 mga katropa sa hapon, samtang ang bulan mga katropa karon eh, muraga 12 ka oras og 32 mga katropa ka minuto nga masinatian ato ang adlaw karon, pero di ambot makita baka nga napuno matas dagom karon mga tropa sa atong Davao Region. Samtang ang buwan mga tropa na karon sa last quarter o katunga mga tropa nga nagkagamay kini mga tropa nga musubang alas 11:59 sa gabi o musalo po sa alas 11:47 sa buntag. So alang mga tropa kini sa atong lakad sa panahon, magbantay kita mga tropa sa panahon karong Miyerkules Hulyo 8, 2026. Amping takanunay o hinautong ta mga tropa nga magmalinaw o mabungahon ang atong tibuok adlaw mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
1: Wala tayong kong oras mga tropa, panahon po dahil sa unahan ng nung tapil sa atong pagpanag-uban mga katropa. Mayong buntag na lang rin mga katropa kang Chrysostomo Galvis. Morning ni mo da, sir. Diri sa Cebu mga tropa, good morning diha kanimo. Salamat sa imong pagtanaw karon rin sa atong YouTube. O ganing wapan na ito matimbaya din ni mga tropa, daghang salamat ninyo tanan kay Kisapari. Wala na. Okay, risikuan si TG Ting. TG Ing. Ah, unsan eh. di na ako mabasa. O si Mary Ann Lasdenia. O Sardinia dai. Yan, good morning, ha kanito na. Watay mo oras, mga tropa. Musunod na ang express balita sa buntag na makaubas si katropang Lars Anyol. Sa ngalan karo mga tropa, sinutuwang pwersa sa XFM Network Philippines. Pagpanguna sa mga CEO President Doc Remilitoy sa mong Vice President si Ma'am Levine. O ka simpre, mga katropa. Inabagan kami, mga katropa, sa Master Control katropang Gabs. Alas, gitimon sa kami sa Station Manager katropang Arnel Cortez. O simpre sa among General Manager Sir Edwin Gary. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Salamat! Exciting Pilipinas, katropa!
2: Exciting Pilipinas!

0: Pilipinas, hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayong tala, ania, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyo.

0: mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sukad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o

0: siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pod. Exciting.
2: XFM.
1: Exciting.
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: oras que tropa sa XFM alas 6:08.
1: Express, balita sa bundag. Express, balita sa bundag.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, 1,800 ka mga pamilya sa Davao del Norte makadawat og ayudang pinansyal gikan sa DSWD.
1: Headlines.
0: Groundbreaking sa bag-o nga barangay hall sa barangay Mamakaw Kapalong gipahigayon.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, 32 anyos gipusil samtang nagtagay suspect padayon pang gipangita sa kapulisan.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, China napaygayon og missile test fire sa Pacific Ocean.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Filipino pole vault star, ikaapat na nga pwesto sa fly attends straight pole vault tournament.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Maris Racal nagpadayag og galipay para sa iyang ex-boyfriend nga si Rico Blanco atol sa EDIS Awards.
1: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM,
1: XFM
3: Express Balita.
1: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
4: Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Hulyo 8, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawas. Inom dadlo adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, mukabat sa 1,800 ka mga binipisaryong kwalipikado sa Asistanto Individual in Crisis Situation kon AICS sa Davao del Norte. Ang gikatakta magkadawat og 5,000 pesos matag-usa gikan sa DSWD karong simanaha. Gisugdan ang multi-sectoral payout kagahapong adlaw, Hulyo 7. Sa buntag, diin mukabat sa 600 ka mga individual ang nakadawat. Nga gipigayon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Provincial Operation Office sa Puroctipas, Magagpui sa Tagum City. Sumalapas na hipo sa impormasyon sa XFM Tagum News Team. Ya, magpadayon matod pa ang pagpadapod sa nasangpit nga ayuda, hantod o sa Hulyo 9 o Hulyo 10. Naglakip ang mga beneficaryo sa mga solo parent, senior citizens, PWDs o mga unemployed nga mga individual. Di na kaya kadaghanan sa maong ihap sa Tagum City. Samtang pipila ni ini gikan sa siligang lungsod sa Davao del Norte nga giendorso sa ilang mga nagkadaiyang LGUs. Sumalapag nga maong hinabang pinansyal programa sa DSWD nga naglaraw maabagan ang mga labi ng inhanglan sa ilang mga paunang palaliton nunod sa sinating krisis. Nakusap ang pasalamat sa mga benepisaryo nga to sa hintungdang buhatan nga nagdumala sa maong programa.
1: Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal mga katropa, malampusong ipigayon ang groundbreaking ceremony sa bag-ong barangay hall sa barangay Mamakaw Kapalong Davao del Norte gahapong adlaw, Hulyo 7, 2026. Ang maong kalihukan gipanguluhan o gipangunahan ni First District Congressman Di Carlo Uyuuy nga gitambukan usab sa mga o amahan sa lungsod na si Mayor Edgardo Timbul o Vice Mayor Kim Quisada. Ang maong proyekto gipunduhan pinaagi sa opisina ni Congressman Uyuuy nga nakatidad og 17 million ka pesos. Gipasabot ni Kong Uyuuy nga kini ang pinakaunang barangay hall nga sular para makaminos matod pa sa pagbayad sa kuryente og bisan og brownout. Magpadayon ang operasyon sa barangay.
1: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:12 ng atong oras mga katropa. DNPPO personnel gi-drug test. Integridad sa hanay gipaligon. Atong sayron ang kumpleto detalye. Katropang Bong Algabre.
1: Express.
2: FM Report.
5: Ipailaom sa mandatory semestral drug test ang tanang mga personnel sa Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO niatog Hulyo City 2026 isip kabahin sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal nga droga ug pagpaligon sa internal cleansing program. Gipahigayon ang maong kalihukan sa Davao Norte Provincial Forensic Unit aron masiguro nga ang tanang nga kapulisan magpabiling drug free adunay maayong panglawas ug andam sa mantinud-anong pag-alagad sa katawhan. Sumala ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn J. Cristines, ang mandatory drug test dili lamang pagtuman sa pulisya kundili usa-usab katimaan sa paningkamot sa organisasyon sa pagmintinar sa accountability, professionalismo ug transparency. Matud pa niya, ang mga kapulisan kinahanglan mahimong ehemplo sa pakigbatok sa illegal nga droga ug magpabiling disiplinado, matinud-anon ug walay kalambigitan sa ginadili nga mga substansya. Kabahin usab kini sa 5 focus agenda sa Chief PNP ilabi na sa integrity monitoring nga nagtumong sa pagpaligon sa disiplina, sulod sa organisasyon ug pagsiguro sa pagsalig sa pagsuporta sa publiko ngadto sa kapulisan. Padayon ang PNP sa pagpatuman sa mga lakang aron mapreserbar ang integridad, profesionalismo ug kalidad sa serbisyo sa tanang mga police personnel. Katropa siguruha nga basko kanunay nga atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagsalamat katropa ang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Santang Davao Oriental Police Provincial Office di pasidunggan sa PRO 11 tungod sa malampusong mga anti-criminality cooperation sa Davao Oriental. Alang sa kumpleto detalye, katropa ang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
6: Ipasinunggan sa Police Regional Office 11 o kung PRO 11 ang Davao Oriental Police Provincial Office o kung DOPO tungod sa malampusong anti-criminality operation ini nga resulta sa pagkasikop sa kapin 400 ka mga master cases sa smuggle nga sigurilyong Busco o Green Hills nga gibana-bana ang nagkandidat sa 11.2 milyones ka pesos. Gihatag ang maong pag-ila o kadungganan atol sa pagsugod sa selebrasyon sa ika-31 ka Police Community Relations o kung PCR Month kadungan sa regular Monday flag raising ceremony kaniadtong milabayng Hunyo 6, 2026 sa PRO 11 Parade Ground, Camp Sergeant Quintin M. Merisido sa Buhangin Dakbayan sa Davao. Lakip sa mga gipasidunggan sila si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., ang officer in charge sa Davao Oriental Police Provincial Office, Police Major Ian Mark S. Pulistico, Chief of Police sa Lupon Municipal Police Station, og duha pa kalaing kapulisan nga dunay dakong papel sa maong operasyon nga gihimo kaniadtong milabayng Hunyo 25 sa Don Cabal PNP Substation Checkpoint sa Barangay Marayag, lungsod sa Lupon, Davao Oriental. Personal nga gidawat ni Police Colonel Fajardo Jr. ang maong pasidungog gikan kang Maria Teresa Tuburan Pakudan, Regional Director sa National Police Commission 11, nga mo'y guest of honor and speaker sa maong programa. Matod pa ni Police Colonel Fajardo Jr. nga ang maong kalampusan nagpakita lamang sa kaepektibo sa maong checkpoint operation sa kapulisan o sa ligong koordinasyon sa mga unit sa kapulisan sa DOPO nga mapugngan nga makalusot o makabiyahe ang mga illegal nga produkto sa lalawigan. Ang maong pasidungog gilantaw karon nga tataw nga pamatuod sa padayon nga paningkamot sa Philippine National Police o kapulisan sa DOPO alang sa mas pagpabaskog sa kampanya batok sa kriminalidad o sa pagbintinar sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad sa Davao Oriental. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Vicente Pichon IV na nakagikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:16 na itong oras mga katropa. Davao del Sur mihatag og tig 1 million ka pesos nga financial assistance sa Jazz og Balot Islands sa Davao Occidental. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
7: Nagkantidad sa tig-usa ka milyon ka pesos ang gitunol sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Sur ngadto sa mga lungsod sa Davao Occidental nga labing na apektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region nga mao ang Jose Abad Santos ug Balut Island sa Sarangani. Uban sa presensya ni Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, gipangunahan ni Vice Governor Mark Douglas Cagas IV ang turnover ceremony ning milabayng adlaw uban sa pagpasiugda nga ang maong tabang pinansyal nagikan sa tibuok katawhan sa Davao del Sur. Gidawat nila Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ug ni Sarangani Municipal Mayor Adilan De Arce ang maong financial assistance, dungan ang pagpadayag sa ilang kinasingkasing nga pagpasalamat, uban ang pagpasalig nga magamit ang maong kantidad alang sa recovery sa ilang mga lungsod.
8: Pag-aim to the recovery, so kalintabaw ninyo sa mua, labi na rin po sa mga less fortunate na mga katawhan sa isla. We will buy light materials para katong mga total damage is makabalik na sa ilang. Plus assured everyone na kalingkwarta ninyo madapat dito sa dapat. On behalf of the people of Balon, I bow to the people of Davao del Sur na hindi niyo po kami iniwan. Maraming salamat po.
9: Just like it, I always say, this tragedy has a unique way of uniting people. From the people of Jose Abad Santos, the Jasenios, pinaparating ko po sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagpakita ng pagmamahal at pakikiisa sa pinakamahirap na panahon na aming kinakaharap. Maraming salamat po sa inyong lahat.
7: Mahinumduman nga nagbilin og dakong danyos sa naisgutang mga lungsod ang miigo nga 7.8 magnitude nga linog ni atong Hunyo 8. Diin sumala sa Office of the Civil Defense 11, napulo ang patay sa maong kalamidad, daghan ang mga naangol og mga namising gumikan sa landslides, nilibusab ka mga balay ang naguba, ginatos ka mga establishmento ang nangahugno og lisod ang transportasyon pasulod og pagawas ni ining mga lugar tungod usab sa pagkaguba sa mga nagunang kadalanan. Taliwala sab sa trahedya, padayon ang pag abot-abot sa mga relief ug humanitarian assistance gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mga local government units ug mga pribadong sektor agig pagsuporta sa mga apektadong residente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, lasay sa 19 na sa buntag.
1: Balita regional. Balita sa regional.

0: Mga detalye sa balita nga regional, katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
0: 32 anyos gipusil samtang nagtagay. Suspect para impang gipangita sa kapulisan. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios. Atong balikan katropa ang balita gikan sa XFM Bukidnon samtang 60 anyos nga midala sa batang estudyante sulod sa lodging house nadakpa na sa kapulisan alang sa kompleto detalye katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
3: Nagtingkagol sa selda ang 60 anyos nga lalaki nga nalambigit sa kaso sa gingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka batan-ong babaye sulod sa usa ka lodging house nga nahimutang sa Kabakan North, Cotabato. Siko panasampit sa gilusad nga operasyon sa Kabakan PNP sa Barangay Katinduan. Nakumpiska sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay lisensya, unom ka bala ug usa ka sachet nga dunay sulod nga gituang shabu. Gikumpirma usab sa suspect kaang dinakpan nga lalaki, maura gihapon ang suspect sa kaso nga nalambigit sa batan-ong babae. Gikataho kariadto nga ang bata, giingong pauli na gikan sa eskwelahan alas 11 sa buntag niadtong Biyernes. Sa dihang giduol siya sa suspect og nangayo og tabang sa pagdala sa iyang mga gamit. Tungod sa iyang pagkabatan-on og walay daotang pagduda, ang bata miuban sa lalaki sa usa ka lodging house. Kundiin giingong nag-check-in ang suspect, human niya giangkon nga ang bata mao ang iyang anak. Kahinumduman nga nagpagawas og 100,000 pesos nga reward si Mayor Evangeline Pascua Guzman isip ganti alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa identidad og lokasyon sa suspect. Sa pagkakaron nagatubang og dagang kaso ang dinakpan sa paglapas sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang ang imbestigasyon nagpadayon bahin sa laing reklamo sa giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka menor de edad. Mga katropa, wala gayoy maayong resulta ang pagpangabuso. Busa tagaan na lang og higayon ang pagpaligon sa panglawas aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekya Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Philip Oligario nanukad gikan sa XFM Gensand.
1: Express balita sa bundok. Express balita sa bundok.
0: Samtang duha ka lalaki gikan sa Butuan dakpan sa bypass operation sa Cabarbaran City. Alang sa kompleto detalye katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
4: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang duha ka mga lalaki kinihuman masikop sa gipahigayon nga bypass operation sa operatiba sa Cabarbaran City Police Station dito sa Barangay Mabini, Cabarbaran City, Hulyo 2026. Sa maong malampusong operasyon nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Idsel Montero Caramonte ang hipi sa Cabarbaran City PNP batok na sa mga individual nga musuway unta og baligya sa gidudahang illegal na druga sa maong dapit. Gila ang mga nadakpan nga sila si Andrian Josepa Macamay, 36 anyos, og residente sa Purok City, Barangay Lumbukan, Butuan City, og si Jason Baliber Amoy, 42 anyos, og residente usab sa Purok 5, Barangay Lumbukan sa maong syudad. Sumala sa taho sa kapulisan na palit gikan kang Macamay ang usa ka pakiti sa gidudahang syabo nga ni kantidad sa 7,000 kapisos gamit ang mark money atol sa gihimong pagkapkap sa iyahag lawas na kuhaan pakini og laing siyam ka pakiti sa gidudahang syabo. Lakip na ang nagkadaiya ng mga drug paraphernalia. Samtang na-recover usab gikan sa posisyon ni Amoy ang duha usab ka pakiti sa susamang illegal usab ang sulod ni ini. Sa pagkakaron ang duha ka mga dinakpan ana-ana nakakustudiya sa Cabarbaran City Police Station alang sa saktong disposisyon og nakatakdang mag-atubang sa kasong kalapasan sa Section 5 of Dangerous Drugs og Section 11 Possession of Dangerous Drugs ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas og mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias. XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa palasay sa 25 na sa Buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tulduki ang patong-patong nga balatian, pinaagi sa adlo-adlo nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Atong sayron mga katropa ang mga nagunang balita nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
5: Mga katropa, nag-anunsyo ang ilang lokal na gobyerno sa nang suspensyon ng klase ngayong araw ng Miyerkules, bunso ng masamang lagay ng panahon. Sa Caloocan, suspendido po ang klase mula daycare hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Malabon, wala ring face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Samantala sa Nabotas naman, kanselado ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng kani-kanilang lokal na pamahalaan at ng mga otoridad para sa mga susunod pang anunsyo hinggil sa suspensyon ng klase.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte bago ikalawang araw ng kanyang impeachment trial kung saan sinabi niyang "I will be blooded but unbowed." Dumating si Vice President Duterte sa Senado bandang tanghali para sa isang pagpupulong kasama ang kanyang legal team. Matapos ang kanyang maikling pahayag sa media, agad siyang nagtungo sa meeting at hindi na tumanggap ng mga katanungan alinsunod sa payo ng kanyang mga abogado. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi dadalo ang Vice Presidente sa ikalawang araw ng paglilitis dahil ang kanyang pagpunta sa Senado ay para lamang sa isang maikling pagpupulong sa defense panel. Iginit din ni Poa na patuloy na makikibahagi ang depensa sa impeachment proceedings sa mga ipinagpapatuloy ni VP Duterte ang kanyang mga tungkulin bilang Vice Presidente.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Sa kaugnay na balita naman, nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na hindi required na personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ang naging sagot ni Escudero matapos magtungo sa Senado ang Vice Presidente kahapon ngunit hindi dumalo sa paglilitis. Ayon sa presiding officer, pinapayagan ng konstitusyon na katawanin muna ng kanyang mga abogado ang kanyang kaso maliban na lamang kung hihilingin ng impeachment court ang kanyang presensya sa paglilitis. Una nang sinabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa na handa si VP para na dumalo sa paglilitis kung kinakailangan.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Plano naman ng House Prosecution Panel na maghain ng salpina laban kay Vice President Sara Duterte upang tumistigo bilang isang hostile witness kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na may kinalaman sa amunay grave threats. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, wala umanong hadlang para humarap sa impeachment court ang Vice Presidente dahil napatunayan na nitong nakapupunta siya sa Senado. Nilinaw naman ni Kapunan na hindi sinusuko ng prosekusyon ang karapatang hilingin ng pagpapalabas ng salpina at magsusumite sila ng formal na motion sa tamang panahon sa kabila ng naging pahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na maaaring katawanin ng mga abogado ang kaso ng Vice Presidente.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Samantala, ipinakita sa impeachment court ang video na nagmula sa USB drive na isinumite ng testigo bilang bahagi ng ebidensyang inihaharap ng House Prosecution Panel sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, makikita sa naturang footage ang umunoy mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na naglalaman ng pagbabanta at utos na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang video ay bahagi ng presentasyon ng ebidensya kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na tumatalakay sa umunoy grave threats laban sa Pangulo, Punang Ginang at dating leader ng bansa. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga ebidensyang inihaharap ng prosekusyon sa ikalawang araw ng paglilitis laban kay Vice President Duterte.
2: Express Balita. Express Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katropa palasay sa 29 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din abermintin ato ang vision. Inamta adlo-adlo o Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nagpahigayon og missile test fire ang China gikan sa ilahang nuclear-powered submarine padulong matod pa sa Pacific Ocean. Yato nakalabay nga adlaw. Gisundan dayon kini sa mga batikos og kabalaka gikan sa mga silingang nasod sa manalaman sa Japan, Australia og New Zealand. Tungod sa parayon nga giingong pagbalig-on sa military capability sa China sa rehiyon. Sumala pa sa mga datos, i-launch sa ang missile alas 12:01 sa udto. Pinaagi sa People's Liberation Army Navy kon plan. Ang missile nagdala lamang og dummy warhead og nahulog sa usa ka gikatakdang lugar sa international waters sa Pacific. Gipasabot-sab sa China nga ang missile launch kamahin lamang sa ilang tinuig nga military training og wala kini gitumong batok sa bisan unsang nasod o particular nga target. Nahitabo ang missile test pipila ka oras human mipirma ang Australia og Fiji sa usa ka bag-ong defense alliance. Din misaad ang duha ka mga nasod nga magtinabangay og magsuportahay kung adunay mahitabo nga hulga sa pag-atake.
2: Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:31 na sa Buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports sa Torganato Katropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang siya pang kama kundi dili pang sports pa. Para mas maligo ng tuhod, makasuga kon bisag magluhod, mag-Turbo Male Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Nagatapos sa ika-4 nga puesto ang Filipino pole o Filipino pole vault star nga si EJ Obiena sa Fly Athens Straight Pole Vault Tournament nga gipigayon sa makasaysayang o makasaysayang Panathinaika Stadium sa Athens, Greece. Bisan wala makamedalya, nakaangkon si Obiena sa iyang labing maayong performance karong tuiga. Kuman makalukso og 5.81 metros. Niya mo iyang season best. Napili lamang siya sa countback batok sa Greek Olympian na si Emmanuel Karalis. Alang sa bronze medal, gisulayan usab ni Buena ang 5.95 metros. Apan wala kini malampasan sa iyang tulo ka pagsulay. Bisan sa ika-4 nga puesto, positibo gihapon ang kampyon na si Buena. Tungod kay nagpadayon ang iyahang kusog nga porma kuman sa sunod-sunod niyang kadaugan sa mga torneo sa Poland og Austria. Ginauman nga sunod niyang makita sa London sa Diamond League isip kabahin sa iyang pagpangandam alang sa mas dakong international nga kompetisyon.
2: Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Oras katropa, alas 6:33 na sa Buntag.
2: Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron mas mo hamis, mulumoy, mo piskay ang pamanit. Magnusnos na katropa mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Ang usa ka sabon, usa ka herbal gigamasa siya sa Yes to Health. Og mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Sa headline si Maring Maris Rakal. Ay nako mga pareha, nagpadayag og halipay para sa iyang ex-boyfriend nga si Rico Blanco atol sa Edis Award. Ato kaning sayron katropa sa pinagisto ang pambansang Marites. Marik Inday Erika.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
6: Yes, good morning mga maring. Ay nako, mainit-init nga balita today. Maring, nalipay pag-aayo ang aktres nga si Maris Rakal alang sa iyang ex-boyfriend nga si Rico Blanco. Kumalikin na kadaol sa iyang unang acting award sa The Edis Award sa Pasay City. Nakuha ni Rico ang Best Supporting Actor sa pelikulang Manila's Finest. Samtang si Maris Rakal, mga maring, nakakuha sa siya ang Best Actress Award alang sa Sunshine. Sa iyang pagdawat sa award, emosyonal si Rico o napasalamat sa mga individual na misuporta sa iyang unang lakang sa acting industry. Matod pa ni Maris, malipayon siya para kang Rico tungod kay dugay na niining ng andoy ang pag-arte o garoon na kamot na niya kini. Nag-uban sulod sa lima katuig sila ni Maris Racal o si Maris o si Rico. O ang ilang ang ikumpirma ang ilang panagbuwag ni atong tuig 2024. Bisan pa niini mga maring para yun ang ilahang kalampusan sa ilang tagsa-tagsa ka mga karera. Ay, naku. Upat ka, lima katuig da ay. Ay, grabe naman si Rico eh. Agbaw ka to mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erika, deligwapa dali mistesa. Apan ayaw ko piyansa, masigma po, maako na ka. Kaya salamat, bye-bye.
2: Showbiz Showbiz Balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 6:35 na sa buntag. Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sangalan sa tuwang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kumaghawa katropang musunod na ang bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
8: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
8: Exciting.
9: XFM.
10: XFM.
11: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Punta kenta, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
14: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
15: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit kamo Crop Gold.
14: Kay daghan nga salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
14: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
17: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
20: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
23: The Secret of Health.
24: Ako si Don sa Kamaestra.
25: Magka-ulcer ko.
24: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
23: Santon Plus Gold.
26: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
23: The Secret of Health.
22: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
23: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
1: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro.

0: klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Bisonix Plus of Gel. Ang Bisonix Plus of Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Uyan pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy!

0: Mark Uban sika Tropang Armel Cortez Pusay.
1: Good morning friends, sika kumusta ug maayong buntag kaninyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag panagumunuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye, Bullseye.
1: At daw mga igala karong Miyerkules. Bitsa 8 takaroon mga higala, tama. Mamali, no? Bitsa 8 takaroon mga katropas, bulan sa Hulyo 2026. Sangan mga igala sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako inyo makauban gihapon, no? Katropang Arnel Cortez, mga igalang manumbalay na usab ganinyo. Hangtod may gala alas sa Jess Antagnas Buntag. Alas pagtunol ganinyo may galas labas ng mga katikaran. Mga balita, isyo gisgutanan din ikaw kakuigsyon na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dili ba mga igalas mga ginod sa unantog dito sa pagtunol sa dumay niton nga pagpanimbaya. Sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan hilabi na giyod, sa atong mga katropa, sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Good morning!
3: Good morning!
1: Itong mga katropa niya may galas mga lungsod o syudad. Maglangan, kaya alas 7 na. Basta importante na, kakape mo niya. Kaya kinihan, aso-aso ba man niya akong kape din mga katropa, oh? Ang Santon Gold Coffee Mix, no? May kayo ni mga kaigsunan. Sigurado yung munindot mga higalang imong adlaw. O niya, panambal ba yung kagumikan kayo na aman ni mga higalang mangustin. Doon na ni mga igalay malunggay. Doon na ni turmeric. O niya, chia seeds. No? Ayon na sa atong digestion. O niya, kini mga igalang. Doon na bagyod ni collagen o glutathione mga kaigsuunan. No? So, ay kalimtihan na ay luyang dilaw, turmeric. Doon ay mangustin. Doon ay malunggay. Doon ay, tawag nini, kining chia seeds. Collagen o glutathione ang Santon Gold Coffee Mix mga higala. No? Ilawi ganin ninyo di mga kaingon mo mga katropa nga pwede mo palit og mga 20 ka karton ani. Aga kung wala sa butika, adto na lang pud mo sa atong clinic. Ang atong clinic mga higala na himutang no diha sa may Ganti Road no duol magalas palengke diri sa Tagum. No diha sa nagluyo sila na Mr. DIY no mga kaigsoonan. Alas 7:30 na dagdag may galas ng bagbarang ubanuban.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga taga Davao del Norte. Yan sa Island Garden City of Samal. Taga Panabo.
3: Good morning!
1: Taga mga katropa na to. Dinhi mga higala sa kining Carmen, Santo Tomas, sa may Braulio Duhali, sa Wata. O, di mga higala sa New Kurilia, Kapalong, Talaingod. Maayong buntag kaninyong tanan.
3: Good morning!
1: Ito mga katropa o siyam, din may igalas sa Davao de Oro. Din may igalas area sa Laak.
3: Good morning!
1: Maayong good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning!
1: Maayong magbalik kay Sikay sa ito mga katropa diha karon. Yakumbati, Gabon, naman sa ginawa, bahala na may galag. Hagbayrang, gaguanta, mga miyembro, may igalas sa Aguanta Party.
4: Ay, yeah!
1: Unay, ginaingon, mga igala. Ang nang, kung dili ko nun mo kaya mga higala ang kalisod sa kalibutan, ayaw na lang. Ayaw na lang kung apil-apil. Kung sa in-English pa mga higala, if you cannot aguance the penitence of the kalibuts, you better discuss. Muna isang amuto mga higala sa aguanta. Aguanta mo riha, no? Bitaw daw, no? Mahimo mga higala. Ang magmuadog ang Malacanang o imong dabdaban mga higala. Habulan ni mog lukay dai si tuktuak dai no. Presyo ka. So, ang pinakanindot ni mong buhaton, aguanta. Alas 7:04 mga igalang dagnas buntag. Ay buntag sa mga katropa dia sa may Mawab. Dia sa may Nabunturan. Na no, lahos ta mga igala dito sa may Montevista. Mungkayo. Dia sa ta sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. May buntag, may good morning niyong tanan. Diri sa mga igala sa area sa Mako, Mabini o Pantukan.
3: Good morning!
1: O sa ito mga kaigsunan, maabot sa Lanog sa Tubag Sibya, pinagi mga igala sa over the air, no? Diya mga igala sa Davao Oriental.
3: Good morning!
1: May buntag niyong tanan. Kumusta mos? Sa mga katropa usab nga niya may galas Bukidnon area. Abot sa 107.1 XFM Tago.
2: Bullseye!
1: Okay, manusab, mga higala sa mga katropa nato dito sa Davao City.
3: Good morning!
1: Good morning ninyong tanan. Okay, manusab, mga higala. Kining diri mga higala sa Agusan del Sur. Alas sa 7:05 na mga higala, dag na sa itong pagpanagumanuman. Mayong buntag sa itong mga katropa sa Galantaw. Hindi may ngayagala sa itong Facebook Live. O, gimano sa mga higala sa ito ang YouTube Live, mga katropa. Dahil lang kay dugay mag-una ko nina dugay mag-una nina kung ano itong Facebook. Ato sa ning Leon, hindi mga katropa. Gimano sa ito mga viewers dito sa uy, ano man yung advertisement dayo, no? Creamiest ng good vibes. Basta-basta gini nga, pala. Thank you ka katanaw da yun basta di po agi ning advertise. No? Kuyo, sa ning tirada, mga higala ni Mr. YouTube. Hilang, di na tamang hilabot, anak, kay may nalang mga pamugas-bugas in town. Si Geraldson, Sir Arnel, kung daghan paliton sa inyong Santon Gold Coffee, maka-discount, sab. Namagugag Cebu, Geraldson, no? Cebu. Duol-duol unta ka dito sa mga talisay mga. No? Hinapay? Masa may bilhin mo sa akong hinapay? Alas 7-7 na mga higala, dag na sa tumag panagupanuman. Ito ang mga higala sa adugang pang mga atusan ni Timbayaon, ha? Itong mga katropa niya, usahon sa nato ni Aron niya ako, walay magmahay, no? Kung namay magmahay mga higala, no? Pipila lang. Di magiging nato na hurot o timbaya. Itong paningkamutan mga higala, no? Itong mga pinalangga o suking tigpaminawan nga karon mga higala, naka-comment na. Unya, palihog sad ko o may kanang share anang atong FB Live mga katropa, no? Alasan mo og tanaw lang diha, no? I-share sad na. Aron mga higala nga mas lapad pa, mga higala nga dili ang agtang nato ha. Kun dili ang maabtan, mga higala sa ato ang programa. Anyway, no? Mayong buntag nilang Lisel Acaso Pueblo. Good morning diha, no? Sa may pagsabangan.
3: Good morning!
1: Buboy Fernando diha sa may Davao de Oro.
3: Good morning!
1: Galicano Timtim, mayong buntag. Robert Camiging, membro sa Aguanta Party List.
3: Good morning!
1: Si Eman Moreno, membro niya po sa Aguanta Party List. Will Flor Masaudling, maing buntag.
3: Good morning!
1: Og si Eman Moreno, Inocencio De Twin.
3: Good morning!
1: Mayong buntag, good AM daw, watching from Malingaw, Tubod, Lanao, Del Norte.
3: Good morning!
1: Og si Dexter Labajo Mediano, maing buntag. Si Abel Manlangit, maing buntag. Solid member ni mga higala sa Aguanta. Aguanta Party List, no? Si Jubert Barbarona. Pag-greet og happy birthday, Sir Arnel, sa akong pinsan niya si LV Villarde. Diya sa Tagom from Hong Kong.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday kuno ni mo, LV. Asa man ka, David, nagpuyo aning Tagom? Timbaya ka ni Jubert Barbarona. Gikan sa Hong Kong.
3: Happy birthday!
1: O kamo sa kang gitimbaya o kinsamang ka, LV?
3: Happy birthday!
1: Happy birthday ni Mudi, apatimaw in town.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday, Elves! Tick King Shatin Gasin, watching... watching! Sabi, gibuwag mo gini mo ng word nga, watching. Giusa na lang unta ni Muna. Nisrin, Sir Arnel, pwede na sa consti... constipated, bagalisod, oga... Yes. So ang Santon Gold Coffee Mix, inyong pasabot, pwede ba sa... Yes, kayo. Pwede, kayo na siya. Mayo na siya, mga higala, sa imuhang digestion o kini may higala ang imuhang bowel movement, kung tawagon. Tisoy Buhawi, Sir, kusog ba ang bagyo? Di sa kong makaingon, kaya wak may hangin, may higala, dari amuang na sinatian. At doon tanahon, kaya mga higala, pangutano na tos pag-asa. Oh. Pero dito sa gawa sa nasod, labi na sa China, bay. Sabi, gikulating sila pag-ayos mga daot na panahon, karon. Ay baha, may gala na pa yung mga ipo-ipo, perting dagkua. Ay, mga hangin, muhapak, basta mga samin lagi sa mga fast food chain. Anang bungkag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Richard Ibanez, mayong buntag. Good morning, Dol. Naunsa naman na si Pinuno Lito Lapid. Wala may tingog-tingog. Ayun na rin yung na siya. Sagdi na lang. Sagdi na rin yung sakay. Membro na siya sa Silent Committee. Michael Mingay Hakusalim. Morning, Sir Arnel. Naunsa maning atong panggobyerno nga wala naman ni na mao ang gakot sa malita o kira ni kontra sa korupsyon mo'y naalaot. Lison, lagi karog mag kontra-kontra kaya karong mga panahona. Di ka magsilbi karong mga panahona mag kontra-kontra ka di ha. Piktusan. Jorlan Pilinio, good morning, Sir Arnel. Shout out ko kang Michael Riubal Ramonito Pilon Pilinio Miguel Riubal Salvador Sulayaw Kanara, Sir. Mayong buntag, no, from Tacloban City, Leyte. Leopoldo Sabra Pardilio, mayong buntag, nagagatimbaya. Timbaya da sa amahan o anak nga si Danny Boy Vloggers. O si Denver nga sayo na napping. Watching from Puro 4, Barangay Santa Emilia, Laak, Davao de Oro. May na kay puro na vlogger. Yoprasinia Babael, good morning.
3: Good morning.
1: GC Lucereto, maing buntag.
3: Good morning.
1: Saim Lumutos, maing buntag. Sir Arnel, shout out daw akong amahan, akong inahan, habang nagkape og Santon Gold. Good morning and thank you.
3: Thank you.
1: So, pangan ani Saim Lumutos, no? Ani mo gibutang. Nanay tatay na lang, nga nagkape karog Santon Gold. Good morning.
3: Good morning.
1: Lisa Rose, from Lapu-Lapu City.
3: Good morning.
1: Good AM, si Super Mario.
3: Good morning.
1: Ay, ang gitimbaya si Raimundo. Good morning, katropang Raimundo. Good morning, Raimundo. May muntag. Si Edna Lumusbog. Maayong buntag, Sir Arnold. Shout out from Lumusbog family, from Rex Lumusbog. Si, sa pamaniya, si Bobby Lou. Good morning, Sir. Ang kaso gahapon, kahapon para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Kasalanan na pala ngayon, isipin mga higala na patayin kita. Wala namang nangyari. Demokrito Buktot, maing buntag. Gerson da sa may Talisay.
3: Good morning.
1: Maing buntag diha. Talisay ba to? No? Si Jans, 1028, good morning sa tanan. Elizabeth Rio, good morning.
3: Good morning.
1: Og si Ayan Simbahon, maing buntag.
3: Good morning.
1: Greet daw niya si Tatay Fabian nga nag-inom daw Santon Gold Coffee Mix.
3: Good morning.
1: Rodney Talisayan, good morning from Mandawi City, Cebu.
3: Good morning.
1: Emeline Unag, maing buntag. Kisamay niya si Linda Albatiera. Good morning sa mga bulsay na mga miyembro sa Aguanta Party List. Si Badiha, maing buntag. No, shout out sa akong pinalaga nga si Juliet, mayong buntag, Boss Arnel.
3: Good morning.
1: Si TC Bangkore, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Joby Ostos Armudia from Agusan del Sur, good morning.
3: Good morning.
1: Joel Bunag, mayong buntag ni Mukams from US. US man Mukams, no? Kuryano Hilason, Erwin Tulpo, nag tantrums lagi to siya. Basin o guwa mahatagig lollipop. Linda Albatiera Humana, Reynaldo Manlangit, Crispiniano de Ridulosa, no, mayong buntag si Lady Gail Salazar.
3: Good morning.
1: Permi Guido na Mino sa to ang mga higalang programa. Thank you.
3: Good morning.
1: Sa mamay niya kaya para mahumana ni makakomentaryo na ta. Sunny Delphine, good morning. Katropang Arnel, good morning.
3: Good morning.
1: Ellen Tiongson.
3: Good morning.
1: Marinel Buhawi. Delikado, perting kusugag hangin eh. Good morning, Sir. Nakita na jud nako imong live. Kay ganahan kaayo ko maminaw ni Murol. Malingaw kaayo ko sa pagmubus ay na. Asa masag ka na minaw, Marinel Buhawi. No? Florispina Kabalpin, maing buntag.
3: Good morning.
1: Sa pani si Shirley Liagas from Taiwan. Good morning. Thank you.
3: Thank you.
1: Ano may gala mga present na sa tong pagpanagumanuban karon may galas bulsay. Sa ito mga kaigsyon, kita na ka panghinaot, may galang naamos, mayong panlawas. O panghuna-huna karong adlawa, mga kaigsyonan. Glenn Ongguria, mayong buntag. Florencia Duma, mayong buntag.
3: Good morning.
1: O si Romy Sal, Ronaline Tabon, mayong buntag. Si Jonel Silat, Silagan, Tricia, Angela Fano, Michael Mingge Hakosalim, Joby Datilis Yurong, Marso Dos Epipanio Urayan, og si Mary Cristel, og si Ellen Maras Balasarte, Tio Chu. Mayong buntag, katrobang JP Garrido from Davao City, Dodge Amar, mayong buntag, Rimutigi Marichelle, mayong morning, si TJ De Leon, Alfredo Remo Villaber, Greeny Culpa the Earth, Arnel Salas, Katropang Bong Algabre. Comment man si Katropang Bong diri di atong basahon. Wednesday, kamo morning mga katrop, kaguanta party list. Ah, membro naman po na si Katropang Bong. Membro man siya sa aguanta mga ikala. Members and viewers, request lang kung magpa-orient mo sa aguanta party list. Mahibalo mo kung unsay inyong mga, sa inyong mga nasod. Magbutang tag ka na ang chapter president. Matag nasod. Joey Adlawon Batinggal. Denzel Dave Edeline Mayas og si Innocencio ano na nang uban. Okay, yan ta bagay gala sa Ryan Kent Quizon. Di pa ni mahuman, di pa ni mahurot. So good morning kaninyong tanan bagay gala. Kita na ka bang inaot nga namo sa Kapis Kais Panlawas og panghuna-huna og ang Dios may gala manalangin ginatong tanan nining attack na may gala sa buntag labi na may gala sa atong pagpaninginabuhi pagpaningkamot mga kaigsuunan. Sa ato mga katropa riha nga mga Bisaya mayong buntag, no, mga taga Cebu, no, mga katropa ni mga kababayan ni Ralph. Ni as Ralph dire. No, kuni ang gigikaintapang tinghimog paltik dito sa Danao mga igala. Nagpalamig karon mga panahon na dire sa Tagog. Kung iinan nga himuin na lang kung Canyon de Crudo tingali. Alas 7:07 na. Ang saton mga kasimanua, mga kauturan, mga suking dag palamat dito, mayad-ayad nga agas nyo, maraming nga salamat. Sa inyo ay undag yung suporta, pagsubaybay sini aton nga pagpangalagad mga katropa. Sa ato mga kaigsunan, diha nga mga Ilocano, mga kakabsat na imbag na bigat, kada kayo amin, mga kakabsat. Agyamanak. Mga kaigsunan na muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. Ito mga kaigsunan diha mga ka-inspirasyon. Mada John na masema, yung tiba magasuon tat namin nagkundan sa ita programa. Sa kanato naman mga kalumunan, mansa ka, mandaya ka mayo. Madayaw na timprano, kamayo boss naman, madayaw na buntag, madayaw na kamdag. Salamat ay gayon sa pabaningog mayo, ka natin program. Sa inyong tanan, sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan ng mga Tagalog. Yung mga... may... yung pinapasahod ni Marcos. Para pakinggan lamang ang ating programa. Magandang umaga sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Isama nyo na yung presidente nyong bangag. Yan ang sabi ni Amy. Hindi naman natin sabi yan ah. Bakit sabi ba natin yung bangag siya? Sabi naman ni Amy yan ah. Alas 7:18, magkaigalan tag na sa buntag. Good morning. Good morning.
5: I talk to my Weirdy.
1: Weirdy, may buntag. Mareo na timprano, Junel Silat Silagan. Yoyo Cards, may buntag. Gina Mahinay Legazpi Surya, shoutout sa Kauswagan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Si Kuya J. Imas, good morning. Greet na ko si Richelle Introso, si Auntie Lodi, Ansi Francisco, nakamonitor sa yung FM Radios Bisayan Village. Good morning!
3: Good morning!
1: Sa mga nakamonitor sa yung mga radyo, pakos gi! Sa itong mga naka-speaker, pakos gi pa!
3: Good morning!
1: Lise Lacaso Peblo, katropang aron unsaon pagpamembro ang Aguanta Party List. Gab, buhimol gin siguro tag-ID ani, Gab. No? Himo gin tag-ID ani, ang pinaka-first step pinaka first step pa, no? Pinaka unang ang-ang sa pagka-membro sa Aguanta Party List. Dapat nag-aguanta ka. No. Mas ibase ni mo na sa imong kinabuhi mga igala tanawon ni mo imong palibot. Nag-aguanta ba ko aning kahimtang na ko ron? Oh, kung nag-aguanta ka sa tumang kaharuhay, alahi na siya dili ka membro sa Aguanta Party List. Membro ka sa Hayahay Party List. Pikas na. Dili na tua. Kanto mga tao, ato ang agwanta kanang grabe na yung kumbatis kan baka nang o pwede pa lang mohonong na lang. Pero kay problema mga igala na mga bata, ay mga gipa-eskwela, no? Saon ta man padayon nang kinabuhi bahala gagwanta mo na mga agwanta party list. Member na sila. Mga bonified member. Kanang kuan mga honorary member. Ako may pounder ana, ha? May buntang ninyo niya tanan sa may Antikira Bohol. Si Bong, Bongbong Kayo. Siya, good morning from Antikira Bohol. Bajong buntang ninyo tanan mga sano. Ajo, bajag, ibalik dyan tong kabajong putik ti dyan kay di to enjoy.
6: Pinawa! Ay,
1: Alas 7.20 na, may galantag na sa tupag panagumanuban. Ya sumasa na andan mga igala magampo sa tagkadali oy kay para di mo sigig pangaway di mga igala kay basig maimperno mo simog pangaway ni BBM ba. Di ta malimot mga igala magampo ta berme. Ako sa may plastadas nung kinabuhi magtakilid man ka magbarug man ka mag ampo jud ka. No? Ana ra gyud na mga igala. Mo ampo di ka katrabang aran nga magkomentaryo maka magbuot mo. Ampo man ganito mga igala to daga prosecutor. Ha? Ampo man ganito nagsabling-sabling pag ito silang asin mga igala dito sa sabling-sabling pag itong exercise salt mga igala dito sa Senado. Wala yun mga igala ganang balay sa wala ba ganang hunted na yun kayo mga igala. Hunted house yun ang Senado. Ay gisabligan na yun ni Father Robert mga igala. Sa kasako nga kanang gibin, disyonan nga asin. Malagi mo na ay pananglitan iglesia magrali kay pangan gumikan kay relihiyo nya karon inyo sablig-sabligag asin ng sige ata magigilabot ana kay pagampo na ta alas 7:22 na may galantag na sa tubag managumanuban direta sa atong hamubong pagampos bulls ay mga katropa.

0: Uban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Inamdami kanunay mga higala. Nagdautan ni ni katilingban mo sanay. Gumikan kay mga tao. Nga doon ay mahibo nga matarong. Nang iugpos lamang.
0: Katropan Arnel Cortez. Bullseye. Bullseye.
1: Sa mga usapay gala, kumusta ang maing buntag? Karin yung daran, magigala. Oras na ito, alas 7.25 na welcome. Welcome, magigala, sa itong tulumanon ang Bullseye. Adlaw ron, magigala, ang Miyerkules. Pizza 8 sudas bulan sa Hulyo. 2026, mga higala. Kalaygon ang Diyos. Ini magigala, tag na buntag. O kita, magigala, magpadayon sa itong tulumanon. Alam, magigala, pagpakabara ng atong lungsod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ini magigala, ang atong nasod, Pilipinas. Yan karong mga panahon na magigala. Nako, sobra na ang panagbahin-bahin na mga kaigsuunan. Paradix, maing buntag ni Muria. Good morning, Katropang Arnel. Shoutout na ko akong asawa nga si Cherry Susuban sa akong mga anak nga si Chelsea, Rachel, og Shai Shai. Diha sa Purok 5, Libuganon, Tagum City. Watching from Davao.
3: Good morning! Good morning!
1: Lodi Basitas, maing buntag, sir. At to ko karon sa Y2H, magpalit ko og Santon para mawala ang HB. Kada ang pinakadabest niya, Sir Ludi Basitas. Thank you.
3: Thank you.
1: Og si Florito Abatayo.
3: Good morning.
1: Shout out watching from Glendale, California, USA. Maayo kaayo imong programa, Dol. Salamat kayo sa mag-appreciate sa programa, mga igala. Den of Thieves, ang abugago sa Malita Gang kay Gatulo ang Sipon. Pareho sa lilang leader nga Vangag. Vangag yun ha. Ya, lanog-lanog ka diri sa Osamis City. Ay buntag diya sa mga taga Osamis. Si sa pamilya si Rilin Navarro, shout out diris Maniki. Ay buntag diya sa Maniki. Maniki bas Maniki. Kana magong Maniki mga igalang kuan sa Mansaka mangod kanang Maniki tugnaw na, no? Maniki adoon, tugnaw karon. Oh, diya sa Maniki, Maniki po diya, no? Ay buntag bitaw sa taga Maniki ha. Bong-bong kayo, maing buntag diha. Og si, isa pa hindi ah, Biena Hinita. Good morning, kadropa nga nakita. Diyan na ko ang interventions Ginoo sa impeachment trial. Just keep praying sa atong nasod. Ano, ampo lang kung tama nga igala. Nga makakuha na ni total. May imposibles pag-ampo, mga ison. John Jampon, more Xerox stock. Pagpa-Xerox na mga total, ipa-Xerox pa ninyo ng kwarta, bay? Ay, mas bayo, ipaputokapi na ito ng 1,000. Ipaputokapi na itong kabainte. Kaya total, kanag putokapi karon original na magano na. Wala po ko 1,000, pero si Quinta naman itong kwarta na ko, may gala. Oh, si Nick Quahaw, maing buntag, agwanta lang gihapon ta, bisan hinay ang halin sa Mangkiyod Big Shop. Ah, importante na yung Mangkiyod Big Shop. Kami din eh kay bisag puding na lang. Roddy Di Masirang, good morning. Katropang Arnel from Butuan City. Madiyo nga hinaat kaniyo, mga Butuanon.
3: Good morning.
1: Raymond Dave Manulta, Manuta Ramos, mayong buntag. Mayong buntag, Katropang Arnel. Kanunay minaymindaw sa imong programa, gikan sa Tondo, Budbud, Bunawan, Davao City. No, mayong buntag, Dias Nagabunawan.
3: Good morning.
1: Kamong mga paingon og Davao, labi na mga nagamotor in town. Pag-amping baya mo mga igala. No, pag-amping in town mo mga kigsudan, hindi mo, gahapon, no? Gahapon ba ito na yung adlaw? Doon ay usa ka rider, may gala in town nga nayatakan sa dakong truck. Tagamuntibista daw ito eh. Amping mo mga igala, magdikit-dikit ang mga dakong truck kay namang ko yung mga, kung ano ba, kanang mga blind spot ba? Kaya masuksok mo diya simba ko. Kanya, ginuok ko. Ay, amping yung kinabuhi, eh. Mag palabi diha. Bata pa yung asawa. Nainay, ganahan mo, lainay mamintana, ano? Amping. Sabi na sa pagmaneho, may gala na iuban, magmaneho, may isog motor, nga murag, anay, kahumanan. Ng... Huwag nagmahal ninyo, kay murag ipang bangga naman ninyo halos ng inyong mga, kuhan niya, mga gisakyan. No, pagka, mga, maluoy man tayong taon po. Amping, Diyos ka doon, ay, bay. No, manang, magmotor, manaw-naon mo, exhibition na nadaan, kay gadagan na duharay ligid. Nakatimpla ko. Hapit na ganyan mahurot niya kong Santon Gold, no? Alas 7, imidya na, mga higala. 7.29 pa niya. Oh, 7.30 na lagi, ipatak na. Charles David Muit, day 1, literal, tulo laway. Bula-bula ang laway. Day 2, tulo sipon. Eh, palag sila kay sige ra ko og objection. Oh, ingon po to magahigala si ingon tong usa ka congressman nga na lagi daw nag-coach ana malabang natural. Na magibuk. Lain po kay magpatara na lang ng Defense Council di Amigson. Sa gusto gyud nila magahigala no nga kaning nasa prosecution ba nga. Ang gusto nila nga inig-ingon nila magahigala nga ma-impeach gyud dapat si Sara Mutoo ang tibuok katawhan. Mo na ilaha. Kay nganong giagi pa nato nag-impeachment kung mao mang galing na. Kadaghan ninyo diha mga kuan mang kahamo mga ginibang mga expert mga Batikan maigala nga mga abogado nagakyaw-kyaw. Di na lang gyud pa karon mga igala medyo ipit lang gyud ilang panghuna-huna manggod kay tan-aw nila nga wa gibang gyapon tay laban ani ba kay kinahanglan mong utag 16 para makonbikto na to ni si Sara. Si Miluya sila ba? Nga, kinahanglan mong utag 16. Ani kay mo may ingon ni Escudero. Dili man si Escudero kay ingon na. Mo yun ingon sa konstitusyon. Now, if you have problem with that, and sa tanaw ninyo dun ay kining justiciable controversy or dun ay actual controversy, nga, kinahanglan mo exercise ang Korte Suprema o sayang kahong magitawag may gala o judicial review, atuan ninyo. Atuan ninyo. Musamot lang kalangan ang inyong kuan lagi. Gusto mo itong kalangan ng inyong impeachment. Oo. Oh. Ipahunong mana. Oo. Oh. Gusto mo itong kalangan ng inyong impeachment di otherwise, pagmulahos na, mamut an academic na po ng inyong... Oo. Oh. Dahil si kuwan na ninyo. Rimondo Ribucas, Maing Buntag. Uy, naanas si Mondo. Welcome, Mondo. Welcome.
3: Thank you. Oh.
1: Palakpakan na to si Rimondo Ribucas.
3: Good morning.
1: Ayun yung kawaya si Rimondo. No, kamundi akong managlahi ang inyong mga kuan. Comment lang mo ka ng kuan lang ka ng civil. Oh. Basta katong ingon ako nga, itong dili ganahan sa ako, ganahan ko ang tao nga, although naglahi may baruganan, pero maminaw ba? No, ano'y pinakanindot mga igala? Kaysa katong muari na din, mag-away niya, maingon nga, may man tong uban nga, mas mayo man tong istorya tong laing angkor. Uy, kada kong bungot sa ito, yung anong din man kanamino nga may man dito? Una-una ako na ninyo, apply ko na ninyo na og 5 bisag, sorry, utok bisag bali 5 lang. Hala, kamo ko na yung huna-huna mga higala. Apply ko na ninyo bisag bali 5 lang god. Muari na rin may higala, muingon nga, ay, di, gaway, ayaw ni mo. Mas mayo gito isa ka angkor. Uy, katdugay na ni mong tinanaw, di, niya karoon baka muingon. Dapat dito ka naminaw kay maglain maday mong buo, dininako. Ano na siya kasimple, ah. Asa naman to si Jerry Alvarez? Wa na mo ba kita? Layas na tingali, mas mayo hinoon. Nga, muli na siya mo patimaw. Alas 7.33 na may galantag na sa itong pagpanag-uban-uban. Atong isgutan ni mga butanga, mga igala. Kunya taon-taon po, alas 8 ba'y atong makauban? Hopefully, may igala makauban na to. Or mutubag via phone patch. No, ang atong vice mayor sa Mawab. Vice Mayor Medina, mga higala, no, kalabot atong issue lagi sa Sabungan nga o franchise sa Sabungan nga gidangop din nato. Mangutan na tag-unsalay update ato mga kaigsunan kay nagamang musigig follow up. No, isa na si Wilflor Masaudling dire nga si ingon niya, Sir, kumusta ang Sabungan? Na, di ba ako hilig hinabong? Pero ato nang gi-follow up mga higala, unsa na yung lintunganay ni ana. 7:33 na.
3: Bullseye.
1: Unang video, mga higala.
3: XFM Katropa.
4: To the statements of the Vice President on that day, did you investigate?
5: Objection, Your Honor.
1: Okay. Mora na. Gusto na kong ipa-imbukada sa inyo, mga higala. Nga, dapat na itubag ni mo, mga higala, kung dunay objection, O. Yung si Ana si kuan ba si Ligutan, Attorney Ligutan, ko nag-post siya sa iyang Facebook mga igala nga nganong trending man ko.
6: Pinawa.
1: Galibog siya mga igala kung nganong trending siya. Oh. Objection, Your Honor. Oh. Kada objection makuratan siya mga igala. No, makuratan siya kada objection ni Attorney Narbasa. Oh, sige daw, padayo na daw, gabon sa pagsumpay, ana. Mm. Murag ura man, ana.
7: Take counsel for respondent, a bit of patience. Let the counsel finish. Mm. I don't think he's finished.
4: The question is done. What particular statement on that day, did you investigate? How is that leading?
1: Morato.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hinipod si Attorney Narbasa, pahuman na pod Attorney Mia. Manisturbo po ng iyahang kamada nga. objection! Oh! Kurat magkag na objection nga na may abogado ka o ba ni mo diha? Kaso man ang imong giatubang diha. Attorney Ligutan?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi mo ingon ka nga no kung na trending siya. Kani man god mga igala gahapon ilagi pakita kaning video ba no nga katong niingon si Sara nga taas man ang video ha kun imo subayon ang ilang gina ang ilang yung ginapamugos katurang point mga igala nga niingon si Sara nga naa na siya gikontrata may o may giingon gikontrata may sinabihan na ako may kinausap na ako may kinausap na ako nga kung kung mamatay ako patayin mo. Kuya ni karon mga igala kay gawas nga kaya nato magbendalo. Na, ana bang giis yuna-huna pa lang daan nimo mga igala.
5: Pinawa.
1: No? Yuna-huna pa lang daan nimo mga igsuon. Pwede na kang mapriso. Ana bang panlitan sa ibagingon ni BP Sara mga igala nga. Inimagine ko na lang, imagine daw niya nga iyang gipunglungguan og ulo kanato mga Bisaya ato na masabtan no kana bang gubikan sa imong kaligot-got mga higala naman jud mga panahon nga imagine nimo imong kaaway gani mga higala nga imong gisagpa no pero ang tanan imagination ra karon kung naaba kay criminal liability o imagination I don't think so. I don't know. Article of impeachment na Article 4 man siya. Article of impeachment number 4 or Article number 4 lagi. Oh, may buntag ni mo diya Father Nelson Dumatol. Mamani ang ilang giuna kay Moni dali nila mapakita sa tao kay duna man mga igalay kuan kanang video. No, mamani lang ginabalik-balik mga igalay ginabalik-balik unya. Disa sila atong tibuok nga ang tibuok video man kun kung kanumdum mo mga igalay nagyaw-yaw si BP. Nagyaw-yaw si BP. Sara katong isa ka video ha. Ang tibok video ana may gala nagyoyo si BP gumikan kay gumikan sa korupsyon actually mga kaigsuunan nga gigamit siya ba no nga ang DepEd gisudlan og kwarta may gala pero gitransfera dito may igsuon kang Martin.
5: Ayaw!
1: Oh. Mama tigi kasuko mga igala. Di mo na siguro mga igala hanggaw ng vice presidente masuko ragway rason. Naibugat nga rason nga no may gala gumikan sa iyang kasuko. Mga kaigsunan. Sige, kaya na si Atty. Tolo Sipon diya. Mga Sipunon maning mga... With all due respect, no? Pero, bilib ba kayo sila mga igala sa mga linyada sa abogado? No? Bilib kayo sila. Picas, may igala. Ayaw ko, no? Ang battery of lawyers ba, no? Di basta-basta. Pero, kita nga mga yano, may... Kita, may igala, we are not acquainted with the legal parlance, may so on, mga jargon. Pero, abin mo makasabot ba yata sa... Kung ano... Kay ang kung imong kasing-kasing mo imaminaw mga igala bisag maglisod kag digest mga igala ni anang mga pulong makasabot sa baya kagyot may bawaan ba yun nimo nya sa tanaw pa lang ni Mustao ba nga kanang naglingkod bitaw diha kanang panalitan kanang witness ako'y mag-witness mga igala di ko mo ingog mo refer ko sa kung notes witness ka sigurado ka diha na witness mga igala ka duwar lang kasimana ko no nagtraining anang digital kabuang. Klaseng witness sa mga igsuon. Dora ba dahil kasi witness expert ko na sa na videography ba na? Binungang historia ha. Kaya ilang ba gina-establish kong si BP Sara bagay itong gasulti dito? Muna ilang gina-establish ang karoon mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
1: See? Lahir ang korte o lahir ang mga higala kining public space. Mas korte yun, no? Ayaw kati. Ay, ikaw, Attorney Virilio Ligutan, taga Cebu ba yan siya? Matinga man kag naay mo object nga naamang gyud mo object diha nagud jay kontra. Base na COVID na ang prosecution tanan depende na tanaw na to mga igala kung unsay kuan ani unsay dagan ani basig na na po yung mga sakit ana. Oh Gaspar Tapiri mayong buntag 7:40 na, mga igalantag na sa morning.
2: Bullseye!
1: Ana Lilara, maing bunta, ginawat mga igalang anak ka, Sunstone Gold Coffee Mix ka mo pag sa inyong pagbata. O karon sama ni Sir Ludi Basitas, nga muad to na mga igala sa Y2H Clinic na to, kaya mo palit og Sunstone Coffee, so Sunstone Plus Gold Capsule mga kaigsunan pa. Pawa sa high blood! Sige, segunda ta!
3: XFM Katropa!
1: Ito sa kaduhang video mga igala kay kining kang Pia, no? Kining, kuan ba? Si Risa. Muna ginaingon ako, bay? Muna ginaingon ako. Masigurado ba ni mo nga si Risa mubutar as senator judge mga higala nga dili mga higala bias ba? O, oh, kanabang patas ba? Sa pangutana pa lang daan. Sige, ato ning i-dissect mga higala ni ilang tinubagay ni attorney o ni senador Pia Cayetano kay kani magkainitan gyud sila. Pero butata permi mga higala si Risa. No? Hindi ka magsilbi diha kay kana balao di mong isgutan, may sakto ginagbala. Mga kaigsunan, 741
3: XFM Katropa.
6: Good morning to us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court.
1: Na-lecturan.
6: I don't want to see this happen again.
8: None of these statements are proof that the vice president actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?
1: Okay, oops. Gipangutan na magaigala ni Risa ang si ligutan. Oh, may napamatudan diri nga nag-hire ang vice presidente og kanang assassin. Oh, dapat manggod, no? Kay amo na inyong gina-establish siya nga ipapatay gyud. Lisod manggod kay na mo yung kanga. Naman gud siya nag-imagine magyun siya nga ipapatay. Kay sa basic mga higala sa criminal law. Although kung naa kay criminal mind mga higala, no? Malayable gyud ka, pero kung wala kay criminal act, naa kay criminal mind. Gusto ni mo nang kung ano, pero wa man ni mabuhat ah. Pwede na yung ka-preso na ka na. Di man tingali. Sige, padayon na to. Kung sa tubag nila, kung impeachable ba na, mga igala? O, manay.
4: There is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the vice president should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the president, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin.
1: Gikan sa ilaha. Gikan sa ilaha. That this statement may not prove that in fact the vice president contracted an assassin. No? Pwede mo guna ko nang iingon-ingon lang. Kung manila so nila mamatudan. So dapat ma-interview nila karoon na mahimo nilang witness karoon ng assassin. Wala, dula kag kalayo. Diyan sa amo nimo na karon magkuha kag tawo. Niya ipaingon nimo ako ang assassin nga gigikuan ni Sara. We know ang istorya. Kay dali ra kay nang ipulsify ni Sara. Di ba na mao? Kaila data. Di ba? Si Madriaga siguro pwede nilang kuhaon. That's the last resort. Oh, may buntag ninyo diya, Remilita Roculas, no? Lucio Lumagbas. Raimundo Ribucas, nangutana siya og si update ni Marcoleta. Wapa ko i-update ni Marcoleta, sir. At nung ikuha na lang sa manang pangutana, ka na pangumusta na o palagot aning mga taong naminaw. Daisy Ricana, good morning. Watching from Cebu. Please ko, kumusta sa akong manghod nga si Alan Abelia. niya og iyang wife sa Panabo, Davao. O may buntag niya, Alan Abilian, mangusta mong Daisy, ikan Cebu. Si Albarico Vlog, may buntag, Irene Saison, Arnoco, yung siya nga, naimuhatag niya kong 50,000, naimuhatag na kong 50,000, 50K, sagpaon ako sa BBM attorney. Sugot ko, sa left and right pa, watching from Cebu. Atayas, ano?
5: Pinawa!
1: Ah, pwede ganig may bayad. 745, padayon ta.
4: Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there

0: series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente.
1: Okay, sige. Ang pangutana, dili ni pangutana sa mga abogado ha, kay di mo ko abogado. Pangutana rin sa mga tao, pangutana rin sa mga yanong lungsuranon ba? Namatay ba sa BBM? Namatay? Nagsige ba magani naghiwi-hiwi niya? Buhi pa eh!
2: I talk to my worthy...
1: Nakada kong buhi, ana? Ay, Kay, kato ko no nga statement, katong kundiin ni buhi siya dito nga, may kinausap ako, noingon si Bibi Sara, kapag namatay ako, patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa... Luya po Lisa, no? Mubudlat o samot ang mata, ana ba? Si Romualdez, kapatong gusto dito nga... Pero kanang tanan, may gala, istorya rin yung resibo ba? Ngayon naman, wamay na nga matay, ana nila, kadakong buhi, ana mga tawhana, may iso. Ang dautan bito, kung any attempt man lang, mga higala, no, any attempt man lang, ba nga, na egi sniper nga to, no? Wa, mampod. No? Nabay panahon dito igi kuan si nabalita may gala nga na ni sulay og pusil ni BBM. Wa man sa mga buhi pa man. No? Oh, Raimundo Ribucas, good job daw attorney Ligutam. Si Ligutam. Ligutan. Ay. Oh. Pati pangan apelyidos ng abogado din inyo may memorize ha. Shaira, watching from Saudi. Maying buntag niya. Si Antonio, Antonieto Tolero, maying buntag. Leslie, lami, luwaan. Ayaw lang. Okay, mabasa ng inyong TV din yung kitanawan. Melvin Kalapuan, maying buntag. Alvarico Vlog, Alfredo Hicali from Sydney, Australia. Padayon! Padayon, Gab.
0: Yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please. Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na.
1: Mm-hmm.
0: Talagang may system na. Talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo. Gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines, Your Honor, please.
3: At ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat,
0: yes,
3: sa Vice Presidente.
0: We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the Vice President.
1: Kini pong pangutana ni Risa. Kini pong pangutana po ni Risa. Grabe ka, kuhaan ka ayo. Ano bang leading kayo ng pangutana from a judge ba yan na siya diha dapat mo lang yun nakapait lagi ba? Natural. What do you expect? Pangutan-on mo ang prosecution, ang actuation ba kuno ni BP Sara, karapat dapat na asal ba daw of a Vice President? Unsa itan-on ninyo? Unsa ito bag mura muga unay-unay diha? Tanaw ninyo. Unsay ito bag mga higala sa prosecution? Be, kamo ko no. All the more nga, mas pabugatan pa nila mga higala kay gisugnuran gud sila, no? Sige, padayon. Oy, may pagtindog. Sige, padayon.
0: Public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes.
1: Okay. Criminal act ba kuno to? Kasi oras na. 7:51, mga higalang, tag na sa tubag pa na gumanuban. Criminal act ba kuno to? Kalot ng maglibog mong guwana. No? Pastilan, Dolor. Ibutang talang na iplano. Ibutang talang may kaligot-got. Ibutang talang may imagination, mga higala. Was there an attempt? Nabay attempt? At least man lang, mga higala, makaingunta nga, doon ay attempted felony, kung kumbaga. No? Ano ba? No? At least man lang, may higala, doon ay Mag-action yun ba?

0: i-attempt po niya. Napurnada lang, mga higala, gumikan kay Napugnan. At is na nga na ba? Was there an attempt, mga higala, nga lungguan og ulo si BBM? So, ang ila karon mga higala, is merely on the basis of the statement, mga higala, of the Vice President niya. Pero ang context man gud, katong press con man to niya gisulti. Lahi sa to mga higala, tong giingon siya nga nagkontrata siya, sa din, nagsabot, naduna na siya gisabot, mga higala, nga mupatay nila. Katong niingon siya nga, gi-imagine daw niya, mga higala, nga, actually, press con man to, no, sa OBP, niya, niingon siya ba nga, sa iyang kalagot, mga higala, no, sa iyang kalagot, usahay, imagino niya, nga gilungguan niya og ulo, ang presidente. Bungas kasuko gani mga kaigsuunan. Oh, bungas kasuko baka nang kaligot-got bitaw sa tao bay. No? Actually mga igala makaingon ka ba no nga kining ang vice presidente tinuod mga igala nga tao. Nagpakita mga igala sa iyang emosyon, no? Nagpakita mga igala sa iyang kining pagkasiya mga kaigsuunan. Siyempre, kisa pa hindi masuko, anak, gamiton imo ang departamento, sudlag kwarta, ipaagi ra diya, unya mulusot diya, paingon dito may galas kang Martin.
1: Oh. Pinawa!
0: Nanay, bugat kaayo nga rason, prior ni adto mga higala, madungog ni mo, nagyaw-yaw siya, kalabot sa korupsyon, kay lagi, gigamit siya mga higala, ang Department of Education, gigamit mga kaigsunan karon kisa may pa kisa may gi manggawas man gyud
2: bullseye
0: no according mga higala sa prosecution no kadtong pag-ingon ni Bibisara nga duna na siya gi kontrata mao na to ang culmination sa tanan nga mga plano o tama sa to pare ang plano di ay mao ra tong magpapriskon mao ra to so wala plano nga patyo ng presidente magpapriskon ra man ka. Oh. Ha? Alas 7:53 na mga igalang dag na sa itong pagpanagubanuban. Para yun ta mga katropa. Good morning ni Mudia AG Kalis, no? Na ako'y 10K nga photocopy diri ipalit na ko ni tambal para kang Rimundo.
1: Pinawa!
0: Sige. Padayon!
3: Kaya nga, yung NBI through this witness will prove na nag-file na. Nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba naging normal?
4: Your Honor, this is no longer answering the question.
3: Answering question.
4: We object, Your Honor.
5: The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party.
3: Your Honor.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang pangulo, ang first lady, yung asawa niya? Your Honor, please, I think Attorney Sisson is making a scene.
5: Kindly wind up, counsel.
3: Your Honor, please.
0: Dali aba. Sabi po din nga. Gaya po doon.
3: Manifestation, I think Attorney Sisson gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back.
6: Mr. Presiding
5: Counsel,
6: Officer,
5: kindly wind up and we will address that matter in a bit.
3: Okay. Now, Your Honor, please. Yung pagpapanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please.
0: Balik-balik!
3: even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections.
5: Thank you. Your Thank office. You, Counsel, for
6: Salamat
5: the
6: Salamat, Counsel. Salamat, Mr. Kalinong. Salamat, Mr. Presiding
5: Chair
6: Officer.
5: Chair would like to remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already.
0: Oh.
5: If that is an impeachable act or not. And since we gave
0: Risa, basta wa ang script ba? Sige, butarin ninyo na pagka-presidente. What do you expect, mga igalang, itubag nila ligutan, no? Ni mga abogado nila mundo. Kasi itubag ganyan nila. Manag yun na sila, yes, impeachable, yun na. Muna yung nakapait, sundugan na lang unta nila si Lito Lapid, bitaw, Gab. Nga, kung wala ba lang kay kanang ikatampo diha. Yun yung Lito Lapid, makikinig na lang ako. Minaw na lang ka. Kaysa malawgaw pa niwang imbisigasyon. Naturalmente, tanawa si Ligutan, nagpataka na lang panulti. Muna matingala ka, Ligutan, nga nung na-viral ka? Nga nung trending ka? Kaya ba baka nag-CR si Atty. Sheila Season? Nga, ilan ang ipasangila, nag-walk out ko, no? Uyogin mo magbuhat-buhat o istorya, no? Mugin na yung kalaki. Oh, huwag magiging naklaruha mga igala gani. Kung krimen ba yun itong gihimo ni Bibi Sara? No? Krimen ba yun ito, mga igala nga? Naa siya'y, kung may tawag na, conditional ba na, no? Kung ako'y mamatay, ayaw kong dangin na. Murag anak na magunang istoryaha, no? Pag ako gani mamatay, muna'y giniingon, di isang yung kamagmahay. Tibuok ni mong pamilya, di isang yung namuundangan. Na anak ko'y giingon daan. Murabag ka ng, kuan ba? Kanabang depensa, da-depensa, maguna kay nga, no? Mga kaigsuunan, no? O, di kanya ka-atraka diya. Di ka kahimo sa imong plano kung naka'y plano dautan. Kay, na naman po siya kikontrata. Pero, mga igala, no? Pangutana na ron, na'y plano. Okay, kung atong basihan, na'y plano nga, pati yun, ang pangutana, napatay, di ay. Or was there an attempt? Nabay attempt, Gab nga? Nabay nabalita ka, gi-snipe si BBM? Wala man tingali. Kanang statement nga, gi-imagine ni Bibisara nga, lungguan niya ulo si BBM, tabla raman na kanang muingon bito, tabla, miya kayo si Paon. Ano man na, di ba? Kanang atong gumikas kalagot na itong mga igala, kita mo si mong kaaway gani. Unya, magkita ka mga igala sa naong sa imong nagikaligot-gutan, baka, siya naman nga, nga maot na mag-isag dagway, butoy-butoy na mga ganyan mga. Ayaw! Lami kayo duulon ba nga? Lami asag paon, anig sinilas, anig tawana, mga igala. Pero, ano to sa imong, ano to sa imong unahuna ba? Nasa imong unahuna. Ang kakuan lang ni Sara kay, mo lagi, nagpadala siya ang pagkababae, nakasulti mga igalas ka sa in the middle of the, ano sa kakini mga igalang press conference. But, alang ka na to, yanong lungsurano, no? Na dilita mga, dilita abogado ha, no? Alang ka na to, yanong lungsurano, may igalang, walay krimen na hitabo, no? Walay krimen na hitabo, mga igalang, ano man? Plano raman dahil na. Kung na ay attempt mga igala ka na, pwede. Pero wabay attempt nga pati yun si BBM. Taman raman sa storya. Pwede siguro grave threat ka na. No? O krimen man yun na. Sige. Grave threat tingali kay naikapacity yun ang nga kay vice-presidente yun na. Pero ang grave threat ba mga igala? Mag-constitute na ba siya o impeachable offense? Di daw kay dito na daw nila mga igala gikarga sa betrayal of public trust. Ayaw! Alas 8 na sa buntag, mga katropa. Gab, tawagan nila to si Kuan Gab, si magpa-interview na to si... Ha? Walay load? Kada kong binuang na... Nice cellphone ako, dire loading na.

1 minuto pasado alas 8 mga igalakadyot lang kay ludan sa nakuni. Bungot sa ito ini kalakiha mga igal. Amay si Chico may buntag. Si Saranel si Gatsalian gihimo orang bodyguard. Ay na nilabdi si Gatsalian diha. No? Relax na siya.